ya fala mana mitsotso wena motho yo motle ke le shume le motso le mong hantle ka mara hora ya bobedi o mametsile ratwang ke nna nana o kila haula di thewa dikalaneng tshebeletsong ye ratwang le seri FM nna ke matsho mahloko dumela hle kinkile ka tiba kae watlanya le lefatshe wena motho yo motle e le ha ke le bo ha seponisa South Africa bo roka kwano ka West Rand bona ba ntse di thibela mmileng tse ikgethang tsa Operation Chanela ba tlile o tshwara ba bang ba bakganni ba neng ba kganna ntle le mangolo a ho kganna ba bang ba bona ba ne ba fetile letsineng ba ile ba llelwa ke ditshepe wena motho e motle ba tla kopana le magistrata letsatsing lane la mantaha la bobedi kapa la boraro go tla tswa fela wa tsa bomagistrata le bona ba na le ntho eo kore ba na le ntho eo ntho eo ya bona eno ya gore fela bake ba o swetse o kodule khutsana mme motlhang ba gutlang ba ne ba o ekeletse matsatsi ba o bontshe gore wena ga o ka godimo go molao

0: lebitso la pina ke wira nga kaska ba tsama jwalo motho e motle ba ga be ya hantle metsotsongile 19 pele ho hora ya boraro nna lwena re ntse re le mmohona ne o kila haola ditheo dikalaneng tshebeletso ke ya mantlha ke le CD FM ke a leboga tlhe bona motho e motle re ntse re le mmoho le wena tshebeletsong e ratwang se ke ile ka fumana melaetsa e mmalwa ya baahi ba naha ya Afrika Borwa ba mametseng tshebeletso ya lesedi ba re re na le wena re ntse re o jele ka tsebe e re ko o fe taba tsatsing la maobane ke ne ke le ka mona ka kwakwatsi kopis kamohelo e mofuthu motho e motle hele hele bona le abuti ba re ke tumo ka mono ka kwakwatsi kopis a bona re tshwere hantle ka tsela e kgetheileng fela ke ile ka feta mane times 2 chesa nyama ka kopana le abuti papi mono a re etsa batho ka nnete a gafa ho letswa inyana kgetle re amohelehe hantle ka re ho tulo ena ya kwakwatsi kopis mo le bontate bohle ba banengana le bona mono ke a leboa tlhe gabane tseso ke leboile ke ile ka nka katiba ka e wotlanya le lefatshe gabane tseso la re tshwara hantle la re tshehetsa la ba la re laetsa bonnete ba hore re etswa hantle ka re ho motsi ona wa kwakwatsi kopis ke leboa ho menane gabane tseso a ne ke tse khalo ke ke kene bathunga ke thebo di fate wena motho e motle ho monate ya kakang ha ona le bo le batho ka dina go tsohle o ska ikhantsetsa batho phile le batho ho bana o se o lensona ka lebaka la bona ho sa nna tsurna ba tlisetse molemo ka pa ba tlisetse busula tseo tse busula tseo di entse o re eme ka maoto o lwane ntwa bophelong le bao ba entseng jwalo bophelong ba gago ba ileng ba tlisa tse busula o seke wa ba nena le ka motlha o le mongwe o nne o ba fe sebaka bophelong ba gago gobane ba ne ba re ba leka go timetsa go tlosa toro tsa gago empa wa dula o ntse o tsitsitse ka nako tsotlhe ka jeno o bua mantswe yane a reng motshe ya lefuma o a ipiletsa ithuele tsebo tshebeletsong e ratwang ke nna le wena le CD FM o teng le ka jeno motlhomphei Jerimaya ga re ke re utlwa gorena tseo re tshwaretseng tsona ka jeno nna neong lena ke dife tlhoa tsebe o mamele wena motho e motle ge tle ke mathe mmogo
1: ke go dumedisa gape le mo mamedi wa le CD FM go ditheoa dikalaneng mme ka jeno lena ke ne ke lakaditse gore re ke re tlo shebana le taba ke ena gangata moramatlhoko o fumana ka ara malapa bontate ba experiencea ho struggle haholo ho dumellana le tsamaiso tsa malapa a bona kana go tseding o fumana hore moshimane o nyala a lebeletse ho etsa tseitseng le ngwanana o nyalwa a benchmarkile ka ntate wa hae hore monna o loketse a nketsetse itseng ka hara lelapa me ha mosadi ya ka fumana hore tseo ha di etsa hale tseo a tlohileng ha bona di etswa taba yena e lidela hore batho bana ba be le mathata lenyalong la bona mona mo tla fumana hore monna emotionally o se a le isolated o se a na le mathata a ho expressa ho mosadi wa hae me o fumana hore nako e ngata we spender a suppressitse di feelings tsa hae a phela jwalo ka stranger ka hare ho lelapa la hae taba ya ka ke ena moramahloko ka jeno dintho tse ding ha di re hlaela ka ramalapa o loketse o shebe wena le molekane wa hao hore ke dintho di fintse lelakatsang ho aha lelapa la lona ka tsona stress ka hara lelapa senyahamisa pelo hobane se lidela to the feeling ya loneliness and misunderstanding hobane ha o tsebe hore ka ra lelapa lena judgment tsena tse o di bonang di le teng tafoleng ya lelapa la hao di bakuwa ke eng mme kana go tsedi ngo fumana hore monna o dula a le in a silence mode. Hobaneng pressure ha ileng a takara ntlo a hloleya ho redefine di role tsa hae. Monna yenwa o a lemala ka hare ho lelapa la hae. Mme o fumana a se a phela jwalo ka stranger ka hare ho ntlo ya hae. Engwe mra mahloko e re loketseng hore re shebe gore lenyalo ke lona leeto le letelele ka ho fetisisa lefatsheng leo batho ba lenkang la ho phela le motho. Le hlaloswa e le a greatest journey in life e nang le eng ka hare eo motho a ka enkang a le in a partnership le motho. A shera ditoro tsa hae le motho, a shera deep connection le motho. Mme dintho tsena kaofela e ba dintho tse eketsang leetong la lona la bophelo. Mme dikapole tse ding tse o fumanang di thabile mora mahloko ke hobane di thabile hobane ba shera di-ideas tsa bona, ba shera vision ya bona. Lelapa ha o ka le bona le sa thaba, o tsebe hore conflict ya teng a tshe mora mahloko e feta solution tse ba ka fanang ka tsona ba le babedi ka hare ho lelapa leo. Hopola hore ka hara ntlo ha se ntate fela ya fanang ka solution, le mofumahadi o loketse a mamelwe ka hara lelapa. Ha hona mosadi ya bang pelo e bohloko jwalo ka mosadi ya sa mamelweng ka hare ho lelapa le wa phelang ka hare ho lona. O fumana hore monna wa hae o iketsetsa dintho a le mong, o ya mo a batlang a le mong, o kgutla mo a kgutlang a ntse a le mong. Taba yena e etsa hore mosadi a be emotionally isolated. Le ha loketse a bue tse ding tsa dintho, a kebe a di bua o ithulela fela. E nngwe mora mahloko re loketseng re shebane le yona ke ya hore lona le le babedi le molekane wa hao le invite bo mang ka hare ho lelapa la lona. Bontate ba bang o fumana hore le divideile batho le bakopa, I mean le invite-ile batho le bakopa hore ba ke ba tlo le thusa solutioning ya di problems tse le nang le tsona. Mme motho ha a fihla a le qabanya le ho feta. Malapa a mang re a tseba hore batho ba ile ba ya ho bo ke a tseba mora mahloko, bo ke a tseba ka jeno lena ba ba le lentswe lelapeng la batho. Mme divorce di kene malapeng a mangata, lebaka ke bo mang? Bo ke a tseba. Ke di lahletse kae kae ditaba tsena. Wena monna wa hao ke mmona a etsa tjena le tjena le tjena. Dintho tseo kaofela ke kopa setjhaba sa bo rona se di shebe hantle hore malapa a mang mora mahloko le kajeno, monna o na ntse a rata mosadi wa hae, mosadi o na ntse a rata monna wa hae, empa ba rohani wa tseba hobaneng? Hobane ke a tseba o ile a re monna wa hao ke mmone a etsa se itseng. Mosadi a tswa ka mona, monna a tswa ka mona, ba ya dibakeng tse fapaneng ba re ba ilo kopa thuso teng. Thuso yeo kajeno e ba neng ba lo e batla e ba arohantse forever, ba ntse ba ratana. Ke a kopa ha re ke re shebeng batho bao re kopang thuso ho bona. Ka nako tse ding o fumana hore ba bang ke bongakana hetla mona mora mahloko, mme lelapa la hao kajeno le mathateng, o buile le dintho tse sa tlwang di etsahetse hohang maphelong a lona. Ha re hlokomeleng bomme le bontate. Mora mahloko, nako e re jile haholo. Modimo ke eo, ha re kopane ka nako e tlang. Ke a leboha.
0: Ntate Maya e hlakile ebile ya utlwahala taba ena. Ho tswa ho nna le momamedi ya mametseng ha jwale hore na thuso ya rona re e fumana ho kae kgabanetseso. Mohlomong o no ka ntshwara ke kutlwe maikutlo a hao. Thuso ya hao ntate o e fumana ho kae tlasa maemo ao re phelang ho ona kajeno? Ho na le bontate ba bang e mong o ne a lotha tsatsing la maobane hore hei, e sempe ke tlose bophelo boo ba ka lefatsheng le ka kwano, ke ke suthele motho yona kapa batho bana ba mphedisang ha bohloko. Qetellong a fihlelwa ke tharollo ya hore na ke eng se wa ka se etsang potso wa ka go wena ka morapuo yena ntate Jeremiah ke gore na wena thuso ya gao o e fumana go kae e le šome metsotso ka mora go rra ya pele go go rra ya boraro ge ntse ge le mmogo nnane o ke la gago ditheo dikalaneng tshebelesong e ratwang le CDFM.

0: Ee, ntate mahloko a di bua ntate maya a di bea fatshe ka nnete eo thata ntate mahloko o boima mara nna nka re fela motho wa borago wa senya motho wa borago wa senya motho wa borago a ka o tshwatlela lelapa ke a leboa ntate mahloko ke magwana magwana mona ka pereng ka mo
1: a o di papiri ba o tla ra ha buka bino le kinswe ha tshi taba tse ntate no ntate di hlakile tsa ntate maya di hlakile e hle di a otla e hle ho bui ma di taba tsa batho ba be di tla ga twa di tlhola ho loka ka mo re ntate maya a ona me ke ba tsa loka teng ntate mahloko go sotse ba modimo ha le hlole ha be le ba be di tsa loke batho ba hlanga thokola e ka ba dingaka ka poeng le ga to ke la batho ba babedi ha le hlole ya lona le babedi family di ka kena ho ka kena mara ha le hlole ya lona ka bobedi ba lona ho re le lokise taba tsa lona le ga to le tswele pele ka nne thaona ntwe ka ba loka go pane di gaowe na tsa ka ke la ka di gaola ke motlala ga gabuka bino ne kizwe tangi ntate
2: ha tso di je sticks go mametse ka SABC Plus app ye le msebetsing mona Fixburg ke di ho marobane ka ditaba tsa bohlokwa se buang ke ntate Maya mo DJ Stiga DJ Sticks a re o renya botshelela tanko
3: mora mahloko ke le kana hana hore ke a louwa ka bona ha dintho di sa tsamaye hantle pakeng tsa ka le molekane wa ka ke kene malapa ka bobedi ka ha bo mofumahadi le ka haeso ke kopa ba kene dipakeng ba ke batlise tharollo hodima bothata bo re nang le bona ho ile ha pala ke sa eme le kajeno ke eme jwalo ka leponisa le otlileng disalutu ke sa emetse karabo ha ke so e fumane wa ka molekane o fumane motho e motjha ya tlisang thabo bophelong ba hae potso ke hore na ke santsane ke emetseng

ka jeno a go ithute hle wena motho mo tle gore o ska ba tswa ka mantswe a bududu ka lehano la hao le maikutlo a sa thabang kana go nngwe motho wa bua go bane o sithabetse maikutlo o tlwisitswe bohloko ke dinthwana nthwana ere go hlokomedise mo mamedi e motle ka jeno gore o ka fetola maikutlo ho sane wa tswa o le motho ya phethaetseng motho ya tletseng thabo fela ntho ke keng wa e fetola ke mantswe a o ileng wa bua letsatsing la maobane a ntse a le dipelong tsa batho bana ba ntse ba dula ba hopotse ka ona gobane ke lentswe ha le gutle fela maikutlo ona a tla dula a fetoga gafetsa gafetsa mthunzi namba tsheditswe ke hlengiwe mhlamba a pina ke monate I will serve no foreign god

0: mo mamedi a ke utumedise ke mo rutinga ka mshwa di ba ya utumedisa re ba le ha moho buka ke a bobedi ya Samuele gaolo ke a mashuma mabedi le metso nene re qala ho bala timaneng ya le shome le metso e robedi tsatsin lona leo gade a tla ho Davida a re ho yena iya o haele Jehova a le dare so tlongsa a ruona mo Jebusi bo mamedi re kopana o seng hona modimo a nehela Israele lifula sewa ho tloa Dane ho isa Berseba ha e shwa batho ba mashome a supileng metse ha lenyelo e la modimo le lebisa letsoho ka nqa ya Jerusalema hore le bolaye le bateng Jehova a re ho lona ho lekane ho nyetsa sa bole ya hao letsohong la hao hona jwale odimo kgetha seotlo e seng tempele modimo kgetha moo koro e otlwang teng modimo kgetha moo mmoko o arohanyang le koro teng e ba sebaka sa kahlolo le tlhwekiso gore teng Davida a haele Jehova a le tare a mo etsetse ditšhiso le mahlabelo a teboho ya ba Jehova o hauhela naha mme lefu la tloga Iseraele tumelle mo mamedi ke re ho wena o seng gona nna le wena re rekilwe ka theko e pholosang e seng mahala ke seotlong sena mo morena Solomone a haileng ntlo ya morena mane Jerusalema ke thabeng ya Moria mo morena Solomone a ileng a bontsha mohau wa Modimo o le ho yona ke sebakeng sena mo re kopanang le Modimo ka sheno lena ka hodima thaba ya Calvary seotlong sona seo ke seotlong seo moo tau ya leloko la Juda e le nyanyolosetsa ka hodimo sebaka thabeng ya lehata mo ilo thagiswa teng ke seotlong seo mo madi a ileng a phalla gore nna le wena re tle re fumantshwe bophelo bo botjha momamedi ntumelle ke re ho wena re rekilwe ka theko e pholosang e seng mahala ha maobane bophelo ba rona bo ne bo rekwa ka madi a dipotsanyane empa ka sheno lena re rekilwe ka madi a konyana seotlong thoteng ya Golgotha dumelle mo mamedi ke re pholoso ya rona a se mahala empa re rekilwe ka theko e kgolo ho ile wa hlokahala hore lenyelo ile Modimo le tshwane le la mohlamoloba ha le atamela hore ho lekane mohau wa Modimo e ka kgona ho theowe ho tla phamisa le ho tshwarela bana ba ka dipele makgopo ka madi a mora wa ka mme o seng ho nna le wena ha re titimele sefapanong re na le tshepo gore ke sona seotlo seo re ka pholoswang ho sona Jesu Kriste morena wa rona amen.
1: Mamedi wa tshebeletso le sedi ho di mahloho ho ra ke ya bohlano re ya le bohahle moruti Father Moshwadiba ka molaetsa o re fileng ngwana letsatsi lena mme ke a dumela o fitlhile tsebeng tse utlwang tsa mamedi wa tshebeletso ya le sedi ha re tshepe le hore lena letsatsi ka molaetsa ona letsatsi le tla ba letle le hlake le bohle.

0: Mamele motle wa tshebeletso le sedi ke metsotso e mene hantle ka mora ho rra ya bohlano e re ke tlike ho putse fela molomo ditaba. Lena le tsheditswe le nanong la haola tsa bodumedi tshebeletsong ya lesedi, mme le tsheditswe jwalo ke Banjunga Construction. Re sa boetse re isa diteboho ho bona ha ba ntse ba tsheditse lenanong lena le ratwang, le phelang, le re rutang ka ditumelo tsa rona, le ho re lemosa hore na ditumelo tse ding di sebesebetsa ditaba tsa bona jwang. E re ha moruti Mofokeng jwalo ka ke ile ka hlalosa, ke itse ke batle re senye nako bane nako ke yona ntho e siko, ke batla re tlhegewele kgabong. Hantlantle bo Afrika ditumelo di bo hlalosa e le eng?
1: Ndate mahloko ke a leboha hle Morena. Tabeng ya pele, bo Afrika ka bo bona hangata le babueli ba bona ba hlalosa tumelo ntate mahloko e le kapa bo Afrika e re ke e beka hore bo Afrika babueli ba bona le bona ha ba hlalosa ba fana ka tlhaloso ya bona ba manolla, o ka fumana hore ba batla hore ba re bo Afrika ke botjhaba. Ka mantswe a mang, botjhaba ho bona e fetwa ntho e kang ke tumelo. Athe ntate mahloko ha ho a lokela ho ba jwalo, taba ya botjhaba ke taba ya bojwalo. Kore botjhaba ke bojwalo, botjhaba ke seo o leng sona, ke ka moo o leng ka teng, ke ka moo o hlahileng o leng ka teng, ke ka moo o hlahileng teng. Athe tumelo yona.

0: kapa eng kae kapa kae a hong ka moe bo Afrika go bane bo Afrika ke bo jwalo ke tla dumela song ka se dumela nke le jwalo go bane nke ke ka fetwa hore ke jwalo meta wa yo ndate mahloko e tshwana hantle le mefuta ya mehala kapa ya di phone e o re sebedisang monga ka sebedisa e tswang China monga sebedisa e tswang kae ho sa tsotele hore na o sebedisa phone kapa fono fono e tswang kae kapa mohala o tswang kae puisano e tla nne ebe yona gobane mohala oo ga o fetole bojwalo boo o leng bona ke rialo ntate mahloko gobane ke batla gore ke re nna ka bojwalo ke moAforika ya buang le wena gona jwale empa ka tumelo ke mokreste ka gotlhe gotlhe ga ke mokreste gobane ke le ntho e nngwe e itseng mme goba mokreste ga ka ga go fetole letho go seo ke leng mokreste sona ntate mahloko ntate mahloko ntumelela gore ke kene ditabeng tsena tsa sesoo sa ka jeno ga ke se ke tlhalositse gore na boAforika bo tlhalosa tumelo e le eng boAforika bo tlhalosa tumelo e ama taba ya botšhaba athe ga go jwalo go e leng botšhaba ke boAforika ntate mahloko ntate mahloko seabo sa baAforika tumelong ena ya bokreste go tloa qalong mathomong moo e qalang teng e re ke e qale le pele moo bokreste bo qalang teng le pele go moo ga o bala ka gara bebele bukeng ya jeremia kgaolo ya masome a mararo a metso e robedi kgaolong yona eo o fumana moAforika yeo bebele e reng lebitso la gae ke Ebedemeleke Ebedemeleke eo e ne e le moAforika wa Ethiopia fela o ne a le teng ka gara setšhaba sa Iseraele a dumela go Jehova modimo wa Iseraele dilemo tse magolo a tsheletseng pele Jesu a e ba teng lefatsheng e leng gore go tloa ga Ebedemeleke a dumela e le moAforika a dumela Jehova modimo wa Iseraele go fitlha ka jeno ke dilemo tse e fetang dikete tse pedi le magolo a masano motho wa moAforika a se a ntse e na le tsebo ya gore modimo wa nnete ke Jehova modimo wa Iseraele e leng gore taba ena eo ke e buang ka jeno ntate mahloko le momamedi e tlosa sekgobo seo batho ba bangwe ba batlang go se etsa godimo bokreste gore e ke ka re bokreste ke tumelo ya batswakwa kapa ya melata kapa e tlileng ka dikebe ntate mahloko ga ke o balela mona gape bukeng ya diketso kgaolo ya lesome le metso e meraro
1: gannyane fela moruti gannyane pele go balela go diketso ke batla gore ke tlhae ka mona ka mmarakeng ga ke gutla ge ke re utlwe gona diketso o reng godima taba tsena tseo re buang ka tsona mamedi wa tshebeletso ya lesedi a kontumelele ke ke tlhae ka mona ga ke gutla ge sa tswela pele taba tse hum ga o ka fetwa ke tsona o tla bo fetilwe ke taba tsa botlhokwa ke atla
2: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mogau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa tlientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka tlientele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga go tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS a lesedi go 34774 go 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
3: tsa bodumedi lenaneo lena le tsheheditswe ke Njunga Construction ditsebi go lekala la tsa kago le ditsela ebile ba hirisa disebediswa tsa kago mmogo le go ntlafatsa le go tlhokomela thepa ya gago ntse re le mmogo nnanong la gaola tsa bodumedi tshebeletsong e ratwang lesedi FM metsotso e lesome le motse o le mongwe gantle ka morago rra ya botlhano ge ntse re gatela pele wena motho yo motleng tate moruti mofokeng o emetse tumelo ya bokreste ke ena ya teng ka jeno ntate ntšhagamoloi o emetse tumelo ya bana ba thari

0: le yena o teng ka jeno imam mo Afrika o emetse tumelo ya Islam. Moruti Mofokeng ke o fa sebae a ko re fe ka taba tsa diketso.
1: Ke a leboga senate Mahlokong. Ke ne ke le moo ke sa tswa bontsha gore dilemo tse ka bang dikete tse pedi le magolo a matlhano tse e fetileng e le dilemo tse magolo a tsheletseng pele go Kreste, moAforika o ne a seantse a ena le seabo ditabeng tsa go dumela go Jehova modimo wa Iseraele. Ke sa tswa bontsha lebitso la moAforika wa moEtopia ya bitswang Ebedemeleke. Mme seabo sa ga Iseraeleng ke gore o ile a namolela moporofeta Jeremia matsong a ba gagabo ba neng ba rata go mmolaya. Ebedemeleke a mo emela a tseba gore ke moporofeta wa Jehova modimo o phelang. Ke karolo ya pele gara seabo seo nka buang ka sona. Pele ke bala mo nabukeng ya diketso, morena Jesu Kreste ga nkuwa a isiwa tlhagisong ya gae, bajuda ba na le masole ana a ba Roma ba jarisa motho ya bitswang Simone wa Sirene, ba mo jarisa sefapano sa morena Jesu. Monna eo Simone wa Sirene, Sirene eo e Afrika, taba ke gore Simone eo e ka nna ya ba e ne ehlile e le mo Afrika. Ka mantswe a mang, bokreste ga bo ya fihla gara baAforika, empa baAforika ba bile teng qalong ya seo bokreste bo leng sona. Ka lebaka leo tumelo ya bokreste ka bo yona ga se ntho e e fihlang gara baAforika, gagolo ga re sheba gore na maAforika ba eme jwang. Ke ne ke re ke bala mona bukeng ya diketso, ke qale pele ka go bala diketso kgaolo ya borobedi, ke qale ka temane ya 26. Re tle re bone taba yena e re ya ba lenyeloi la Jehova le bolelela Filipi la re tloga o ye nqa a borwa tseleng e e tswang Jerusalema e yang Gaza e leng e sa tsamauing. Ya ba o tloga ka pele a ya teng mme a bona monna wa Ethiopia letona la Kandase mofumadi wa Ethiopia le moalosi wa maruo a gae kaofela ya neng a tlile Jerusalema go rapela. Mona re teana le letona la mofumagadi wa Ethiopia le letona la Kandase. Letona la Kandase ke mokreste wa pele qalong ya ditaba eo e leng yena morumuwa le motlisi wa pele wa bokreste mona Afrika. Ka mantswe a mang, bokreste Afrika ga bo ya tla ka motho sele empa bo tlile ka motho wa moAforika. Ga re e feta moo gona mona go diketso re nke kgaolo ya 13, mme re bale temana di sekae fela re ntse re boloka nako. Ga o qala temaneng ya pele gona mona go diketso jwale se e le kgaolo ya 13, e re baprofeta le baruti ba bangwe ba ne ba le teng Antioke, kerekeng ya teng Antioke, e le Barnabase, Simone ya reilweng Nigere, Lusiase wa Sirene, Manahini ya godisitsweng le Heroda moteterareke le Saule. Motho ena Simone ya reilweng Nigere ke moAforika, le Lusiase eno wa Sirene ke baAforika batho bana. Ke bana ba kerekeng e Antioke qalong e kgolo ya bokreste mathomong. Banna bana ba bitswa baruti le baprofeta ka hara kereke ya bokreste e le baAforika qalong ya bokreste. E leng gore bokreste ga bo ya qalwa moAforika a le siyo. MoAforika o bile teng qalong ya bokreste dilemo jwale tse balwang ka dikete tse fetileng. Taba ena e tiisa gantle ntate Mahlokong gore seabo sa moAforika ka gare go tumelo ya bokreste ke gore moAforika o bile teng moo bokreste bo qadileng teng. Ga moya o halalelang a theohela godima batho kereke e thomega ka gara setlhopha tse e neng di le Jerusalema moo baAforika ba ne ba le teng le bona di le tlhakisa jalo. Ka lebaka leno late Mahlokong ga gona mokgwa wa gore go ka thwe tumelo ya bokreste ke tumelo ya baditšhaba, ga se tumelo e amang moAforika kapa bokreste ga se tumelo e boAforika. Ntate Mahlokong ga re tswela pele thuto ya bokreste gore e maatlafatswe e tswelelwe pele ka puo ya baditšhaba, theology ya thuto ya bokreste e ntsheditswe pele ke batho baAforika. Re ka bala motho ya tshwanang le Tertullian ya neng a le mane Carthage e ileng Tunisia ka jeno ke mo Afrika batho ba ba bitswa bontate ba kereke church fathers re ka bala motho a bitswang Origen wa Alexandria Alexandria e teng mono e gepeta motho eo ke mo Afrika motho eo o ne a le teng kalong re ka bala Augustine wa Hippo Regis mona mo ileng Algeria ka jeno ka lebaka lena thuto ya bo Kreste kapa theology e ntsheditswe pele ke batho bao e leng ba Afrika ba e na le seabo go tla ga kereke ya bo Kreste Afrika e tlisitswe ke letona la Kandase e le mo Afrika motho ya bitswang Ebedemeleke o na le teng gara setšhaba sa Iseraele le pele go Kreste ka jeno re bua ka seabo sa ba Afrika ditumelong tse sa bitsweng ka gore ke tsa ba Afrika taba ena ntate matlhoko e re ke re ka taba eo ke e buang ka jeno gantlentle bokreste bo Afrika go feta ka moo batho ba ka batlang go nagana ka teng motlhala ntate matlhoko
0: ganyane fela moruti ntshwarele kgabaniso kore tsela e o e beyang ga monate ka teng moruti e a utlwagala gore go na le phoso e ntsweng ga re ntse re re modimo wa Iseraele wa utlwa gore bo Meleke ba sebeditse ga ka kang go tshireletsa bao ba dumelang gore ke ba Kreste jale phoso e bile teng ka mantswe a mangwe re ka nna ra tlhakola modimo wa Iseraele ga re modimo wa Afrika gobane bogolo ke a utlwa go ba qotsa ka bongwe le seabo sa bona tumelong ena e ikgethang ya bokreste re sitwa ke eng e bang re re re ba Kreste ge sa re modimo wa Afrika go fapana le gore re re modimo wa Iseraele
1: ntate mahloko botho ke ntho e ka omakatsa mora mahloko ga re ka qala ra re modimo wa Afrika moiseraele ena a reng moiseraele o tlo bua yona ntho yona ena e o e buang
0: a ke re jale o ntshwarele moruti ga ke o kena ganong a kere obane ke dula Iseraele ke tla re modimo wa Iseraele obane ke dula Iseraele ke tseba seabo seo ba fetileng pele go nna ba se bapetseng ntlheng ya go hodisa tumelo ena le nna ke dulang Afrika nke ke re modimo wa Afrika ya dulang Italy a ka re modimo wa Italy gobane go tlakile gore bibele go na le mo e re tla itseng teng ke tla tsho jalo gobane gafetsa gafetsa ke modimo wa Iseraele ga rena wa Afrika
1: ntate mahloko taba ena e o e buang empa e le ntlha fela ya botho mora mahloko
0: e tshware jalo moruti
1: na le wena re dumela gore modimo ke ena ya bopileng dintho tsotlhe bothata bo go kae ga go ka thwe ke modimo wa Iseraele fela wena sa obeeleka
0: ganyane fela ko e tshware fela jalo mmamedi re dumelelehlegetlhae ka mona re ya gutla taba tsena di monate
2: Njunga Construction ba fana ka ditshebeletso tse ikgethang bakeng sa matlafatsa kgwebo ya hao le ho ntlafatsa maemo a boradikontraka ka kakaretso bakeng sa ho fumana lesedi le felletseng a ko iteanye le bona email addresseng ena info@njunga.co.za nomoro tsa mohala 057 10 10 390
0: o mametse lenaneo le tsa bodumedi tshebeletso ke ya mantlha ke lesedi fm la ka lebitso nna ke matshogo matlhoko e re ke tle ke tlhokomedisetlhe momamedi gore ke nako wa maria tlhe ka kopo ga re ke re apareng ka tsela e e nepagetseng ga re ya dikerekeng re ya dikopanong tsa rona tse e fapafapaneng ga re ya mesebetsing go a bata go a bata mme le tlhokomele le bana ba rona magabunyane le ona a tla apeswe gantle ka tsela e e nepagetseng sefuba se teng sa ekeneng ka maatla le teng ga re itlhokomeleng tlhe basotho ba batle gobane kae kae dibakeng tse itseng ka gara naga ya rona Aforika Borwa go tlhaelela taba ya gore COVID-19 e gotlile ga re ke re tlhokomeleng tlhe basotho ba batle re itlhokomeleng moruti e re kofe sebaka re phethele ge tle re fetele go moeti e mongwe wa rona
1: ntate mahloko ga re qetelang ntate
0: e ya moruti ke mametse
1: bibele e re tla itse ke batla go tlisa tabeng ya gore le motlhala o re ka o etsang fela motho ya ka godimo setšhabeng o ntse a bitswa ka lebitso le itseng la lapa le itseng empa setšhaba ka moka se mo amogela motho yeo e le wa sona Lale hore na Bibele e ka re modimo ke modimo wa Israele. Ha fela modimo yeo a ikhalosa ile modimo wa ditshaba tsohle bothata bo hokae. Ka mantswe a mang e ka re nka o tlosa taleng ena yo o buang ka yona hobane ha o e etsa jwalo o ikenya bopolotiki ba botho ka hare. Jwale taba ya hore na modimo o bitswa mang ha e na bohlokwa ho feta ha taba eo e sa re sie ka thoko le rona a re nka re le bahae. Re ere re taba ya hore ke wa Israele empa fela e le moo a qadileng teng tate. Jwalo ka ha dintho tse ngata di na le moo di qadileng teng fela re di amohela e le tsa rona. Ne ke le moo ke lekang ho supa ntate Masoko hore lesela la seshweshwe le fihlile hara Basotho dilemong tsa bo 1840 le tla ka batho bana ba mafora ba barumuwa ba fora ntate Masoko. Empa lesela leo kajeno le amohetswe gore ke la bo Afrika hara ma Afrika ba bitswang Basotho. Ntate Masoko kobo yena yeo re e aparang dilemong tsa morena Moshweshwe ba ile ba mo fa kobo ya Queen Victoria ya bitswa Lefitori mme Lefitori ke kobo ya Basotho. Ntate Masoko batho ba sitwa ke eng gore le bokreste ba bo amohele e le tumelo ya rona re le ba Afrika. Bokreste bo fihlile kgale bo fetang dilemo tse balwang ka dikete tse pedi le ka nqane ho tsona. Ntate Masoko taba eno e lokela e tlohe dikelellong tsa batho gore bokreste ke tumelo ya batho ba bang ba sele. Bokreste ke tumelo ya batho bohle ba dumelang ho Modimo ka Jesu Kreste ebile ba Afrika ba bile le seabo ho tloha qalong le ho theweng ha seo bokreste bo leng sona. Se re bontshitse ka bopaki bo tshwarehang ntate Masoko.
0: Moruti ke a leboha. Mamedi e 24:44 ka morago ra ya bohlano. Ntate Ntšhaga, ha ke batle ge gangwe ke nako, ke batla ge di otle ge be re gutle. Ke batla fela go utlwa tlhakogela gago. Hantlantle bo Afrika ditumelo di bohlalosa jwang ge ipapisitse le tumelo ya bana ba thagi.
3: Ntate Masoko ke re ko dumeditse gape ke dumeditse le bamamedi ba kgabane ba lesedi. Ha ke kgane ya taba tsaka ke tla di beya tjenana. Taba ya pele ha ke bua le bana ba thari ke gore nalane ya tumelo ha e kale Europa. Histori ya tumelo ha e kale Jerusalema. Nalane le kgubu ya tumelo e tala Afrika. Ke tla etsa mohlala. Pele ho hlaha tumelo tse kgolo tsa lefatshe, haholoholo tsena tsa Judaism, Christianity le Islam, Afrika e ne e se ntse e na le tsebo, filosofi, bongodi le kutlwisiso ya Modimo. E gape ya kgale e ne e le setsi sa tsebo, sa bongaka, sa bolipi ba dinaledi le sa bongodi. Ke moo ho ileng ha ntlafatswa mekgwa ya ho etsa enke, ho sebedisa papirase le ho boloka dingolo le tsebo. Mohlala o mong ke hore ha o latela dingolo tsa yona Bibeleng ya bonena, ho hlakile hore Moshe o holetse Egepeta. Ha a tswa Egepeta le bana ba Iseraele, o ile a tla le melao e ngotsweng ho kenyeletsa le melao e leshome. Potso e re lokelang ho ithuta ke hore na Moshe o ithutile kae tsebo ya ho ngola, ho boloka molao le ho sebedisa dingolo. Karabo e re isa Egepeta e leng Afrika. Ha re sheba dingolo tse ngata tse kang Egyptian Book of the Dead, re bontsha hore mehopolo e mabapi le bophelo ka mora lefu le bophelo bo sa feleng e ne se ntse e bua Afrika dilemo tse diketekete tse fetileng pele ho thewa ditumelo tsena tse ding. Hape re Afrika ile ya boloka dingolo tsa kgale tsa bodumedi ka mekgwa e kang ha re sheba mohlala, ha o sheba ntho ka reng kereke ya Ethiopia e na le dibuka tse ngata tse ding tse seng teng mefuteng e meng ya Bibele ho bontsha hore Afrika e ne e le setsi sa tsebo sa tumelo pele tumelo tsena tse ding di qala. Ha morao ha re sheba Timbuktu naheng ya Mali e ile ya ba e nngwe ya ditsi tse kgolo tsa tsebo lefatsheng. Dilaberi tsa yona di na le dibuka tsa dingolo tse dikitikiti tsa bodumedi, molao, bongaka, dipalo philosophy le bolipadina ledi ba ithuti ba nema etela Timbuktu ba tsa dikarolo tse fapaneng tsa Africa le dikarolo tse fapaneng tsa lefatshe. Ke ha re ka ba ratla hona mona Afrika Borwa, re a tseba hore hara Basotho re fumana ditema e leng mokgwa wa ho amatshwao, dibopeho le mela e leng e fetisa boitsebiso le mohopolo. Ditema e ne e se fela makgabiso, empa e ne e le mongolo le poloko ya tsebo hara Basotho. Re boetse re fumana seo baholo ba neng ba se bitsa mongolo wa Barwa. Mekgwa ena e bontsha hore maAfrika a ne a ena le ditsela tsa yona tsa ho boloka tsebo le histori pele ho fihla bakoloni. Ka mantswe a mang, pele ho fihla baruwa kapa di-missionaries, Afrika e ne se ntse e tseba Modimo. Pele ho fihla dikolo tsa bakoloni, Afrika e ne se ntse e na le thuto. Pele ho fihla ha Bebele, dibuka tsena tse ding tse kareng dibokorane jwalo, Afrika e ne se ntse e na le filosofi le tumelo ya yona. Hobane tumelo tsohle di qala Afrika. Empa ntho e ileng ya kgethola maAfrika e ne se tsebo fela, e ne e le botho. MoAfrika o na le tumelo ya gore motho ke motho ka batho, o ne a dumela gore motho o tshwanetse go amogelwa. O ne a dumela gore motho a ka phela le motho e mong le a ba sa tshwane ka tumelo, puo kapa morabe. Semole sena sa kgotso re se bona ga go dithung tsa morena Mohlomi. Mohlomi o ne a ruta gore a re tlogelang marumo nkang dihoba. Go yena setšhaba se maatla e ne e se sa marumo kapa sa marumo a mangata, empa e ne e le sa ditlhaiso tsa dijo se godisang bana le go phela ka kgotso. O ne a ruta gore botho bo molemo go feta tshabo, mme kgotso e molemo go feta ntwa. Ke ka hoo a re bona gore morena Moshoeshoe le ditšhaba tse ngata tsa Afrika di ile tsa amogela barumuwa, e seng gobane ba ne ba sena tsebo, empa e le gore e le ka lebaka la semelo sena sa moAfrika sa gore o tlamehile gore a phitisane le batho ba bangwe, le ga e le gore tumelo ya bona le gae ga di tsamaelane. Mme moAfrika o ne a sa dumele gore tumelelo ke ntho e tlamehileng gore e gatelele motho, empa ke lesedi le tshedisang batho.
0: Ntate Ntšhaga a ko ntshwarele, ntshwarele ka mamedi. Ntate Ntšhaga o re tumelo ena ya bana ba thari e hlaha Ethiopia. Ke seo mpolelelang sona le mo mamedi?
3: A ke tshwarele ntate.
0: Oh, ke ne ke batla ho hlakisa hobane ha e ba rona re ba Afrika, mme Ethiopia ke moo dingolwa boholo di hlahang teng. Potso ke hore na di kae dingolwa tsena re sa ithuti ka tsona, ya ba ke tsona tse ileng tsa re hodisa dikolong tse fapafapaneng, ga tseba hore seabo sa bana ba Afrika ka tumelo ya Afrika se hotse, ebile re na le kutlwisiso e feletseng. Re ipitsa bana ba thari, empa ha re na dingolwa tse supang le o re ruta hore re bo mang, re tswa kae, re phedisanang jwang.
3: Ntate Mahloko, ha o nkutlwisa hantle ntho ne ke bua kore ke itse tsebo e ebileng ya ba metheo ya ditumelo tsa lefatshe e tswa Afrika.
0: Ke dumellana le wena gabane eso.
3: Ba le ba e fetola.
0: Oho, e tsho jwae.
3: Ba e fetola, ba di fetola kgahlanong le rona.
0: Ke bo mang ba fetotseng?
3: Haholoholo ke ba Roma. Ha o sheba hore dibuka tse ngata tse fetotse di latse fetola ke ba Roma. Mme ha o bua ka ditsi tsa dingolo, ke bile ka Africa, the Egyptian Book of the Dead. E ngotsweng metheo ya tumelo o e thola ditumelo tse dingwana jwale. Ka bua ka Timbuktu, Mali. Timbuktu, Mali le gona jwale ha o ya teng o ntse o na le library e kgolo-kgolo go feta dilaborari tsa lefatshe, e leng ya kgale-kgale-kgale-kgale go feta dilaborari tsa lefatshe, e ntse e na le dingolo tsa tumelo le Afrika le philosophy ya Afrika. Mme ka ha o ya Ethiopia gona jwale o ntse o thola dingolo tse e leng metheo ya ditumelo tsena tse ke dintse kana tsa dibibele, tse e leng gore ke tsa kgalegale go feta tse ding gape tse di tshwanang lefatsheng. Empa ga o sheba tsela eo bakoloni ba fitlhileng ka yona, ba ne batla e seng ka tumelo empa e le ka go gapa, tseno tsa Afrika di le tsa gatelelwa. Ke ka goo le ga ka thola gona jwale di dikolong ga gona sekolo kapa thuto dikolong mo e leng gore bana ba rutwa ka Egyptian Book of the Dead, kapa di buka tsamai, kapa this Ethiopian book, ba rutwa ka Bibele. E le yona fela buka ka itlhole re fuwa mahala mo Africa ke Bibele. O baneng re batla gore re fuwe tselene ya gore fa rona ga di na boleng, tse nang le boleng, ke tsone tse tlileng le di-missionaries. Ke ne ke tlhalosa fela taba e gore o nkutlwisise. Gore Modimo ga se Modimo wa Israel, Modimo ke tlatla matsholo, ke Ramasedi, ke ena Modimo wa mogolo. Jale ere nke kere obane o se ka nrage kokoto.
0: Ee,
3: go khutlele tabeng engwe e ntate moruti a la e bua ka bane ke batla e tlhalose. Ntate moruti o re bo Afrika ke bojwalo empa se tumelo ya gago, mme o ka kgona gore o amele tumelo tse dingwe tse le mo Afrika. Nnete ke gore ke yona leano leo le gore ba-missionaries ba fitlhile ka rona Afrika gore ba fetole batho le gore ba bathetse. O keke wa ba Mofokeng o sa tsebe badimo ba Mofokeng, o keke wa ba Mofokeng o sa tsebe dithoko tsa Mofokeng, o keke wa ba Mofokeng o sa tsebe meetso ya Mofokeng. Kore o keke ba Mofokeng fela ka lebitso o Mofokeng gobane o tseba badimo ba gago ba o tswetseng ba tlileng mona, o tseba dithoko tsa gago ebile o tseba le meetso ya gago ya Bafokeng. Ke se o etsang Mofokeng. Mme ba tlile go rona ba re go tlamele re tlogele ditumelo tsa rona re nke mabitso ana a batho ba bangwe gobane ba batla gore latlhisa se re leng sone. Gape ba o re Modimo wa pele ke Modimo wa Iseraele le tumelo e kadile Iseraele. Nna nthone ke batla lotlhaitse, ke batla gore bana ba thare ba e utlwise ba e tsebe ke gore tse ngotsweng dibukeng tsena tsa Thora tsa Bibele tsa Korane le tsa Majuda, ga o di sheba motheo wa tsone o di kopanya le dingwalo tsa Aforika Seka tse ke bileng ka tsone Egyptian Book of the Dead, o tla bona gore dingwalo tseno di nkuwe mone Aforika tsa isa kwana tsa betse le gore di gapua mme di fetola dietso tsa bona. Mme seabo sa bana ba Aforika gagologolo tumelong ke seo ke gore tsebo ya tumelo le motheo wa yone go Aforika. Taba bobedi e batlang go e tlhagisa kore ga o sheba batho ba kare Morena Moshoeshoe, a Morena Moshoeshoe a ne a bitsa bo Abusete le bo Catholics a batho fa Lesotho, e ne e se gobane a ne a le lesifing kapa a sena tumelo. Ebile nnete ke gore Morena Moshoeshoe a ka batho ba kolobeditso thapa a boetse bokeresete yeta ka bo yena, empa e ne e le gobane ba ne ba utlwisisa gore motheo wa tshebeletso ya Modimo ga se kgatelelo le bohanyapetse, empa motheo wa tumelo ya Modimo ke go sebetsana le Modimo, mme o ka kgona go phisana le batho ba bangwe le ebe le gore o ntse o sa amogele tumelo ya bone. Mme ga se Morena Moshoeshoe fela e ntseng jalo, o ka sheba gara Batswana ba ne ba lata Mofete, ga Zulu ba ne ba lata ba bo Willem Posset, mme ba phela le bona, ba aga le bona, ba dula le bona mmogo. Empa ntho e bohlokohlokohloko e ke batlang gore ketele ka nnete matlhoko ke gore ke nate, semelo sena sa Aforika sa go phela ka kgotso, toka le kutlwano le sa go amogela matswantle ke sone se ileng sa etsang gore gangata re die go lemoga bolotsana le meraro e patehileng ya bana batho ba bangwe bana. Moo re neng re bona Moruti gangata go ne go latela Mohwebi, moo re neng re bona Mohwebi gangata go ne go latela molaodi wa bokolone. Ka gona batho bana ba tlile batlile go rona ba re ba tla ka tumelo le lesedi, empa ka tlhakore le lengwe ba tshwere fabole, tlhakore le lengwe ba tshwere sethunya, ba tla gore go nna batla gore a rera le tsebo ya nnete ya Modimo, empa e le gore ka letlhakore le lengwe ba tlo re nkela lefatshe mme ba tlo re gatelela ka bohanya petse.
0: Ka mantswe a mangwe seo ntlhalosetsang sona le momamedi ke gore ba tlile kgwebong,
3: ba tlile mona go rona ba re ba tlisa tumelo yona e ne ba nkileng Aforika a tlhakwane ba e sothile. Ha sa batla kana ka mona, sa batla kana ka kgwebo. Jwale thuto ke efeng ya bana ba thare? Ke gore botho bo lokile, re ka se latlhe botho ba rona, empa botho ba rona bo tlamehile bo tsamaye le bohlale. Kgotso e tshwanetse gore e tsamaye le temogo, mamello e tshwanetse go tsamaya le tlhokomediso.
0: Ntate Ntšhaga, e re ke botse mona pele ke ya gwana le wena, na bo Aforika ka kutlwisiso e feleletseng ya gago ka bo bona bo ka nkuwa e le bodumedi?
3: Bo Aforika ka bo bona ke bodumedi.
0: ke a leboa ga
3: ke ka ho ke tsheng ke ha ke re ke mogolokwe
0: eh
3: ke ke be ka re ke mogolokwe ke sa re ke motho a khetsi ditlhamaje ya tsambo pedi bo hamatso ya tlamo ga tswa tlo ke se tlhalo tsa mogolokwe ba ka
0: mhm
3: ndinge ke be ka sozwalo ke sa tibe miyo tsa ka ya ba mogolokwe ke sa tibe puo ya ka ke sa tibe ditumelo ya ka ka o fela ha bua ka mo Afrika o bua ka motho ya feletse tibelo semoya moyetso le metheo ya hae
0: ntate ntsha ga ke a leboa ke a leboa gabaneso imam ke tla ho wena potswa ka engwe fela ke bone ka re ke tla hle ke mathe ka yona tumelong ya Islam ha ntantle bo Afrika ditumelo di bohlalosa e le eng ka kutlwisiso ya hao o dutse ka ga tulo sena sa Islam
4: ntate mashoko Afrika ke sebaka. Afrika ke sebaka. Se fuweng dibitso ke batho. Ke sebaka fela ho bontsha hore batho ba mofuta o itseng ba tswa kae. Le sebaka seo o tswang ho sona se bontsha fela hore na o tswa kae. Ke bona bohlokwa batho ba ntho fela. Hobaneng ha ke so jwalo? Hobaneng Allah o re ka hare ho Quran a re ke le bopile ho tswa ho motho wa monna le wa mosadi. Ka dieta hore le be di tshaba le se fuweng dibitso ke batho. Ke sebaka fela ho bontsha hore batho ba mofuta o itseng ba tswa kae. Le sebaka seo o tswang ho sona se bontsha fela hore na o tswa kae. Ke bona bohlokwa batho ba ntho fela. Hobaneng ha ke so jwalo? Hobaneng Allah o re ka hare ho Quran a re ke le bopile ho tswa ho motho wa monna le wa mosadi. Ka dieta hore le be di tshaba le merabe. E le hore le ke le kgone ho tsebana ya bohlokwa kapa ya molemo ka sepela ka pela sefahleho sa Allah ke ya tshabang motu wa hae. Tena e re bontsha hore sebaka ke sebaka fela ho bontsha hore na o tswa kae ha ona bohlokwa bo sebaka se nang le bona ka hare ho tumelo. Ho Allah ha hona mala ha hona le morabe o yentse batho kaofela le ka hare ho tumelo ya Islam. Tumelo ya Islam e se fofu ha o tluwa mmaleng utlwa batho ba ntse ba bua ka matswantle. Tumelo ya Islam ha e tse ntho ya matswantle re tseba baholwane ba rona ka hare ho tumelo ya Islam gorena ba tswa kae ha se wa bohlokwa ho rona wa bohlokwa kore ba tshaba mmutu wa bona ke seo Allah a buang ka sona jwale ho ya ka tsosa ntate mashoko sia go se ma Afrika a se ba peteng ka hare ho tumelo ya Islam nka hlalosa fela hore di tshaba tsena ka ofela tsena di tumelo ya Islam ho tea mohlala hona ke le tsena ha o bua ka pa ha ba re bona re a pere se a paro se se go ntsha go re ma muslim ba tswa ba ngata ba re bitsa makula ba ka pa la tela tumelo ya ma India e re ke saiba ke di se di ka hore batho ba pele ba ileng ba tloha maka nakone moprofeta a keta ho thongwa ke Allah hore e be moprofeta wa hae mme ba mosotla bane ba ma-Arabia ka lebaka la hobane ba ne ba dumela hore moprofeta Muhammad o tlile ho tlo bolaya tumelo ya bontata bona ke yona nthweno ya bo Afrika heyeo le bona ba ne ba bona nthweno e le tumelo ya bontata bona Islam e tlile ho tlo ba hlekefetsa le ho nka seo bontata bona moholo ba ba rutileng sona. Jwale batho ba pele ba ho moprofeta Muhammad a ba ntshe hore ba tle ba le ho kapa ba tle ifata kapa ba ye exile ba ile ba tla Abyssinia Ethiopia ba fumana King Najashi ha ba fihla mono ke ne ka fika English. King Najashi e ne e le mokreste a moholo ha a fihla moo ba direng ho ma muslim ba tliwa ba setse morao ha ba fihla ba re re na le monyetla wa hore morena elwa ha se le muslim o tla ba ga tshakoreng la rona empa hobane ile ile morena a neng a na le nnete a tsebang le toka o ile a ba botsa hore na moprofeta ena e o le buang ka ena e ba fa ba molatelang o ruta eng ba kgetha sebui ba bona ba mamoslimi ka hare ho bona Jaafar e le ena a neng a atumetse haholo moprofeta Muhammad kapa e ne e le mo wa leloko ke ena a ileng a emela batho bana a hlalosa hore na moprofeta Muhammad hore na o ruta batho eng abotsa hore nna ke mamba molatelang ke tshinya ja ke abotsa aba.

0: ka hore mafutsana ke ona a latelang mo profeta e kinna ja se ka kala bana o ne a tswa buka ya hae ya bo kreste kana go yeu are mo profeta ene ke mo profeta wa nnete e u buka ya rona e buang ka yena ke ka ho kinna ja se a tloka itseng ile le muslim ola a mo rakela islam a tloeme a tloela dumelo ya bo kreste ho ba le ka hare ho bo kreste ile le teng ka hore mo profeta muhammad o tlotla le rona e tsaba mo profeta a joan ke ka ho itseng ha ba salusa hore na ke mo profeta a joan a rutang eng a latela ke bo mang ke nna ja se a ileng a no hela ke mela islam jale ke re ke sa ba tlile seding hape hape ka hore islam ile ka mo radi mo tema go ra masano India le China le ina hetseding e se le mona Africa ke ka ho o bona dina ha tsa bokoni mona Africa mona di tletseng ka ma muslim ke Africa borwa fela ka pa sadek ena e se nang le ma muslim a mangata ka baka la kgatello batho ba ne ba sa dumellwa hore ba ka amohela tumelo ya islam hobane bana ba tlileng bana ba bophirima ba ne ba tseba hore tumelo ya islam e tlo lokolla kelello ya motho bogobeng ba motho gore e be makgoba a mmutu wa bona ke yone tshene ba sa e batlhjale ga ke sheba history ya islam ke hlokomela hore go na le disahaba kapa di-companion kapa balatedi ba moprofeta muhammad ba ka bang lesome bao e neng e le batho ba batsho ka gare o bona go na le batho ba bomme le batho ba bontate ba neng ba ile arabia ka bogoba e seng gobane e ne e le islam islam e tlile ya fumana bogoba bo re teng saudi arabia ke ka go moprofeta muhammad ka ofela ga bona bana bao kikiwang ka bona a ileng a ba lokolola bogobeng go rona letshweni ya gore o reke legoba kapa o reke a slave or to free a slave ga ke kadima puo tsa batho ba bangwe ba ile ba fiwa ka ofela ke ma muslim ebile ga gona setšhaba se ileng sa ntsha batho ba bangata bogobeng go feta tumelo ya islam motho e mo temong engwe ene e le legoba ebile ene se batho ba batsho fela ene e le batho ba tswang pagia go rona le maarabo ka moo ke bone ne ke le magoba jale batho bana ba ne ba lokololwa ke tumelo ya islam bogobeng jale gore islam Afrika mo e ba pese karolo e seng go nnete gore tumelo batho ya ka Qur'an batho ba bangwe ga ba tlhalosa marelo ya Qur'an ba re atamaenene motho a motho gona go tla tlhalosa gore tumelo e kaile mona Afrika go na le baprofeta ba bangata batho ba batho ba ne ba le teng mona Afrika mona ke a ikwa katentšha ga gore buka tseng a re se tshwana le bo Qur'ane le bo Bible jalo jalo di nkuwe motheo wa buka ya dibuka mona Afrika Borwa timbuktu le Ethiopia mane mare ke ikotsa gore ba ne sa be le muslimi ba ne wa tseo ka la mona ke tsejo ka tsa tsitsi ya di taba taba ke hore rona re le ma muslim islam ha e shebe hore na o tswa kae go ba islam ha e bitsi ka di bitso la motho ha se tumelo e bitsa ka di bitso la motho le yona tshwana enta ke matlo ka ya hore tumelo ya ba Afrika ha ona tshejo ka ha islam go ba ha re bone sebaka ha re bone mmala ha re bone morabe ha re bone ha ona ntho re bona re bona fela bogolo wa ka hare ho tumela islam ha o se tumela tseng a tata ke mahloko ka o fela tsona ke ipitsa ka dibaka ene ke kgethollo ntho e ba ha o ipitsa ka sebaka hore na o sa kae go se hore wena o ipone ka re o moreno o feta mothemo o ba re mothemo a sa na eng eng ha se a think to islam e advocate ka ba e buen la ka ba ya mofuta o jwale ditumelo ka o fela di ipitsa ka batho ka ba profeta ka ba ka dibaka tumelo ya islam ke go inehela ho mmupi a le mong fela ka ofela ba tlileng ba boprofeta bao allah a ba romeletseng gore ba tlo ntsha batho bogobeng allah o ba romeletse ka tumelo ya islam a e bitsa ka gore ke islam gore re inehele go seo allah a re romeletseng sona ga o ipitsa ka gore o le muslim o tlhalosa gore o inehetse go seo allah a batlang gore o se etse ntho ena ga ena mmala ga ena morare ha ena lebitso la motho ke yona fela e ntse e le jalo ntate mahloko jale ntho engwe gape e ke batlang go e tlhalosa ke ya gore jalo kgwa se re tlhokometse gore go jalo gore islam ke yona fela tumelo e sa ditseng ka motho lebitso lene la islam re le kgethetse ke allah ga o ya temading ya botlhano karolo ya boraro allah ore ka gare o Qur'an allah ore tsatsing lena ke qetetse e re ke tsale mo lapele go na le mone e mongwe wa mojuta o tla go bana ba latela moprofeta muhammad o re ka gare go buka ya lona go na le temana e le nngwe eo goja e ne e fuwe rona ke ne re tlo etsa tsatsi eno e leng tsatsi la keteko yona wa mmotsa gore na ke feng temana eo a re ke temana ena e reng tsatsing lena ke nkile monyetla ka o beya godima lona ka phethagatsa tumelo ya lona ka le kgethela islam e le tumelo ya lona ke Qur'an e seng jwalo yena wa mushuta o tshwara mo profeta mo pro ho emwa bala ke ba mo profeta Muhammad yena wa bala ke ba mo profeta Muhammad o re ke mana ye o ke tsela hantle le hore na e seno tsi nining le hore na ho ne ho tsala eng ha le tsimana e ne e seno jwale tumelo ya Islam ke yona fela tumelo eo Allah a ibitsang ka lebitso gore o e kgethetse rona re le ma muslim ha ona tumelo e nngwe e ka o fang temana ya mofuta ono gore Allah o itse ba ipitse ka lebitso tse kaofela ba ka ipile mabitso ao rona re le ma muslim re latelela Qur'ani Allah o dije o itse re tlamehile re le ma muslim kapa re inehele thatong ya hae ka go feleletseng ke seo se se etsang gona jwale ntate Mashupu
1: ke a leboa imam gabanetseso ha ke tsebe e batla re gamme ka jeno nako ena hele ha e le dipotso tsona di kena ka segatlha sena se tshabegang moruti mofokeng o bontsha hantlentle gore bokreste bo tswa ka ntle go aforika gobane ke moo o se a bapisa le lesela la sešwešwe go basotho ba le amogetse e le la bona empa le tlile le baruti nna ke utlwa a etsa kopo go maaforika gore ba amogele ba shebe bokreste jwalo ke kopa moruti mofokeng a re bolelele gore na ge ke bone gona a re bolelele gore na maaforika o ke maaforika afe a na le sebukeng se segolo sa nikia sa AD 324 ha o kgethwa dibuka tsa bebele ele ntatemona o tibile ntatemoloi a tiisa hare ntatemoloi o a tiisa hare maroma a fetotse ditumelo tsa bana ba Afrika a iketsetsa tsa bona mohlala ka taba ena ya lenyalo la sethepu ke maroma a nanyala mosadi a le mong mme ba kenya tlwaelo eno ka hara bokreste pele ba fetisetsa tumelo eno ditšhabeng tse ding go kenyeleditswe le maaforika ntumeleleng gabanetse so le ntse le mametse pele le ka arabela ke fetisetse peditse tharo kwano bamamedi ba batla ba rometse ka bongata bona ba haesale ke banke ka pele ka potlako mamedi kgotso
2: Mahloko kgotso le baeti ba gago ga ke mametse ntatona wa bojhabo o buelela bojhabo bo ba bona bo gona bokreste bo tswa kae bo tlile le bo mang mara ke sheba founu ya e tshwereng ke ya bona batho ba ba sa ba batleng bao ga ke sheba koloi ya tsamayang ka yone ke yone ya batho bao ba sa ba batleng bao ga ke sheba diphatso tsa ditenneng mahloko hai ach ke ntate mo rapide monya ke mone ke lebile mahloko
1: ke le bua gabane yeso mamedi kgotso
3: mosogo ntata se ka itlama ke sa ke peta ke sa ke peta mosheshwe ke mozulu ka batla ke mkhonazi ne letswala tingane letswala tingane bashaya batho ka marumo ka sebaemane letelamane ka marumo ao ke lamoya balobureleletswa letswala sethuyathuya tingane ba go thuya ntetebola kona mkhonazi nkwaleng kosi a tlaore bathate kwaleng kosi mto aka babuswane batesebokwane kaleto ntetebola kola mosheshweeza mosheshwe haere a itheya ke mkhonazi bathate kwaleng kosi a ba batlha babosimwana a dira maburu ka maswe batho ba balosolo bare ntho ae resheshere bathoke mosheshwe nthoeno
4: e ka ba ke nyeo ya CCMA bothata le mekaniki go blacklistwa lebitso ka phoso kapo tlhalo ntleng le kgang Clientele Legal e fana ka tshebeletso tse hlwahlwa tsa molao go maAforika Borwa otlhe diplane tsa rona ditheko e tlase o ka fumana tshebeletso tsa molao tse fitlhang go boleng ba 745,000 ka selemo re cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsi maqwetha a rona a naga ka bophara a emetse o tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi ebile diplane tsotlhe di kenyeletsa thuso ya beile ya 5,000 SMS a lesedi go 39771 ke lesedi go 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneya online mmogo le tefelo tse tlwaelegileng
5: tsa bodumedi lenaneo lena le tsheheditswe ke njunga ke nnete le tsheheditswe ke njunga construction lenaneo lena la gago la tsa bodumedi tshebeletsong yena ya lesedi FM re rata o leboa ka tsela e kgetheileng ka tshehetso ya bona lenaneong lena re keng ke ba babedi ba bararo gabanetse so pele ke lefa sebaka mamedi dumela
6: go tsonda de mahloko ke motela ka mona ka Virginia ka mona na go tlisa go bo Africa ke ntho tsetseng le yona ha ga getha go re be ba Africa o ka se gethe go o be mo Africa o bana o mo Africa o bana o tswaletswe Africa ene le lona le bitso le la Africa ke le bitso le le la rewa continent ena e re leng ho yona ho jana ne le hore batho ba ile ba getha Korea continent ena ka lebitso le leng ke be re sa ipitse ba Africa ke be re ipitse ka lebitso leo le re leng ka la amohela joale taba hore bo Africa ke tumelo atshe yona ya hana ntate ha se tumelo re tswetswe re le ma Africa batho ba Europe ba tswetswe le batho ba Europe ba Israel ba tswetswe le batho ba Israel go bana ba hlaetse hona mo batswang ding ente lo senyana go ja le bua
1: ya le bua khabaniso mme di dumela
7: ntate matsho re bona ntate a ke di dubedisi ntate matsho o bona hala o ya ha tlile mo hateng ha bua ka bo Africa ke kopa go tsa ntate mfuke gore na tumelo ye ya iphilang hana tjhe bana ba hae ba ya iphilana wa di utlwa ise a ise ba hantle ha ho ke jwa re ke ya go tsa rra ka hala pelai bana ba ile mo fuwa dwai ba iphilana ntate tshabala ka re feng go tsa
1: ke ya le bua ntate tshabalala
8: le sedie ke re ba tlhoko dubela ga re dubela ga le ba ka o leng fo dubela ba ga tshu kutla mo go tsaya tlatla mo la bontle a tla taela ta khato ka khato di ntsa ka ntsa ga nya ka ke ba tla sala ke ba tla bo go tsaya tlhabalatse tutlo a re go kanna gwa diragala gore e jwa ka dumela ke ene mo Africa so go ra gore mo ha tlhabalo o tutubetse go ke mo Africa gona ya se bana se la le di botho ba tshwana ke
1: ke a le bua ntate le se di fa mdumela
9: ntate mo fokeng o seng ho hotle ntate ha ke kene le ntho tsengata ke kenela fela ho tholetsa ntate meya ya rona wa ifepa ntate o re fa tsebo ka botibo ya lentjela ntate modimo ntate ke a le bua yeno ya bua mona hona jwale ke mmema msima jodina tlasa tsamaiso ya bishop mahlaku kirekeng ya family of christ welcome thabo ntate ke a leboa
10: ha ke re mise ntate mahloko ha ba metse ditumelo tsa bontate bana ba bararo ba teng mo sekreste o tla re modimo o ile a re me ya ba motho wa ngola ka rabebele le ho kurane mo tare modimo o ile a re ya ba motho wa ngola ka ra kurane le wa se lo wa thari o tla ga modimo o itse joale ke ne ke galla o tsebe rena ke o fe modimo e ba ngone ba hetse ho ba dimo ho bo modimo ba ba buang ka bona a ke lebo
11: ntate mahluku le ba itiba ha ke mametse ntate mofukeng ha hlalosa taba tsa e hantle ho tutubetse ntate mahluku re tumelo ya bo kriste e kisitswe ke ba ditšhaba le kobo eo a hlalosa gore e fuwe ntate moshweshwe o kile a bona a e tlisa ka mona ka Afrika e tumelo ya bokreste ke tumelo ya ba ditšhaba se ya Afrika ntate mofokeng o hlalosa hantle ee
1: ke a leboa kgabaneso ntate moruti mofokeng le ntate imam ke tlwele fa sebaka sa gore ebile ga ona dipotso tse tobileng gagolo tumelo ya islam e sita le tumelo ya bana ba thari moruti mofokeng ke tlo go fa sebaka sa go tlo phethele o refe le wena ntate imam ka bomadimabe mohala wa rona o batla o re sitetswe ka jeno gore re ka fumana ntate ntšhaga moruti pele ke tla go wena baruti ba tlile e le karolo ya bokolone na David Livingstone o nang o le mmuso wa England islam e sita le tumelo ya bana ba thari moruti mofokeng ke tlo go fa sebaka sa go tlo phethele o refe le wena ntate imam ka bomadimabe mohala wa rona o batla o re sitetswe ka jeno gore re ka fumana ntate ntšhaga moruti pele ke tla go wena baruti ba tlile e le karolo ya bokolone na David Livingstone ona ngole.

0: muso wa Englane hore ba tlise bokreste tswelopele le kgwebo. Baruti ha ba fihla ka hara ma Afrika ba sebeditse ka thata ho ba lahlisa dintho tse kang puo. Ba phahamisa dipuo tsa bona sefora, senyesemane, sePutukezi, mme ba hatella dipuo tsa letswele tsa maAfrika. Meetlo e kang lebollo, lenyalo le sethepu, bohadi jwalo jwalo, lebitsong la tswelopele. Empa tsena di sa tshehetswe le ke Bibele. Kgwebo le kgwebisano ya maAfrika, mme ba kenya kgwebo le kgwebisano le dinaha tsa bokoloni. Mohlala, Basotho ba qadile ho rekisetsana kapa ho rekisetsa manyesemane boya ba dinku, mme manyesemane a ba etsetsa dikobo tsa mafitori. Bokreste bo re bo tshwereng bo tlile le baruti ba Europa, mme e le karolo ya bona. Moruti a re phethele.
1: Ke re ho momamedi a itseng ke itse Ebede Meleke e ka nna ya ba e ne e le moAfrika. Ha ke a rialo. Ehlile Ebede Meleke e ne e le moAfrika ntle le pelaelo. Seo ke neng ke re e ka nna ya ba o ne a le sona ke hobane o ne a le hara Bajuda, mme Bajuda ba ne ba sa dumelle baditjhaba ka bolokolohi. Ntate Mahloko, ha ke phethela ke lakatsa hore ke re fela ho ntate Ntjhakga. Ha ke etse ntho e itseng ke le siyo hore ho etsa ntho eo o tle o etse hore ke be teng. Ke ba teng pele ke etsa eng kapa eng. Mme le ha ke sa etse letho ke ntse ke le teng. Ka lebaka leo taba ya hae a re nke ke ka ba mofokeng ke sa tsebe ho rokela ha e na matla ntate Mahloko. Ke ba teng pele. Dintho tseo ke di etsang ha di nketse nna. Ke di etsa hobane ke le nna. Imam o re Islam ha ba tsebe sebaka, ha ba tsebe puo, ha ba tsebe eng. Empa ha ba rapela ba shebile Mecca. Le haji ha ba etsa ha nngwe bophelong ba hae, o lokela a ke a ye Mecca. Mme Mecca ke sebaka, ntate Mahloko. Ha ke diella ditaba tsena ntate Mahloko, ke mpe ke re fela taba ena ya hore batho ba lle ka hore tumelo tsa bona di hateletswe. E se e le ho shapa e kgathetseng mora Mahloko. Hobane haeba o ka re tokolo e sentse e le teng mona ha bo rona e feta lemo tse 30 o bo re ntse o hateletswe. Ho batho ba bang e feta dilemo tse 60 ba be ba re ba ntse ba hateletswe. Ena e bolela hore e tla ke e be re re ntho eo re e tshwereng e fokola hoo le ha motho a se a e hatolohile e sitwang hore e phahame e ikemele. Ntate Mahloko, seo ke se buang kajeno ke hore ke re bokreste bo tlile le batho ba bang dikarolong tse ding tsa Afrika, empa ka hare ho mobu wa Afrika e tlile le baAfrika ka bo bona. Ba ne ba le teng qalong, dintho tsohle ba di beile mo ba leng teng. Ha se tumelo ya batho a kwa, empa ke lentswe la Modimo ka Jesu Kreste. Ke a leboha ntate Mahloko.
0: Ke a leboha moruti. Ntate maAfrika, ha ke sana nako. Ke tlo lokela hore sehloho sena re ke re kgutlele ho sona nakong e tlang. Ke tla supa momamedi e motle ya kgabane hore na re tla ke re tlo kenakenana le taba ena neneng hape, e seng bekeng e tlang. Fela nakong e tlang re tla ke re kgutlele ho sona, re ke re se tsenkolle, re tswe mona re kgotsofetseng bohle. Ke rata ka sebaka sena tlhe kgabane tseso, ke le lebohe, ke leboele tsohle tseo le re aroletseng tsona, le boikitlaetso ba lona ka ho etsa diphuputso tse keneletseng bakeng sa momamedi wa tshebeletso ya lesedi. Modimo a na mpolokele lona ka dinako tsohle. Ke a leboha. Mamedi e motle, hodima hlooho ho rera ke a botshelela, ena ke tshebeletso ya lesedi ya lekgotla la kgaso la Afrika Borwa. Re balola ditaba tsa letsatsi tsa pele, fela pele ho moo ne ntumelle ke kopane le tiisetso Mokoena ka lenano la Mathumisa.

0: le bila holo hle le gholokwe nakamolo e ka ditabatseo tsa pele tsa letsatsi le tsa hora ya botshelela bela pe khutla naka hana go tlabele hora ya busupa re bela rudumedisa le amohela mo mamedi holena la mathumisa sonta insena me khodina e udimo e khala matsatsi a supileng tsedinta ditaba tse re tlang go buisana mmoho ka tsona tsatsi la ka jeno sehla sa u Kenya ditlaleho tsa lekgetho e leng tax returns e se atumetse haholo mme kantoro ya mokena dipakeng ditabeng tsa lekgetho e kgothaletsa maAforika Borwa ho itukisa pele ho nako ena re o fa tabe namamedi gammoho le tabe ena mo teng re tlang go tswela pele ho bua ka yona ho tlisa kutlwisiso e feletseng mo teng moporesidente Cyril Ramaphosa a tsebisitseng ka molao ente ya thibelo ya HIV mme yona e bitswa ka gore ke lenacapavir mme re tla buisana jalo mamedi le sanak tabeng ena tsatsing la ka jeno tsena ke tseo re o tshwaretseng tsona ka gare o tse ding ho lena la mathumisa sontaheng sena motlhophisi wa lona ke Lerato Serapele motlhagisi ke Ntsane Rantwa mme a etsang bonnete ba gore ga sone e fitlha wena ntle le tshitiso ke kamohelo Mbele re ballwa ditaba tsa hora ke Naka Moloi nala ka lebitso ke Tiisetso Mokwena SABC News re ikemetse ha re kgetheng kukapere. Mamedi ere he re gakole lena la ka jeno la mathumisa sonta insena ka ho kena ho yona taba ena e ya manjalo le lekgetho mo teng he ditaba tsa teng di tlhalosang a sehla sa ho kenya ditlaleho tsa lekgetho ke bua ka tax returns e se ya tumetse haholo mme kantoro ya mokena dipakeng ditabeng tsa lekgetho e kgothaletsa maAforika Borwa ho itukisa pele ho nako ena kantoro ena e re tieho dikotlo le kgatello ya maikutlo hangata di bakwa ke ho kenya ditlaleho ka morao ho nako kapa ho se tsebe ditokelo tsa hao ha o sebetsana le SARS. Balefi ba lekgetho ba eletswa ho fana ka tlhahiso leseding e nepahetseng ho nka mehato pele mathata a hlaha hape ba hopotswa hore thuso e ikemetseng e teng haeba o ka ba le ho se utlwane le SARS. Re tlhalosetsa ya mamedi a olwanyane ka tabena re buisana le setsebi sa dikgokahano le mananeo a tlhahiso leseding kantorong ya mokena dipakeng ke bua mona ka tax ombuds yena ke ntate Russell Mamabolo. Ntate Mamabolo ha re leboha haholo ka nako ya gore o amohele tshebeletsong ena lesedi ho mathumisa sontaheng sena ntate.
1: Dumela ntate, ke leohetse mogala o mo re tlo tlhalosang gore ba duela lekgetho ba tshwanetse gore ba direng gore ba fumane sebaka se sentle sa gore ba seka ba na le mathata ga ba faela di-tax returns.
0: Mme yona tabeng ena le tlhalosa ga e le taba ya botlhokwa gore e bang ke le molefo lekgethi wa lekgetho ke itukise nako e sa le teng le o kenya ditlaleo nako e sa le teng ke obaneng lele ombuds kapa tax ombuds le nala maikutlo gore re lokela ho utlwisisa le ho tseba se etsahalang mme ke mehato efe eo re lokelang ho enka hona jwale.
1: Ho tlamehile gore ba lefa lekgetho ba duele or ba ipakantse go santsane go na le nako gore ba faele di-tax returns tsa bona ka gobane ba bangata ba bana le mathata gobane ba dieha go romela kapa ba fana ka tlhagiso leseding e sa phethalang kapa e fosaetseng so ke ka moo batho ba tshwanetse ba itse gore ba ikopantshe le SARS go utlwisisa gore ditokomane tsa bona di dutse sentle yang go tshwana le gore information e leng ko SARS ke information e maleba e leng gore e bua ka bona sentle gape ba tshwanetse ba lebelle gore di-contact details le di-banking details tsa bona tse di leng go SARS ke tse nepagetseng ka gobane go na le batho ba ba dirang dilo tsa bohwirihwiri o ka kry-a le gore ba tšhentšhitse information ya bona ba sa tshwanna and taba e thusa gore modua le lekgetho ga se nako e sampane le teng sebaka se sampane se le teng ka gore tax season e qala.

0: nako ntsa tahlehelwe bophelong mohau e ka pa matshidiso a maholo ho wena. Ha o a lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng, o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatse diforomo. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Thuto, boithabiso, tlhahiso leseding, o di fumana ho Lesedi FM.
2: Mamedi e le shumele metsirobedi metsotso ka mora hora ya bosupa. A ko njwetse motswalle wa ka. Lebitso la hao, na wa utlwisisa hore na le bolela eng? Ke batla ka jeno re tlo bua ka mabitso a rona. Hore na batswadi ba rona ha ba re reya mabitso a ba o hlalosetsa hore lebitso le ba o reile lona hobaneng, lebitso leo la hao na le bolela eng? 079-758-5066. Hore ba bua le lona batswadi ba utlokele hore hobaneng ba o reile sebongile. Ga mabitso a na le mangata ha kanakana hobaneng ba kgethile hore wena o sebongile, o re lebohile, o nthabiseng, o thabo, o thabang, he o molemo, o mphile. Ke mabitso a mangata ebile matsatsing a na mamedi batho ba se ba etsa bonnete ba hore ba reya mabitso a bana ba bona mabitso a monate. Jwale ke batla o utlwa ho wena mokgotsi wa ka hore na batswadi ba hao ba o hlaloseditse kapa wena wa utlwisisa hore lebitso la hao le bolela eng. Ntumelle voice note fela 086003084, o ntetsetse ka mona ka WhatsApp ke teng 079-758-5066. Lebitso la hao, na wa utlwisisa hore le bolela eng? Ka ntumelela voice note wa mpolella hore na wena lebitso la hao ke mang, mme ho ya ka wena lebitso leo le bolela eng. Kapa mohlomong batswadi ba hao ha ba o hlalosetsa hore na hobaneng ba o reile lebitso leo, ba ne ba re eng ka lebitso leo. 086003084, 079-758-5066 ke motla mphumanang teng a ke re qoqehle mokgotsi wa ka ho be monate kwano tshebeletsong ya lesedi.
3: Yakala mosampiti e khutlile e tshisa ho feta pele. Bona ha se mokete o mmino fe ke mokete o moholo wa setso Afrika Borwa. Mokete ke moho le dibini tse latelang: Shandesh, Mafikizo, Kuli Chana, Enko, Sanel, Kuzan, Youngstana, Dr. Colbert Mukwevo, Nzuza, Nekali Zeposa, DJ Mfundisi, Chikwembu Kamaika, Pumla Music, Mr. Visholo, DJ Khotso, Pau Tisetsa Mollo, Busan Fest. Tsena tsohle di tla be di etsahala Moqebelo wa la 20 na le metso supileng Phupjane, Sun City Super Bowl. Menyako e tla bulwa ka hora ya bobedi motsheare. Ditikete tsona di fumaneha ho suncity.co.za. Le Ticket Pro ho kala ka 350 rand ka sesolo. Sefete ke Siyakhala mo Sun City. Hashtag Sunfest 2026. Hashtag Love Every Moment. Hashtag Siyakhala mo Sun City.
2: Mamedi ezia khala mo Sun City. Ke a tshepa mamedi tikete ya ho iseleletse hong ho lo ba monate Sun City ka la 20 ana le metso e supileng kgweding ena ya Phupjane. Ao a ko ireke he mamedi bang so ka we reka ho ba nete ya sala di sedisetse di libi kinyana jwale o tla foswa ke ntwe ntle o iratang. Ere kutlo ho wena he mogotsi wa ka kitse re qoqe ho 0 8 086 000 3084 ke mo kitseng o tle o ntetsetse teng ha ke re qoqe fela ke utlo rena le biso la ha wena wa tse borna le bulela eng
1: re kete ka go di aba mire re go le tlobole le tsha e mang ka maoto le tsupe go re ka ra machaba a le
2: fase
1: le teng mile le bo go Lesedi FM le kitika dilemo tse mashome a mahlano ho tloha ka la 16 June 1976 ke molelwa
2: Momedi ere ke utlwe mona Lesedi FM hello
4: Maka
2: a ejo jo jo jo jo jo jo ha re batle bomme waka re ba batle re batla bana ke bona ba re ba batlang Momedi kana ko e batho ba se utlisise hore kana ko e ke nako ya bana a ke tsebe na ke taba e jwang eo ka nako ebe batho ba soka ba utlwisisa taba eo 086 003084 ke buisana le wena mogotsi wa ka e re ke utlwe gore na ebe batsadi ba gago ba re lebitso la gago le bolela eng gobaneng ba o reile lebitso leo le ba o reileng lona m ke tle ka mo
5: Tikarabo mushubudi ka mona matsike na ke utlisisa go bitso la ka le bolela go gila ha o hla le motho ha ona le mothana le dipotso tsengata nka gona go mo araba ba ke na le karabo tsa ha
2: ke
5: le bua mama ni bone
6: bonji dumela mama di bonji ke nna thabandlola ka mona ka Saliva Square Bloemfontein nna lebitso la ka ke thabane matsadi ba ka bangrile thabang ka baka la gore ne ba thabetse gore ke moshanyana ke le mong lapeng leso
2: o bathong thabwe thabwe ya ba ba thaba go ba monate lapeng ne yo
7: dumelang mamanebonke lebitso la ka ke thabanlola Ke le credible. Ke na le success. Ke le rato.
8: Me la mama ne vangi na le bitso la ka ke ndi se rati le mo foke. Ke kena sekolo pire hadi ke bala grade 4A class teacher ya ka ke me musimanga. Na mama ne vangi le bitso la ka le bolela hore ke atisitse le lapa. Ke le bo wa mama ne vangi.
2: Oh bathong tentle ha ka.
9: Mama ne vangi ke na ga tamle ka mabolela. Na mama ne vangi ha batanga ha ka tisa. Ya a tsitse ka ha bo ntate wa ka mama ni bonke. Na batla ho bona ngwana na ka nna mama ni bonke. Ka batlanga ya ka tsi mama ni bonke. Ke le bo mama mo ke botsa tsela mnati.
2: Ao manana ke le bo ha hlekati.
10: Tumela mama di bonke. Ke na kutlwana tshabatsana. Nya ka ona re le bitso kutlwana la ntho. Kutlwana nya ka ona re ba utlwane le ntate wa ka
2: o bathong hle a motho a tlisa kutlwane ha ba monate lapeng
11: mamani bonki na yutsa ka ntate le nek ne hlaya ne ke hlaya ke kula ke le ga sepetla le bana ba go tsama ha holo o tlo mo ha tse ke fola mo ka mpitsa ntate le o tlo mo a ka tmdimo o nonga tile
2: a o bathong ao batho mamedi ntwe ntle ha kana kana
12: tumela mama ne pungi ke ka ba ka mana ka lesotho nna ke pitse tswe ka ka ba hobane ka re ke ba ka bile ho sina ngwana la teng mona
2: e bo ka ga bo ba bangata ka jeno e ka rabo tsa batho dingata ba bedi
13: Dumela mama ne bangi ke tshomologa ka mona ka Blue Campus na le bitsa la ka le bolela gore ke wa mathomo ba neng ba mme wa ka wa ngwanenyana
2: okay tshimologo
14: Dumela mama di bangi le bitsa ka ke la ka to mosubuti ke dira ka mo ka matike ke se ile ka la Valentine ke se bang ka ile le rato
2: no bathong ke la base
4: dumela mangwane bonke nna ga le bitso ke le hako ke ilwa tlhotlholwana mme ka o tenang bitsa le hako goba ke le hako wa keno taimane ya pelo ya
2: gaeaobathong
4: dumela mangwane bonke ka le bitso ke Kabelo Malefane bitso la ga ke Kabelo batsadi ba ka bangreile Kabelo gobane ke abetse batsadi ba ka
15: Dumela mamane bonki ke nna Thapa Mofikeng ka mona ka Bethlehem nna ke tlhaka ditšhantaung emely nna kena sekolo Matsothaka ke balla grade R
2: ba ba tsa bosebela ka badi motho yona wa rona mamedi tle ke a leboga metswalle ya ka mamedi hona ho bolela hore re tlameha hore ha re reya bana mabitso re etse bonnete ba hore ngwana o kgona ho hlalosetsa motho tjena ka lebitso la hae ngwana o ikutlwa motlotlo tjena ka lebitso la hae ke a leboga bagotsi ba ka gore kaofela le ya utlwisisa gore na mabitso a lona a bolela eng mme ebileng seo lebitso la gago se le bolelang o tshwanela o se emela a madotana a sewesile ba re ke na le Modisa re ya ho Moruti Magele.

bonang ho hotle ho monate ha kakang ha ba ina ba phela ha mmoho ba ntse ba le bang ho jalo ka oli e hlokwang e tshelwang hlohong e qhitsetsang ditedung ditedung tsa Aarone e qhitsetsang ho isa le mosehong wa seaparo sa hae ho jalo ka phoka ya Hermone e theohelang dithabaneng tsa Sione gobane ke mo Jehova a laeletseng hlonolofatso le bophelo ka ho sa feleng. Sekgutlwana sa ka se kgetheileng, sekgutlwana se sa hlokeng lerata, sekgutlwana se sa hlokeng modumo. Ke motantsi Samuel Makgele ya o dumedisang sontaheng sena, ha re be mmoho ka hara sekgutlwana sa ka se kgetheileng. Di hare rapele o modimo ntate o modimo mora o modimo moya o halalelang o ntate wa rona ka lebaka la morena wa rona Jesu Kriste o modimo ya tshepa etseng le a re sa tshepa hala o modimo ya lukileng le ha re sentse o modimo ya tshwarelang le ha re ntse sebe o modimo ya mosa ya mohau o seng gona re mema wena tau ye ntle le lekola Juda tsamale tolena le rona re fupare ka se atla sa hao medumela moya o halalelang hore qhoba ho fitlella mo re balletseng teng di bitsong le matla la ntate le la mora le la moya o halalelang amen ka thuso ya moya o halalelang re bala ha mmoho le ntse la modimo ho seng hona ba roma kgaolo ya leshome le metso e mehlano temana ya pele o emisa ya leshome le metso e meraro jwale rona ba matla re tshwanetse ho jara mefokolo ya ba fokolang mme re seke ra batla ho kgatlhisang rona fela motho ka mong ho rona a kgatlhise ngwanabo ka ho mmatlela se molemo ho yena se ka mo haisang hobane Kreste le yena ha ka batla tse mo kgatlhisang empa ho bile jwalo ka ha o ngodilwe ho thwe dikomang tsa ba re rorelang dinkwetse hodimo hobane taba tsohle tse ngodilweng pele di ngodilwe hore ruta hore ka ho mamella le ka ho tshidiswa ke mangolo re tle re be le tshepo modimo wa mamello le wa tshidiso o ke o le nehe ho ba le kgopolo e le nngwe e mong ka nqa ho e mong o Jesu Kriste bohle ha mmoho letle le tlotlise modimo e le ntata morena wa rona Jesu Kriste ka molomo le mong le amohelane le jalo ka ha Kriste le ena a le amohetse e be tlotliso ya modimo mme ke re Jesu Kriste o bile monemotse wa ba lebollo ya emela nnete ya modimo hore a tla phete ditshepiso tse etseditsweng bontate moholo le hore ditšhaba ba tle ba tlotlise modimo ka baka la mohau wa ona jwalo ka ha o ngodile ho thwe ka baka leo ke tla o tumisa hara ba ditšhaba ke binele lebitso la hao dipesaleme ho itswe hape lona ba ditšhaba le nyakalle le setšhaba sa ona ha boelwa ha thwe lona ba ditšhaba tsohle ba ka morena mororiseng lona batho bohle Ezaya le ena o itse ho tla hla le hlomela la Jesse e le nyatla ema ho busa ba ditšhaba mme ba ditšhaba ba tla mo tshepa jwale modimo wa tshepo o le tlatse ka thabo yohle le ka kgotso yohle dumelong tshepong ya lona e tle e keletswe ka matla moya o halalelang lena ke le ntse la modimo modimo le hlonolofatse jwalo ka Jesu harba jarele matsatsing ana hohle mo ya nteng gona ho hlokomela ka mo re le batho re hlokang mamellano re fellana pelo ha re ratane re agesana e mo le mo ngwa rona ba mametseng molaetsa wa sekgutlwana sa ka se kgetheileng hona le motho ka pa batho
ba banke batho ba re utlwang ba sa amohele ho rona. Ha re iphumana re le mo ba leng teng fela, re qala re sa dudisehe. Ka lentswe le kgohlaetseng fela, re ka re ke batho ba re tenang. Ba bang ba bona ba re tena le ha ba sa re etsa letho. Re utlwa fela re sa ba batle, le rona ha re tsebe hobaneng. E ka ba mosebetsing, e ka ba kerekeng, e ka ba ka hara leloko, e bohloko, o fumane le baneng ba hao ho na le enwa eo o iphumanang o sa mo amohele. Ho na le maemo a mang a o tla iphumana o qala ho kopana le motho le ho mo tseba o sa mo tsebe. Ebe pelo ya hao ha e mo amohele. Bukeng ya hae, Donald Smith, People I Could Do Without, o ngola mantswe a reng, ho tlokoma ke kgalefo le bohale ka lebaka la batho ba itseng. O ka etsa re be ka tsela tse pedi. Re ka arabela ka bohale bona boo, kapa re ka ikgutsetsa. Sena ke sona seo molaetsa wa kajeno o se fupereng sebakeng sa rona, le ka moo re phedisanang ka teng re le batho. Lentswe le hlahang temaneng ya pele le na la ho jara mefokolo, ho mamellana, le batla motho ya sa phakising ho halefa, ya sa qhokoleheng ha bonolo. Sena ke seo re se hlokang, haholo rona ba ipitsang badumedi. Re a kgesana, ha re tsotellane, ha re ratane, ha re mamellane. Re iphumana re tletse boiphetetso, ka mehla re batla ho busetsa bobe ka bobe. Kgalefo ya rona ke e sa e moriting. Re dula re le tlhodisanong ya ke tla mmontsha hore nna ke mang. Lentswe lena la ho jara mefokolo le hlaha ka makgetlo a ka bang 17 ka hara testamente ntjha. Lengolo la Baefesi kgaolo ya bone temana bobedi ka boikokobetso bohle. Le ka mosa le ka sebete le ntse le mamellane ka lerato. Mohlomong jwalo ka Bakreste, ho fihlile nako ya hore re sebetsane le boikakaso bo re nang le bona ho ipona le ho ikgopolela. Ho etsang hore ka dinako tse ding, re nahane hore ke rona ba nepileng fela, batho ba bang ba fositse. Ha hona letho se lokileng se ka etswang ke motho e mong ntle le rona. Ha re ka ikokobeletsa batho ba bang, e ba re tla kgona ho amohela batho ba bang, le ha o ka bonahala e ka ha ba amohelehe. Ha o sheba ka moo Modimo o mamellang le hore jarela tse ding tsa dintho tseo ka botho re ka nahanang hore ha o motho ya neng a tla di mamella. E ba nna le wena, ha re na mabaka hobaneng ho na le batho bao re sa kgoneng ho ba jarela mefokolo le ho fokoleng ha bona. Ha re mamella batho ba bang, e ba jwalo ka rona fela re tla elellwa hore ba santsane ba iteka le bona Modimo ha o so qete ka bona. Jwalo fela ka ha ona Modimo o so qete ka rona. Re hloka ho mamellana ka lerato. E seng hobane re qobellwa ke maemo le dibaka tseo re leng ho tsona ho etsa jwalo. Bakolose kgaolo ya boraro temana 12 ho fihla 13 e re le apare ke hona ka ha le le bakgethwa ba Modimo, ba halalelang, ba ratwa maikutlo a mohau a molemo, a boikokobetso, a bonolo, a mamello, le mamellane le rekolohelane. Mme ka re ha e mong a ena le komang le e mong, jwalo ka Kreste a le hauhetse, etsang jwalo le lona. Ho ena le ho hloka sebaka sa batho ba bang ka hara bophelo ba hao. Ho hloka ho ba le maikutlo a mohau a molemo, a boikokobetso, bonolo le mamello. Le ha o ka ikutlwa eka motho wa o tena, mo hlokela sebaka ka hara bophelo ba hao. Ho na le dintho tseo a o entseng tsona
tseo sitwang le ho motshwarela ho tsona. Fumana sebaka ka harapelo ya hao ngwaneso. Ho hauhela jalo fela ka Kriste o entse. O ka se kgone ho mamella le ho amohela motho pele o motshwarela le ho mo hauhela. O se sebe seo a o entseng sona. Ho na le batho bao le ha re ka leka re sa kgoneng ho ba amohela ka hara bophelo. Lebaka ke hobane ha o eso ka kgona ho leballa motho eo bobeng boo a o entseng bona. Hobane Jesu o re mamelletse. O re jaretse le rona ho a tshwaneleha hore re mamelle le ho jarela ba bang. Seo re se biletswang ke ho jara mefokolo ya ba fokolang. Bana ke batho ba nang le botho bo fapaneng le ba rona. Botho boo o sa tlo bo utlwisisa. Motho e mong a be a re ha tsamaellane le madi a ka. Ke ka hara sekgutlwana sena sa ka se kgetheileng. Kajeno ke ratang ho ama ditsela tse tsheletseng tseo ho ya ka ditemana tse tsheletseng tsa pele tseo re di badileng. Tseo re ka mamellang batho esita le bao re nahanang hore ba re tena. Ntho ya pele ke ho mamella. Ntho ya bobedi ke ho aisana. Mme ya boraro ke ho sheba. Ya bone ke ho hola. Ya bohlano ke ho ema. Ya botshelela ke ho bua. Mona Paulosi o ngola dihlopha tsena tse pedi tse a di ngolang tse fapaneng ka hara kereke ya Roma. Ba fokolang le ba matla. Bobedi dihlopha tsena. Ho na le tsela eo di shebanang ka yona. Ka yona tsela tseo sehlopha se seng se ikutlwang ka teng ka se seng. Ba matla. Ba nahanang hore ba ka etsa tseo ba di batlang. Hobane ba na le bokgoni. Ha e le sehlopha se fokolang. Se ikamahanya le melao yohle hobane ba utlwisisa hore re tshwanela ho etsa ka moo molao o reng re etse ka teng. Sena se ne se tlisa ho se lekalekane ka hara kereke. Hobane e mong le e mong o ne a nahana hore o tla etsa ka moo a ratang ka teng. Ba fokolang ba ne ba dumela hore ba na le sekgeo seo se motho ya ka se tlatsa ntle le Morena Jesu fela. Ba matla ba ne ba nahana hore ba tseba Jesu mme ha ona sohle seo ba ka se hlokang ho motho e mong ntle le seo ba nang le sona. Ba phethahetse. Ha o motho ya ka ba bolellang letho hobane ba na le sohle seo ba se hlokang ha ba hloke ya tla ba tlatsa. Mme ha ba bona ba fokolang, ba ne ba utlwa ba sa kgone ho ba amohela. Ka mehla re le batho, re phakisa ho wela lerabeng lena la hore tseo rona re di etsang ke tsona tse hantle, tseo re di nahanang ke tsona tse hantle, mme ba fapanang le rona. Ka moo ba etsang dintho ka teng, ka moo ba nahanang ka teng, bona ba fositse. Mme sena se ise moo re hlolehang ho ba jarela ha batho ba sa nahane jwalo ka rona. Ha batho ba sa etse dintho jwalo ka rona, re be re iphumane re etsa mekutu yohle ho ba susumetsa ho etsa le ho nahana jwalo ka rona. Mme ha ba sa dumele sena, re fetoha baahlodi ba bona, re seba ka bona le ho bolella lefatshe ka moo ba leng babe ka teng hobane fela ba sa etse seo rona re dumelang ho sona. Ke mona moo re seng re ipona re le matla bona e le bafokodi. Matt Smethurst o be a taba ena hantle ha re Mokreste mmotwana ke a nang le lengolo la bongaka ho itshunyaka ka tabeng tsa batho ba bang. Empa o na le diploma tse tlasana ho shebana le taba tsa hae. Sekgutlwana sa ka se kgetheileng. Sekgutlwana se sa hlokeng lerata. Sekgutlwana se sa hlokeng modumo. Ha re bine sefela, joko ya hao e bobebe.

Sekhutlwana sa ka se kgethehileng. Sekhutlwana se sa hlokeng lerata. Sekhutlwana se sa hlokeng modumo. Ha ke e beha hantle. Ha re ruti ho amohela le ho mamella melato ya motho e mong. Empa seo re se rutwang. Ke ho ba le mohau ho ba sa nahaneng le ho etsa dintho ka moo rona re di etsang ka teng. Tse ding tsa dintho tsena tse re kgopisang ka batho ba bang. Ke ditsela tseo ba kgethileng ho phela ka tsona. Esita le mekgwa ya bona kapa boitshwaro ba bona bo sa amoheleng. Tshwana le molekane ya iphumanang a tshwanela ho mamella. Molekane e mong ya kgonang bosiu kaofela. Motho ya o tenang. Eo sa kgoneng ho mo amohela. O ka fumana ho se letho se phoso se wa se entseng. Empa molato o sallana le wena. O fetoha moetsa dibe ka lebaka la ho se mo amohele. O qetella o mo hloya. Amohela. Ke ya pele ya ntho eo ke ratang re shebane le yona. Ho jara mefokolo ya motho ha se ntho e bonolo. Hobane ho tshwana le ho nka seo e leng bofokodi ba motho enwa. Mme o itjarise sona. Empa ho feta moo. Temana ena e re re tshwanetse. Ha se hore o na le kgetho empa re a tshwanela ho etsa jwalo. Haeba o ikutlwa o le ya matla ke tshwanelo ho ya ka taelo ena hore matleng ao a hao o jare mefokolo ya ba fokolang. Le ha o ka ikutlwa eka o a tlalellana o batla ho bolella motho enwa yo o bonang bofokodi ba hae taba tsa hae. Hopola hore o tshwanetse ho jara mefokolo ya ba fokolang. O mo raha jwang a ntse a wetse fatshe. Hangata re sheba se ka kgahlisang rona, se ka etsang rona re bonwe le ho utlwahala. Ke dikopanong tse ngata mo nkileng ka elellwa ka moo batho bao lefatshe le ba nkelang hodimo, bao teng ho na le tjhelete ba ruile ba mamelwang ho feta batho bao bonahalang ba fokola. Le ha motho ya bonwang a fokola, a ka bua ntlha ya bohlokwa ka hara kopano o fumane a ke kolo ho atlodiswa mahlo empa eo re nahanang hore ke maikgona o re etsetsa dintho. A bue seo nkareng ha se letho. Fumane re qeta nako, re qeta nako e telele ka hara kopano re leka ho se apesa hore fela se be le moelelo. Taba ena ya ho hloka ho jarelana. Haholo mefokolong ya rona e isitse moo badumedi ba bangata ba ngadile le dikereke tsa bona. Haholo motho ya nkang a le matla hang a fitla boemong bona ba hore e be ha le dumellane le yena. Mohla ho nkuwang taba ya motho eo a nahanang hore o a fokola. Motho ya nahanang hore yena o na le matla. E ba wa ngala. Ha Jesu a ile a re jarela. Rona re sitwa keng ho ba jarela. Taba ya bobedi a hanang. Ha re jarelane fela empa re hloka le ho ahana, re batlelane tse molemo, re be re ahisane jwalo ka Bakreste. Ha re jarelana mefokolo ya rona, eba re fa Modimo sebaka sa hore sebedisa hore re ahane. Empa ha re senyana jwalo ka Bakreste, eba ka ho lemoha le ha re sa lemohe, re fa Satane sebaka sa hore arola. Ha re sa jarelane mefokolo fela empa re be re kgothatsane. Mokreste a ahe Mokreste mong. E le hore Mokreste eo a tsebe ho hlahisa Mokreste mong ya jwalo ka ena. Lengolo la pele la Bathesalonika kgaolo ya bohlano temana leshome le motso mong. Ka baka leo le ke le tshedisane. Mme le haisane jwalo ka ha le fela le etsa. Karolo e nngwe ya ho aisana. Ke ho hopola hore ho tla ba le dinako tseo re tla utlwa e ka re ya tenana. Mohlomong wa tseba hore ho na le dintho tseo di etsang tse tenang batho ba bang ba haufi le wena. Se monate ke hore ba bang ba batho ba re atametseng ba tla re bolella dintho tse re tenang. Empa re lokela ho tseba hore mamello ke ntho ya bohlokwa. Ntho ya boraro re sheba ho Jesu e le mohlala. Ha re jaralane fela ebile ha re aisane fela. Empa ho na le moo re shebang teng. Ke ho Kreste ya sakang a batla tse mo kgatlhisang
empa ha eba jwalo ka ha o ngodile ho thwe dikomang tsa ba re rorelang dinkwetse hodimo. Ke ha re isa mahlo a rona ho Jesu, moo re hopotswang le rona bafokodi hore Jesu ha tla o sebeletswa empa o le o sebeletsa. O ne a sa kgahlise yena empa o ne a dumella hore dikomang di mo wele, empa kajeno ke tsona dikomang tsena tse re rorelang. Haeba o iphumana o tenehela motho e mong, mohlomong ke nako ya hore o shebise mahlo a hao ho Jesu. Ntho ya bone, ha re hole, o keke wa kgona ho jarela batho ba bang ho fihlela o ipona o hodile ka hara tumelo ya hao. Re tla hola tumelong ha fela letsatsi le letsatsi re anya lentswe la Modimo. Temana ya bone e re hopotsa sena, hore taba tsena kaofela di ngodilwe pele di ngodilwe ho re ruta, hore ka ho mamellana le ka ho tshidiswa ke mangolo re terebele tshepo. Ena ke melao le tse ileng tsa ngollwa rona testamenteng ya kgale. Ha re mamellane, re jarelane, hobane Jesu le yena o ile a re jarela le ho re mamella. Ntho ya bohlano, emang, hobane Jesu o re jaretse, re tshwanela ho ema ka maoto le rona re emele ba weleng, hore le bona ka moso ba tsebe ho ema ka maoto. Ena ke kgopolo e le nngwe eo Modimo wa mamello le wa tshidiso o re nehang yona ho Jesu Kriste. Modimo wa rona o batla kereke kopaneng e seng e gauileng dikoto. Kajeno ha re hopole hore mmele wa Morena Jesu o ile wa rojwa, mme rona re ile ra iphumana re pholoswa ke ona. Ntho ya botshelela, ha re bue ka molomo o le mong, ha re jarelana, ha re mamellana, e ba tlotla yohle le ba ho Modimo o re entseng, hobane bohle ha mmoho re tlotlisa Modimo e le ntata Modimo kapa ntata Morena wa rona Jesu Kriste ka molomo le mong. Sena se bolela hore re a dumellana ka lentswe le le leng. Ha re dumella badumedi ba bang ba re tena e ba re kgutsufatsa tumelo ya rona, re a nyenyefatsa ebile re nyatsisa lefatshe ka seo re dumelang ho sona. Empa ha re ema e ba re emela Morena. Nehemia kgaolo ya borobong temana bohlano o re emang le boke Jehova Modimo wa lona ka ho sa feleng le ka ho sa feleng. O bokwe lebitso la hao le kganyang mme le phahamiswe ho feta dipoko tsohle le dithoko tsohle. Ha eba o rata hore o se iphumane o dula o tenehile ke batho ba bang, ithute hore o jarele batho ba bang bofokoding ba bona, o ahe batho ba bang. Ho ena le ho ba heletsa, sheba ho Jesu jwalo ka mohlala wa ya mamelang le ho jarela ba fokolang. Mphe sebaka ngwaneso sa ho ikgodisa tumelong ka lentswe la Modimo. Ema o emele Jesu, emela nnete ya hae jwalo ka bakreste ka molomo o le mong. Ha re rorise, ha re totlise boholo ba Modimo. Ha Jesu a sa ka ba tenehela, ha Jesu a sa ka ba fella pelo, ha Jesu a sa ka ba furalla, wena o etsetsang tseo ka hara sekgutlwana sa ka se kgetheileng. Re tshisinye letswalo la hao, wena o sa beng batho pelong ya hao. Wena o dulang o teneha ke batho ba ka hara bophelo ba hao. Ako ba mamelle. Ke a utlwisisa ho na le dintho ka hara bophelo bona tseo tse ding tsa teng e reng ha o di sheba o fumane hore a se tseo ka di emelang. Kajeno bana ba motho ha ba sa shebana ka tsela eo ba neng ba shebana ka yona, hobane ba sitwa ho amohelana. Kajeno lepatlelong la mosebetsi, basebetsi mmoho ha ba sa kgema mmoho hobane ba sitwa ho mamellana. Ha Kriste a ile a ba mamella, wena o sitwa ke eng hore ba mamelle batho bana ba o bonang e ka ba o tena? Ke sekgutlwaneng sa ka se kgetheileng,
kireng ho ena Jehova o tlonolofatse me o boloke Jehova a o khantsetse sefatla o sa ha me ha o hele Jehova re teletse sefatla o sa e ho ena me o fe khotso amen a modimo rata na le wena re kopane ka beketlang khotso.

0: Mamedi ne ke onketse Holy Saints Val Gospel Choir ba o tla ntse monnati tsebelesong ya lesedi ba re galalelo e le shume metsotso mo mamedi ka morahora ya Bropedi ke o dumedisa ke wa mela ho hle mo mametseng tsebeletso ya lesedi o le teng ho seng hona nanong la haula go thala re kena mogahlelong wa bobedi mo re buisanang le bongkhone le bontate moholo ba tsebeletso ena ya lesedi khotso hleng khono khotso ntate moholo le wena mamedi hle khotso ho hle mo mametseng o le teng ke tlo buisana le maqheku le maqhekwanana aka mme bekeng ena jolo ka ka mehla sonta ha sa pele re kena ka hare ho malapa a utlwileng bohloko re kena ka hare ho malapa a lahlehetsweng ke tshepo re kena ka hare ho malapa a batho ba seng ba utlwisisa hore modimo ha se wa bona re kena ka hare ho malapa a o letsatsing la maobane letsatsing la kajeno batswang ba yeme ka pele ho mabitla a ahlameng re tlo buisana le batho bana re tlo khothatsa batho bana re tlo fa batho bana tshepo ye ntsha re tlo bontsha batho bana hore le maemong a o badutsing ka hare ho ona modimo e sa le modimo hopola nkgono ka pa wena ntate moholo o ntetsetsa nomorong ya 086 000 3084 ka pa o ka ntumela voice note nomorong ya 079 758 5066 ke mo tla mphumana nteng buisana le nna hleng khono buisana le nna ntate moholo waka
1: bafana bafana
2: munua bafana bafana ba ile ke na tlhisano ya dipapali tsa bolo ya maoto tsa mohope wa lefatshe mo se mafatshe a America Canada le Mexico

0: tsietsi ba a shapa naha ya Jamaica ka ntla e leng nngwe o noto ka nnete re thabile re le ma Afrika borwa he mabedi le thwasa le bathukada hopola he mabedi hore ke bona ba tla re emelang ka mono ba teng sense ba kenetseleng he wena mabedi wa tshebeletso ya lesedi ebile nga ke sa fose ka ba fitlile ka jeno senga ke hopola hantle ka pa ning empa ke tla ke tla mo WhatsApp mona ke utlwe ka da hore ba fihlile ka ba santsaneng ba le moyeng mme ha ba le moyeng he mamedi e ya ke ya nkaraba e ke bona he ba tla re emelang mo pile la bohlano la santsa are bluffa joang ye buti eo ai e bu motho le ke na ke bona he mamedi bosane ona ne ola rona la e tahoa breakfast show le tla haswa ka go tloloha mosego mawatle ah di fitlile o mang ai tsa check ya mona ya bona mona ka nqe ka next door ka mo ai jealous down ke a kopa heng khono ntate mogolo hle a go nthumelle voice note ya hao re kene ka re ho malapa ana a utlile bohloko malapa a lahletsweng ke tshepo ka kena o ba binela sefela se o batlang ba thobe dipelo tsa bona o ka kena o ba fatimana ye ba o batlang hore e tle e thobe dipelo tsa bona hore ba tle ba utlwisise re le ka fela ho tlamella re nka di bandishi tsa rona re kopanye bakeng sa ho thusa maqeba ana a batho bana ka pa ba malapa ana hore atle a fole ntumelle he mamedi ke utlo hore na ke na le mamona mohaleng le sedi dumela
1: Alo bondi
0: dumelang khono le kai
1: ha mongate mwana go na bua le Messi pa khono si bat ma ka fane
0: o ba tshe mo pitsi jwa ntle khono si bat
1: ke tse bong ke phetse bong ke hle mwana bona
0: a o ka ske ka thaba hle
1: ka ke ba balletse
0: amen
1: tane tse bong ke se re dula sa ka bo dutu ka ona hala go ba de ka khema le bona ba ile
0: eish khono
1: khono
0: yo
1: tane te ha u tsama di so bong ke tsena na bong khono
0: eh ya se
1: tsama le bona ba ke bona tsadi tsela ya nne te bong di bong di mana wa ne so ke khothaka ba hantate ba ha bundukane mana maseru ha mabote bana ba patame wa bona be ke fitile ke boela ke khothatse le nne mamoyeng ka botshabelo ke kene go mme mathakane mogatane mathakane mathaka ma kibekane ka Bloemfontein o founa ka mehla yo hlagana founi di hana re kena ke re ntse le bitete ke bone ke kopela bo nkhono ba se ba di montane tsa bo nkhono etness ke go ho bona ha re ntse di bana beso ke kopela le bo nkhono ba me lo di mona bo ntse ka fela ba ntse ba tla re tsakelana ba kopela ke nkhono sipati ma ka fani bona me lo di ke sa le ba di ba hla kwa ne ma re sente ke bana ba pata le ke fitile ke le buhile bo ntse
0: nkhono pati ke le buile hle mogatuwa wa ka ntse ke o rata utlwa
1: le nna ke a tswa wa ngata mwana kona
0: ke a le bo ha mami
1: thank you
0: a simo he mami di e bonkhono sipati ke bonkhono ba yentse ntsebeletso ena ya lesedi ba e ahileng rona ha re hola mamedi bo nkhono sipati ba ne ba sale ba tsha ke nana mohlomong ka dina go tseno ne ba le dilemong tsena tsa bo e kana ba ne le ho ba monyane le ho nna mohlomong ba qadile ba le motsa bo 30 radiong ho tla ho rona mona di 14 ba kena di 15 ra utlwa ra ba bona ha ba ntse ba tsofalla ka hara tshebeletso ena ya lesedi over to ya le bua hleng khono lesedi FM dumela hello
2: hello mama ne re kene kae
0: ke ya phela hle mogatuwa
2: eh ke matabele mokhileng ka mona ka itumeleng ja ga Fontaine Mama ni ke rata hore ke tle ke khuthatse malapa ana a latelang ka mona ka itumeleng ha hone ke ba Kriste ba ke ba ke ya gona ya Kriste mo rena Roman Catholic ke khuthatsa ba hanta te sudi ntate Mtsweneng a o ka mfumahadi wa ha ine ena sudi ke khuthatsa hape bona hana a sudi ke khuthatsa nema me Patricia Sefuri a o ka munna wa hai o ka ema o wa ka mosadi ya no wa ka munna ke kene hanta teng guveni mani tokopong le yena o wa ka mosadi wa hai o tsama tshidiso o guveni ke batla go ke re na le bona ka dithapelo ba kulelo ke malapa a bona di hlo tsa malapa modimo aba etse hantle ba khothale aba tete aba tsematla a sebile a tswa mo yena ba khothale ba khothatswa ke kere ke bona ya Kriste Morena ka mina ka bele mothibedi ke a lemoa mme mane bongi
0: a nkhono makabelo ke le buile hle moratuwa wa ka
2: thank you
0: a simo he le sedi hello
3: hello mama ne bongi
0: le kae ma
3: re teng le kae mama ne
0: ke a phela nkhono
3: Eh mama ne o bua le nkhono nompi mona Kroonstad.
0: Eh nkhono nompi.
3: Eh mama ne hle wa tswa keng. Ke batla ho kopa ntate Modimo gore a kene ka ga le lapala ha ntate Mosito. Ho se mo ho hlaile ntho e bohloko e imetseng le fatshe la Kroonstad. Mo ngwana a fumaneng accident ba tshella ka koloi.
0: Mm.
3: Mo so tle batho ba bang ba tsheleng ha ba tsibui. Yena o tsibua fela ka lebaka la gobane e ne le yena a nakganna koloi eo hei ke re go motla letsatsi mme wa gae le maemong ana e ntse le Modimo itshwareletse ka Modimo le maemong ana e ntse le Modimo e ntse le yena ntate wa rona ya legodimong e ntse le yena ya dutseng sephiring sa mookamedi ya phagameng ha fetoga ha fetoga Modimo tla thoba pelo ka nako e tsejwang ke ena le malapeng ao a batho ba sa tsejweng Modimo wa ke ene ke a leboa mamane bontsi
0: ke leboile tlhe moratuwa wa ka mamedi ere re tle ka mona ka WhatsApp re ke re utlwe teng na re fumana ditaba di feng
4: Bela mama le bongi. La tsene la ka jene ke tlo go thatsa lapa ga jo wesi. Go go thatsa o smart hero mo hatsae. Maobane o ne a pata mo hatsae o ne a eme pila le bitla le a hlameng. Jalo ka mogamente wa hae wa track ya Methodist Church. Ke re go lapa le ho la ha wesi. Mo ntate ene le secretary ya rona ke re ke nya Methodist Church. Ke re ho yena a moya wa ha robala ka khotso mama ne bongi ke re modimo ke yo o smart pillow o ska wa hathala tselenyana ya bo kriste modimo na le wena kana go tsohle o kotlwa ke nna mamonare ra mathisele magu ka mona ka melody in virginia e tlhokulelenye ya le mama le bongi ke a leboha tsa sina ka jiko

0: fatshe ke me jenra mekwa ke me disa bo malapa a o tlhelle a le mo matshwenyego ke sa tsela sontaga ame
1: mani dumela dumela mamani bonkile kae ke nna mangaka emele molatlhodi a dulang Kroonstad mpakisebetsa Pretoria ke nna lelapeng la bomasepaki la goe moo bana ba bona ba tšheletseng ka koloing mamane ke re modimo a bene le mme ona ke re masepaki ga o tlae le sa tlae ngwana mme modimo wa lerata modimo wa phela ga ona ya tshwanang le ena se ka ba latlha tshepo tsotlhe di matsong a modimo mamane bonke a
2: ke lebuile haholo hle nkgono e re kutlwe ka mona le sedi dumelang. Hello.
3: Hello.
2: Le kae?
3: Amonate le kae mme?
2: Amonate.
3: E o bua le mme no go fa molosiwa Batlokation Bloemfontein.
2: Eya moratu.
3: Mme ke rata go fetisa matshediso malapeng a na a latelang. Bagagolo yate ka mo mosieleng botšhabela kwana ba bapata maobane ba pata morabe ona diba ke fetelele motoropong yane ya botšhabelo mo ne ngwetsi ya eso e patala molekane wa gae ne le mafu a maobane ke re ba o bona ke re ba tshedise modimo a etse poso nna ka modimo e nne paetse ka metlha le matsatsi ke kene gape lelapeng la ga pule mo ngwana rona a re fileng ka kotsi e botlhoko na fumana accidente a le mosebetsing le mosebetsing mmogo le ene ke gona lepato o tla bang kepegeyang go le bona le mekere o bona tate modimo a bakise tate modimo a ba fe maatla ba tie maatleng a tate modimo ba seka ba latlhalelwa ke tshepo bantate modimo nako ga e nepetse ka metlha le matsatsi.

0: a o mkhono ke ya lebohle
1: tsa o ya kere ke ngwana nang ka sibondi
0: amen ke ya leboha mkhono thank you mkhono masamo yo bathung ka o lerato lena laka
2: dumela dumela dumela mme mane bonki bonki bonki bonki bonki magadi a sonopo nna ke kena le malapa ohle a hlabilweng ke tsenene ya lefumme wa ka ba neng ba boloka maobane mabitla a neng a hlamile ke re modimo ha thobe dipelo tseo tse tabuileng le ba bang kona ba tlang ho pata ke re mogana kgotso wa ba etse hantle bohle ba kopelwa ke mme Mabushi ka mana ka Perengetso o seng a ngata Bloemfontein phase 7 mkhono Mabushi wa Makhosi for life dango dango
0: thank you Omar.
3: Bonki dumela dumela bonki o bua leng gone wa tshwagelong gone masame ga molahlwane ka mona ka Welkom mo thaka lesedi o sengwa letsatsi ke gothatsa ba hankopane mane mahlatso tse ba lahletsweng ke motswadi bana ba beya mme wa bona maobane ka dipelo tse bohloko Welkom ke tlo gothatsa ba maswenganye ba lahletsweng ke ngwana bona ya monyane ka lefula ya koloi modimo a o ba tisa ba matlafatse ba amohele sohle se etsahetseng ka lebitso la Jesu ke re Dafita o ile a re kgohlong ya moriti wa lefu ha ho dulwe ba itshetlee ka Pesalema ya 23 gore Modimo a ba tsamaisa magolong a matala ke a leboa bongi
0: ke lebohile haholong kgono mamedi ke nako ya gore re tle o kena segotlwaneng sa rona sa bophelo e re ga re ya teng he ke tle ke nke pina e tla ka lejwe la motheo ba bua ka wena

0: mamedi ne ke onketse lejwela motheo ba re ba bua ka wena re kena segutlwaneng sa rona sa bophelo mme ka jeno he mamedi ke lakatsa re ke re tlo bua ka tie ya hibiscus. Hibiscus mamedi ke semela seo Basotho ba se bitsa lereletsane e ka ba lereletsane le leholo ho ya ka hore na mohlomong le hlahetse kae boholo ba lona le bonyane ba lona empa ke lereletsane ka mohlomong puo ya seZulu seXhosa ba e bitsa indola le bona ba ho ya ka hore na e hlahetse kae ena le boholo bo bokae ba tla e bitsa indola e bomvu ka ba enkulu jwale hibiscus mamedi e bohlokwa haholo tie ya teng le ha o ya mabenkeleng mona o ka fumana se ba e rekisa e se e entswe e paketswe hantle bakeng sa hore wena ha o fihla o etse metsi ya hao o e bidise o e sefe o enwe ha re shebe mamedi rona le bohlokwa ha kakang le reletsane lena bakeng sa hao ke tlo bua ka dintho tse pedi tse tharo fela mohlomong nako e tlang re tla boela re kgutlela ho lona hape ho lekola tse ding tsa dintho le reletsane mamedi le thusa ho thibela ditshwaetso tse fapafapaneng le reletsane ha o nwa tie ya lona mamedi le thusa ho lwantsha ditshwaetso tseo tse fapafapaneng tseo re di fumanang ka dikokwanahloko tse fapaneng mmeleng wa rona ho kenyeletswa le tshwaetso ena ya sefuba. Haeba o le motho ya sokolang boroko, le reletsane mamedi le ka o thusa haholo bakeng sa hore o fumane boroko ba hao bo lekaneng mme monate ka yona mamedi ke hore ha e etse hore o roba le ho feta tekano e tlisa boroko ba hao bo lekaneng ba letsatsi ka leng mme e ka o thusa le hore ha eba o le motho ya kgathatswang ke hlooho haholo e thusa haholo fokotsa bohloko bo utlwang kapa kgatello eo e bang teng ka hloohong ya hao. Ntho ya ho qetela mamedi eo ke lakatsang re bue ka yona ntle le ho le hobaneng e le yona ya ho qetela ka lebaka la nako. Le reletsane mamedi tie ya teng e ka thusa haholo bakeng sa ho fodisa maqeba ka pele mmeleng wa hao. Haholo batho ba nang le lefu la tsokere mamedi ha bana le maqeba re a tseba hore a dieha ho fola empa le reletsane le ka thusa mamedi bakeng sa hore maqeba ao a mmeleng wa hao a fole ka pele mmoho he le hore le etse letlalo la hao le be letle letlalo la hao ha e bona le magopo ao sa utlwisising letlalong la hao. Tie e entsweng ka le reletsane e ka o thusa haholo mamedi bakeng sa hore letlalo la hao le be letle le kgutlele mane moo o le tsebang teng mme le thusa gape le letlalo hore mamedi le fumane metsi a lekaneng ha o be motho a sokolang ka oba o fumane nako e kgolo le nyane ho ntse o thu dehydrated e ka o thusa haholo ke moo re felelang e mamedi mohlomong nako e tlang re ke re kgutlele ho lona gape re shebetse ding tsa dintho tsa bohlokwa.
1: Nako ntsa tahlehelwe bophelong mohau e ka ba matshediso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlehelwa ke mong ka wena o le mong. Kgodiseha, diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planeng e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno, ho bobebe, ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforong. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Tlobo le letsha emang ka maoto le tsupe gore ka ra machaba a lefatshe le teng mmile le bogone le sedi FM le kitika dilemo tse mashome a mahlano ho tloa ka la 16 June 1976 ke molelo.

0: O bua le mme Lydia, le le ka ka mona ka Lesotho. Ke tshedisa rakgadi wa ka a neng a pata morao hae maobane a tjheletse mokhukhung so Solomane empa o bewe Vosloorus. Ke re ntate Modimo a be na le bona a ba fe matshediso a nnete a tswang ka lehodimong. Ke a leboha.
1: Halo mamane bong, ke bua le nkgono Maphoka ka Shabile ya so Petersen, ba re ke nne ko moratuwa. Ei fela sa o sense tla moyeng wa ka, ke batla ho tshedisa ba mtlumang Dennisville bana ba bewa mme wa bona maobane ho lokile. E reng fela.

0: bisa kutu. Amin.
1: Dumela mama Lebongi. Ke rata o kena le lelapa la ha Sumbane ba o re neng re boloka mora wa bona tsatsing la maobane. Ke rata hore a o sisi tshidise ha ngwaneso. Ha se qalo ebile a se qetelo ka wena. Lefu le beilwe ke ngwetsi ya malapa ohle. Ke rata ho ba tshedisa ka pesalime ya 23 Jehova ke modisa wa ka. Ba tshedisa ke nna Nkgono Tobi mo Extension 45 Clayville Block 25. Ke a leboha Sibongi.

Mamedi e meraro metso so pele re fitla horeng ya borobong thuso motaung o sa leteng e go tlofa lenaneo le leholo la magulong a matala. Bye bye.

Ah, motho motle khotso go seng hona dumela ngwana mme. Re ke re go wena wena ya hloka halletsweng. Ngwane so bophelo bona ke ntwa. Wena ya sa tswa utlwa pihi. Ngwana mme hle go tlaloka. Go tlaloka. Ke a o kopa o seng hona iphumule meyong. Ke bele ke kopane le wena ya sa tswa fumana lesea ngwane eno ha re holele e motle ngwana se e motle mo mamedi o seng hona ke bela ke leboa ke re modimo ke a leboa ka bo ramahlale ba sa robaleng ba sa phumuleng bo mamahlale ho lwantsha tshwaetso ena ya HIV and AIDS. Re a leboha modimo. Re a o leboha ntate ka kelello ya bona. Maobanyana mona, e ne le hona

mo mamedi ke mmone molele keng ha kena ke mmone le yena show ha kena kwano ntwentse ko bone le wena o mana ke o bona miskena le wena ko shebile fe ke na le wena ngwana le khanya ke o bona makhulong a matala nkhono wa ke o bona wena ngwana ka dikeledi le wena ke la se dumela thabiso o motsidisi marope khotso mo le wena phela khotso modimo re a leboa o sengwe na lenaneong la magolong a matala re leboa go menagane re a o leboa ntate ka borramatlhale bana re a o leboa ntate ka bommamatlhale bana ba dutseng fela ba o nako ya bona e leng o sheba o rena mofuta o itseng wa lefu ba ka o lwantsha jwang ebile ba ka o tlhola jwang o motle wena Jehova wa ratega metsotso e le shome le motso le monga ka morago hora ya borobong kgotso kore modimo o entse ntho engwe bana kore motho a be le nako ya gore a dule a shebe gore na lefu lena la kankere re ka letlholwa jwang le botlhoko a kana-kana motlhomong a ke bua tjena go na le motho ya kulang lapeng ke lefu lena motlhomong ga ke bua tjena go na le motho ya tlhokaetseng bekeng e shwileng eo mo tsebang ka baka la lefu lena o na le ya tlhokaetseng o seng gona ka baka la lefu lena ngwana mme e ba le tshepo mme o rapelele ba bang gore ga jwale go na le motho Aforika Borwa ebile ke batho ba kopane gona jwale ba shebane le mela sena seo ba fumaneng gore se kgona go lwantsha mofeti.

ona jwa le metsotso le shume le metso me ra ro hantle fela ka mora ho ra ya borobong metsotso nge mashuma mabedi ka mora ho ra ya borobong re tabe ria mabenkeleng e ria mabenkeleng empa he mo tshemotle re ke ke late God given wa buthelezi a re fepina salaku yeah.

0: Get set. Get ready. Go! Zia, zia, zia. Zia Kala mo San City. Bukitwa muholo wa mino. Wabu chaba. Wabu itabi sobo sa feeling. Kiwa! Uso ofihile. Bukanya mitzwa leo fete miralo ya hau ya hui eta. Utla sobe munati mkitu mo muholo ka ufitisisa wanaha. Usikaba fetwa ki munati wa mino. Bukano ya batu. Ye munati wa mafelo wa bege. Ditikiti sente di zama ya dia fela. Kumana ya hau isa leha jwale. Zia kala mo San City. To uto nati felwa ki mino. Uto iketa uro. Mino, come on, tete. Fumana ticket ya house spa. Let ticket pro. Yak, yak, yak, yak. Mo San City.
1: Nakong tsa tahlehelo bophelong. Mo hao. E ka pa matshidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela ho tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa. Ke mong ka wena o le mong. Godiseha. Diplane tsa lepato tsa clientele. Di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe ho kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. E nke kajeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Kentucky Tuesdays e kgutlile.
3: Stop.
2: Fumana maka a 5 a original recipe chicken.
3: Stop it.
2: Le di zinga wings tse 5 ka 85 ranta ka.
4: Stop it, I like it!
2: Clock it! Mme o boloke 54 randa ho Kentucky Tuesday ena ka 5 plus 5 deal ya rona ka labobedi lena fela, KFC fela. It's finger licking good. Ho na le melao le dipehelo.
5: Metsotso ke mashome a mabedi le metso meraro hantle ka morao hora ya borobong. Makgulong a matala.

nako ya hao e jwang ka modimo nako ya hao e jwang nako ya hao e jwang nako ya hao Jehova ke nako e jwang Jehova ayaya Tsidiseha hle moli, tsidiseha ngwana mme, tsidiseha boy, tsidiseha monna lefu. Bla le tsabeha le bohloko ha kalo empa ke le nqosa le isang hae. Ha ke le batle lefu. Ha hona motho ya batlang lefu, ha hona motho ya ratang lefu. Ha hona motho ya batlang ho bona lefu, ha hona motho ya batlang ho tseba ka lefu. Ngwana monate jwalo. What a lovely boy. Ngwana monate a kalo, ngwana a hlomphang ha kalo hle monna. Ngwana a hlomphang ha kalo, ngwana ke ne ke na le yena moshaniso re qoqa le yena. Ke re hao monna wa ba motle ha ka leswetsa wa kuta ditedu hantle ha ka a le motle ke na le yena ka mona ka Westdene a le motle a tseha le nna a re hao ke motle ntate thuso ka re motle monna bona ka mo kutileng ditedu tsena ka teng ha thiki bua le mshimane wa ka

Ha the ke bua le yena khetlo la o qetela. Ha the ke bua le yena khetlo la o qetela. Ba bile antswara. Antswara ke re monna. Wa tswa ka mo ha go tswara kutlwa bima ba ha ong khopotsa moshimane wa ka. Moli tsidise ya me tsidise ha nhle la pe mono tsidise ya nga hulo ha hulo ha hulo ha hulo ha hulo ke a tla hulo na mo tsidise ha a o le swetsa monna ha o monna jwalo fela monna o be so tsa ma fela jwalo fela monna jwalo fela boy jwalo fela hle monna jwalo fela o itsa maele jwa a o monna How munna? How boy. How munna? Jwalo fela. Ai, wanaka. Iba hantle moli lo wena mmehle mamusa. Le ba hantle bophelo ke ntwa mo mmamedi hona le taba yeo ke kopang gore ka jeno re kene go yona empa ke kopa gore ganyane fela ke re go moshanenwa boy robala ka kgotso boy. Robala ka khotso monna le swetsa phumula ngwana moli la o le bohloko phumula

o metswalle ka ofela o metswalle le ba wa ileng a sebetsa le bona le ba wa ileng a batseba ke a lekopa tsidisehang ke a tseba miyogo e tla theoa ha le nahana ka mo waneng a le ka teng le ka mo ne e le ngwana a ikokobeditseng ka teng jaana se setlha ga se jee.

mo mamedi tsatsing lena tsatsing lena ke kopa hanyane fela rona le wena re ke re bue ka nako rona le wena re ke re bue ka ntho ena ye bitswa nako. Ha re ke re bue ka nako.

hape hona le ntwe nngwe e rona re na le nyona jolo ka batho. Hona le ntwe e rona le nyona rona jolo ka batho. Re na le kelello e bile re na le maikutlo. Re na le kelello e bile re na le maikutlo. A o hopola gore re na le nako. Bothata bo boholo bo re na le mbona. Bothata bo boholo bo re shebaneng le bona. Lefatshe mona ko o hopola gore re na le nako. Ha iyo nako, ha re na yo. Ele shumele metsoro bo metsotso hantle pelo hora ya le shuma rena yona nako bothata bo rena le mbona rona jolo ka batho rena le kelello rena le maikutlo rena le moya o reng nako yona rena le yona rena le bothata bo no ba hore rena le nako. Mama medika o kopa se ke o kopa ka jeno ke o kopa sonta hintsena ke o kopa ke khatlola pile lena non la makhulong a matala ra dilimo lemo dilimo le dilimo le dilengwana tse o motho e sa lengwa ha sa lenane lona o lengola go tloa ka 1985 ke lengola lenane o lena ke dula fatse ke ngola ditaba tsa lenane o lena impa ye ye ye ye ye u fitlen tong u fitlen tong u fitlen tong u fitlen tong u fitlen tong u fitlen tong we ya nako nako nako nako nako nako nako nako nako nako hlabathung

kuma mi dia ko shebe na ko ya hawan ako shebe na ko ya hawan ako shebe na ko ya hawan ako shebe na ko ya hawan ako shebe na ko ina yewu mudimo feeling yo na ko shebe hanntle ako shebe mo mamidi harna na ko fatsimo harna na ko na ko ke mudimo harna na ko on set ni date ni harna na ko fatsimo na na ko ke mudimo na ko ke mudimo ke ko pakajeno ke ko pakajeno fetu webu pilomba hawo ke ko pakajeno ke ko pakajeno bo pilomba hawo bo chinche chincha mzalwane ke ko pakajeno ke ko pa bo pilomba hawo bo chinche ke ko pa bo pilomba hawo bo chinche harna na ko lfatsi harna na ko harna na ko harna na ko na ko na sia runa ina na ko na sia runa na ko I a sia runa harna yona na ko na e harna yona asia runa na kwe ke kopaka jino chinche ke kopa u chinche ka jino bophelomba hao o utsika wa leka bophelomba hao wa ba le nako ya hore o ile o kopana le batho me le fitle le senye batho mabitso o tsika wa leka wa ba le nako o tsama o ile o kopana le batho hore o bue batho ba bang hampe o tsika wa ba le nako o tsika wa leka wa re o etsa nako na kwa ro tsamaye o ile o kopana le nyeo go bane ile serasa nyeo le bue nyeo hampe ka o kopa na ko ina ke mudi ena na ko ke mudi ka o kopa ka o kopa ka o kopa ntate wa ka ka o kopa mme wa ka ha iyo na ko ntate ya hore mafelo nga beke o tsamaile o sile bana ba le jwalo wena o nale gore o iketsetsa nako yeno o iketsetsa nyona gore la botlhano ke nako ya gago wa tsamaya wa mathaka o mathaka gotlhe mo mathante moqebelo ke nako ya wa mathaka o mathaka gotlhe sontaa ke nako ya wa mathaka o mathaka gotlhe mo wa fofaka fela o tse borena o etsa eng ka nako ya gago hei hei go na le mantswe a reng batho ba bangata nako re a tlhoke mpa re tsebe re etsang ka yona batho ba bangata nako re a hloka re a e batla empa re tsebe re etsang ka yona ga re tsebe re etsang ka yona o na le monga na le nako nako ae wa e sebedisa o etsa tšhelete ka yona e mo nako ae o e sebedisa gantle gampe wa e sebedisa nako ya gae o etsa tšhelete ka nako ya gae o etsa tšhelete moshimane ka nako ya gae o etsa tšhelete wa phela o etsa tšhelete o na le nako ya gore a phele nako ya gae mo fa bophelo go na le a sebedisang nako ya gae gore nako e mo fe bophelo go na le a sebedisang nako ya gae gore nako e mo fe tšhelete go na le a sebedisang nako ya gae gore nako eno ya gae e mo etse motho mo etse monna e mo etse kakapa e mo etse mosadi nako eno ya gae gona o e sebedisa ntle go na le a sa tsebeng o sebedisa nako ga nako ya gae motlola a be le mona ga nako ya e motlola a be le leleme ga nako ya e motlola a be le ditaba ga nako ya e motlola a mathe a pote gotlhe a pote mona mo a ka potang teng o senya motho e mo lebitso o na le motho a na le nako ya leshano o na le yona nako eo o na le motho a na le nako ya leshano wa mo tseba mohlomong ke motswala gago mohlomong ke rakgadi ao mohlomong ke ngwanene mohlomong ke motswalle wa gago o na le nako ya leshano ya gore a o bue a bue leshano ka wena o etsa nako o etsa nako ya leshano o etsa nako ya o senya lebitso o etsa nako ya o gagatha ka dipuo o etsa nako ya gore a ba tsamaye a ye go mamang a ile o bua ka wena o etsa nako ya gore a ile o kopana le mamang a tsebe go senya ka moao se o etsa nako ya gore a fitlhe kae kae le o roaka o le ditlhapa tsa o rogakang ka tsone o di etsetsa nako o ba le nako ya go rogaka o ba le nako ya ditlhapa o ba le nako ya gore a bue dipuo tse mpe o ba le nako ya gore a tsamaye tseleng ya manyala o na le nako ya gore

0: ke a o kopa ka jeno a ko lo batla nako e nepagetseng ya bophelo ba gago a ko ile o batla nako e nepagetseng ya gore o bone le mmago yo o seng o sa mmone gona jale tsa mo batla nako e nepagetseng ya gore o boneng tatao yo o seng o sa mmone ka jeno ga o na nako ya gae tsa mo etsa nako e nepagetseng ya gore o ye o nkgo nao yo o seng o sa mmone ka jeno yo o senang nako ya gae e tsa nako tsa nako e ba le nako ya gore o bue le ena malomao yena malomao yena eno yena o be le nakonyana fela a ko etse nako tsa nako tlwela o etsa nako ya dintho tse sa o tsweleng moleng nako monnenwa o re bothata ba rona batho re na le kgopolo ya gore re na le nako empa ga re na yo ore ke bothata ba rona metsotso e mashome banna gobaneng ke ya mashomeng jwale kelelo ya ka e ya kwana ke tsebe re ya metsotsong e leshome pele go gora ya leshome mme ke tlo ya pineng ya Gift of Notes go tswa mona ke tlabe ke lata moruti maine ka nako nako go nna o ile a fitlha nako eo ke neng ke ngola lenaneo lena ka yona ga ke ne ke qala ke ngola lenaneo lena la magolong a matala e ne e le goseng pele ke theowela goseng pele ke theowela ne ke ngola nako ke le ka ba le nako e ke gopola la selelekela sa teng se ne se kena sere sopola hantle gana banna lebitso le ne e leng banna white shade what ke tla gopola e re ke ye mabenkeleng
1: e ka ba ke nyeo ya CCMA bothata le makheniki go blacklistwa lebitso ka phoso ka botlhalo ntleng le kgang Clientele Legal e fana ka tshebeletso tse hlwatlhwa tsa molao go maAforika Borwa otlhe dipolane tsa rona ditheko e tlase o ka fumana tshebeletso tsa molao tse fitlhang go boleng ba R745,000 ka selemo recover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsi maqwetha a rona a naga ka bophara a emetse go tshehetsa hora tse 24 ka letsatsi ebile dipolane tsotlhe di kenyeletsa thuso ya beile ya R5,000 SMSa lesedi go 39771 ke lesedi go 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneya online mmogo le tefelo tse tlwaelegileng.

Hayo ya tshwana le Jesu ha sa tla bateng. Ha sa tla bateng mona gift of nauta ya tshwana le Jesu. Hayo. Hayo. Hayo. Hayo. Hayo. Ke fumana France Dlamini how feeling now we praise your name.

a wonderful dear Lord, ke lentswe le monate nate la France Dlamini ho sengona le nanong la magulong a matala mo mamedie motle nako mo mamedie motle nako ke ntwe re hlokang a holo bophelong empa ha re khone ho isebedisa nako e molemong wa e hloka empa nako ya hao o isebedisa jwang. Nako ya hao e etsa eng ho wena? Nako ya hao e kile ya ho etsetsa eng? Nako ya hao e kile ya ho fa eng? Na nako ya hao e kile ya ho fa ntho ke keng wa e lebala bophelong ba hao na? Nako, nako, nako. Bothata bo leng teng ka motho ke hore o ntsa e na le nako. A re, ah, ke na le nako, ke tla bona ke na le nako. Ha iyo nako. Hona le yana le nna ka o tshwara dikopano tse sotheileng. Hona le yana le nna ka o tshwara dikopano tse o sentsona. Hona le ya ba le nako ya o tshwara dikopano tsa o dia batho. Hona le yana le nako ya o tshwara dikopano tsa o dia motho e mong. Hona le yana le nako ya o tshwara kopano ya ho rera, ya ho rera, ya ho rera, ya ho rera motho e mong. Hona le ya bile e mong a ba itse nako a tsamaye a ile o tshakela motho eno, a itse nako ya ho ya bua motho e mong hampe. Hona le yana le nako ya hore a ba batle batho ba ba tsebang hore bana ha ba utlwane leng eo, e re ke ye ho bona. Ke tse nako ya hore ke ile o bua dintho tse itseng ka motho a itseng. Ho na le batho ba etsang jwalo, ba bang le nako ya dintho tse jwalo. Ho na le ba bang le nako ya hore a o mo shebe bona na o tla tswela pele na bona o etsang. Ho na le ba na le nako.

0: aba kene koloing ya motho a kene koloing a sa tsebora ka nna a fumana le kotsi tseleng ha ntse a tsama a re ke potla ke ke hunyewe nako ya ntse ya ke lo bua mmang ha mpe re ke potla ke ke hunyewe ri le o tshwara kopano ya ho ya seba ka nye hona le motho ana le nna ko e jwalo modimo ka jeno modimo ke kopa re a ka bua le rona ka nako ke kopa re ka jeno modimo a ka bua le rona modimo o ka o fetwe o ka o tshentse modimo a ka bua le rona ka nako ka bohlokwa ba nako ka nthwene bitswang gauta nako nthwene bitswang taimane nako nthwene bitswang metsi nako aba tso motho ka burugo bo motisitseng fumane burugo bo motisitse bo sa motshwara le hantla ile o bua ka motho na kwe mo fumane motsona o mo pintse mo fumane re motsona o shebile kwa o impauna le nako ya hore a tsamae a ile o bua me ha modimo wa ka maine o kae ile ke shebe hantle rena o kae sentate ku fumane phoka khotso Oh poka
1: ndate motau
0: dumela ngwana chief
1: ndate motau ha le bokwe le bitso la morena Jesu Christ
0: amen and amen ha le bokwe le bitso la kriste ya phila
1: nako
0: ah mufuke
1: nako
0: nako ah man my name
1: Nako. Kajeno re tshwere taba e ka nna ya etsa hore momamedi mo a leng teng
0: haleluya
1: mahlo a hae a moya a hetle a shebe mo a fitileng teng
0: Haleluya.
1: Ha kwetile a shebe mo a leng teng hona jwa.
0: Ah, Kriste mre.
1: Boholo ba rona re tlo bua ka nako. E ka ba taba ya hore e ka re nka busetsa nako morao.
0: Ah, maine.
1: Kapa. Ho ja nako e ne santsane le teng.
0: Wa bua ka pina ya Dubi Gray.
1: Ndate motau.
0: Ah wana da dubi great ka utsaba wena.
1: Jale na ko haile mpo etswang ho modimo. Na ko haile ntwentle hakana. Potso kena re sebedisa. Ka tsela e ne pa hetseng na. Ndate motau e mo ya pela. Ka ofela ha rona re fumana ka letsatsi di hora tse mashome a mabedi a na le metse mene. Babang ba khona e sebedisa babang ha re sebedisi babang re a itibala babang re nahana re na le nako empa taba ke ena nako ha e emele mang kapa mang
0: haleluya
1: nako ha e se a se tshomi ya mang kapa mang ha o ka tseba ho e sebedisa jwale o tla bona bohlokwa ba nako empa ha o ka wa itibala ntatao nako
0: hey
1: momamedi nako Jalo ka letsatsi ndate motau letsatsi re tshabela ke letsatsi le tshwanang ha hona letsatsi la Bloemfontein letsatsi la Qwaqwa letsatsi la Soweto ke letsatsi
0: haleluya
1: nako le yona e jwale ka ra di ntho tsena tsenga
0: oh yeah
1: mona mo seng hona ke na le momamedi ka nnete ya re ho ja nako e ne sa le teng rutimai
0: Hallelujah, hallelujah.
1: Demo ngwala hona tshwale wa itshola re ka tlaka itsinyetsa nako.
0: Oh yeah.
1: Ye munda temo tamo bua mantsu yana ke lakatsa ika modimo a kanke ke letsa nako. Mo mamedi nna le wena nako yo re pelang ho yona. Ntate motang re ke bua di ntotse tharo nako re a ding.
0: Ah.
1: Nako ha se ya rona re a ding ya bobedi kena. Ha re tsebe tlo fela
0: ne. Ya maine man.
1: batseba bophelo le motsotso ona jwale ke bua nnete ga re tsebe ntate motao nna le wena ore metsotso ya mashome a mararo ka morago hora ya leshome e tla re fitlhela re ntse re phela re mpa re phela ka tshepiso le tumelo ya gore ka nako yeo re tlabe ntse re le teng empa ga re tsebe na e felaneng momamedi wena ga re tsebe botlhoko ba yona ga e fela nako ntate motao mpaine ya nako ga e fela keke wa kgona go e jana mme ke a tseba o seng a ka jano momamedi re bua ka ya tse dingwe tsa dintho tse e leng botlhokwa ntate motao nako
2: moruti
1: nako e botlhokwa jale ye mong wa bangodi dipesa lemeng ga ntse a shebile bophelo shebile bophelo e ntate motao re na le ya go iketla ke ka re re pataletse nako re na le nako ya phela ka tsela re ratang ka yone e ka re rona nako ke ya rona re na le nako ya phomola moruti maine a dina lentswe re be re kokona ke comfort zone re lebetse gore nako ga re tsebe gore na e fela neng ntate motao re tseba letsatsi kapo re tseba motsotswana ona le motsotso o re leng gona ga re tsebe motsotso o latelang ke kopa ye lekgepeng la 504
2: momamedi rea ke dipesa lema ke a kgolwa mono 504 moruti maine
1: ntate motao re se re le pesalemeng ya mashome a robong
2: pesalema ke a mashome a robong ke a leboa moruti
1: jale ha re atamela nna le wena le momamedi re atamele ka nako
2: halleluya
1: re atamele ka nako
2: amen
1: moruti maine nako temana ntate motao le pele re e bala nako ga ke tsebe na ke momamedi o feng go kae ya reng e ka re nka busetsa nako morago e ka re nka ya morago ka ya fetola dieto tse ke ileng ka di etsa selemong seo mongodi ga ngwala dipesa lemeng temana ya lesome le na le metso e mmedi
2: momamedi re ya temaneng ya lesome le metso e mmedi mme ga ke fitlha go yona o re rute go bala matsatsi a rona ka mokgwa o re ka fitlhelang pelo e tlalefileng ka wona maine
1: ntate motao ga o bala

0: dumelana le metsimbedi ha o ka wa re ruta modimo go bala matsatsi a rona ra skara itibala ra ya le kgongwana modimo ra bala matsatsi a rona ra skara iketla modimo wa rona ra bala matsatsi a rona ntate motong ke bua le mora ke bua le moradi ha modimo a ka o thusa wa bala matsatsi a gago wena ka bo wena ba gago wa
1: shewa re ya mabenkeleng ke kopa tshwarelo
2: hey la fumana advantage ka FNB speed point
3: jwang
2: o ka makafatsa cash flow ya gago ka FNB cash advance o fumana tšhelete e tšhaetswe monwana dihoreng tse 24
3: ee go sa natse gore na o reka stoko o lefa di-supplier kapa o godisa kgwebo ya gago tshwana go se le bonolo e iphumanele tšhelete walala wa sala
1: nkutlwile
4: kena gaming ya ditefelelo ka banka e o thusang gore o dule o na le cash flow ka FNB speed point FNB thuso e fetola dintho tsohle FNB lekala la First Rand Bank Limited moebe wa ditshebeletso tsa ditšhelete le dikadimo wa semolao go na le dipehelo
1: mommamedi re tshwere taba ya bohlokwa lenaneong la makgulong mme re tla beela re ya gape mabenkeleng metsotsong a 20 ka morago gora ya lesome nako maine
0: ntate motao mopesa leme ore ga o ka wa re ruta dipalo tsena tsa nako
1: e wa re ruta mathematics
0: le gona wa nako
1: mentele
0: wa re ruta gore re tsebe gore na nako e sebetsa jwang ntate motao re lema ditso ya o sa tlhokomele nako ntate motaong kore kotsi ena le lefu la o sa tlhokomele nako re phaphamaesere tsoga nako e se tsamaile le maemong a jalo re bana le dipelaelo tse ngata empa nna le momamedi ga re ka ra gopola pesa le mena modimo a ko re rute go bala matsatsi a rona ka mokgwa o re ka ra fitlhelelang pelo e hlalefileng ka ona ntate motaong
1: yo
0: ke a gopola tsatsi le leng
1: halleluja
0: a ko e bokenya jo
1: ke jobo gape
0: a ko e bokenya jobo makgolo a mane 57 ke bua nnete ntate motaong seng a ka jone ka nna ba gona le mantsho ya jabo a tshwanang le yana ao jobo a buang go rona e ba bibele bua mantsea ke mana ya bone kgaolo ke 20 ntate motao kgaolo ke 20 a na le metso e robong verse 4
1: re atemaneng ya bone ya holang ka boela ka ba jolo ka matsatsing a nala yaka a modimo no o dula tenteng yaka jolo ka motswalle
0: ntate motaong jobo sheba ke nnete o bua ka botlhoko empa e ka ba mantse a motho a shebang nako
1: yo yes
0: ka ba mantse a shebang nako letsatsi le leng jobo ga ntse a dutse ntate motaong aa o bua mantse a botlhoko ore gola nka boela ka ka ba jalo ka matsatsing a nala yaka ga modimo o na dula tenteng yaka jalo ka motswalle jobo ga hetla sheba dinako tsa maoba ntlhoka e buang ke ena e kaka dinako tsela di ka kgutla e kaka nako ela e ka boela ya ipheta gape ntate motaong ke ma e re buang le ena dintho di ile tsa tloa gantlelang lebala nako dintho di ile tsa nyoloarang lebala nako jobo ga a bua gore ke lakatsa dinako tsa ntate motaong ga o tsela pele ka yoise
1: ei
0: ga ya matla otlhe temaneng ya botlhano
1: ga ya matla otlhe a ne a na le nna mme bana baka ba ntetse gare
0: temana ya botshelela
1: temaneng ya botshelela ga maoto a ka a ne a tlatswega lebeseng mme lefika le ne le ntswela melatswana ya oli
0: ntate motaong ke kopa utlwe mantso ya
1: jomai maine
0: jobore ke gopola dinako tseo
1: halleluja
0: ga modimo e ne le motswalle wa ke mantso ya botlhoko epa e ka ba mantse a tlang ka baka la nako
1: ankete
0: gore ga ya maatla otlhe a sana le nna
1: yese
0: ba kete gore ga maoto wa ka a na

0: fare di sì.
1: Ah, ah, ah.
0: Mi li fica, li ne l'insuela mi la fana ya o.
1: Alleluia.
0: Hopola na. Na. Te mo ta mame mo mame di. Harika la sima mo shoka ba yona. Mo shoka ba yona kiena. Kia hore. Ha mo di mo asare adimi le yona. Hare sebe di seka tsoneno. Hare sebe di seka mete. Da te mo ta unka ufiti sisa. Ke tsone tiki mo le le na le mo mame di. Oh. Hare na na ko. Kutlela mo rao kenya ribetse. Unno dule hona bu kenya. Re tlolle nao ya kgaolonga ya lesome le nang le motsolemong re ke re shebe temana ya pele le temana ya bobedi lephepe ke masome a mane ke makgolo a mane masome a mahlano 450 ntate motao ga re na nako e re ga o ya temaneng eo ke bolelele ngwana ena wa rona ke bolelele mora ke bolelele moradi ke bolelele ntate ena ke bolelele mmenwa ga re na nako modimo o re mpa fela a re adimile nako ntate motao ntšhatšhametsa kang ane ga o ya lesotho re nna ke ye zimbabwe ke ba bolelele nako e re phelang go yona re adimile ga re sebedise gantle ga re phele gantle Harriet sent what's in the Pahitina. Harriet sent up to my hand. That ever done the pillar Napo. Yet a Satsimi Nikofel and Mohammedi. Manuela Harian Sakomo. Yau Rekanako. That's when it's a very seventies job of woman to an Arnana.
1: Ah!
0: The Manaya Pig. Chapter 14.
1: The Manaya Pili. Chapter 14. Motuya to drink. Motuya to drink him, son.
0: Ntate motao
1: o na le matsatsi a semaka
0: o ho
1: hi am a bitch
0: ntate motao ye mo le mo nya ma metse hona jwa le ngono le na ka pa jobo hapo wa o bua le nna le mo mamedi motho ya tswetsweng ke motsatsi
1: o na le matsatsi
0: ntate motao a semaka wa tsima ka nna ba re se re phela nakong ya moletsaphala o na jalo ntse o sa tlhokomele moletsaphala o ekeditse nako gore motlhomong o tlabana le ntlha e o e korang ntate motaong moletsaphala o itse e re nke ke ye ke eketse nako nke ke bone na keke a tlhapoelwa na ebe na keke a kgutla ditseleng le mekgweng ya gae ntate motaong o utlwa jobo ga ngwana gore e re na le matsatsi
1: Asemakai. Ore motho ya tswetsweng ke mosadi.
0: Kore yena o dutse mo.
1: Ore ya tswetsweng ke mosadi. Ya tswa mpeng ena ya mosadi. Ya fitileng letsweleng lena la mosadi. Ore he wena. Hey.
0: Kona le matsatsi a semaka.
1: Ona le matsatsi a semaka.
0: Wa bona weekend se boso. Ona le matsatsi a semaka.
1: Ona le matsatsi a semaka.
0: Wa bona o phedisa batho ba bang gampe ga kaka o na le matsatsi a semaka wa bona na bophelo ba gago bo jwang ka gara dithetefatsi o na le
1: matsatsi a semaka
0: ntate motaong a ke tsebe ke me re buang le ene wa bona ke maria empane moseng ka bogora ya botshelela ke ga sa tshwere kgotho tse pedi tse batang o na le matsatsi a semaka
1: o na le matsatsi a
0: tlhokomele matsatsi a gago le yaka ke matsatsi a semaka ntate motaong re keke ra phela gampe ga re tsebe gore na matsatsi a rona a tlo fela neng motlhomong ga o no ka ga e tswa lenanong la mafulong re phele jalo ka ga e ka ke letsatsi la o etela re etse dintho tse ntle re etse dintho tse nepagetseng empa jobo ga a felele moo ka gore matsatsi a rona ke matsatsananyana fela a semakae ke ba o sa bua mantsi yona mme go tse ditsintsi temana ya bobedi
1: wa mmele o kgaolwa jalo ka palesa
0: ntate motao
1: o feta jalo ka seriti
0: ntate motao
1: mme ga tlhole
0: a re ke re tlhopholole mona gore na o reng ga a bua jalo
1: e nako banna kore seriti se
0: ore motho ena o jalo ka palesa ke kopa nna le mo mamedi gotlhe mo o mametseng ke re shebe bophelo le motho jalo ka palesa nna le wena re itsamaelanageng re se re re tšantšang le dipalesa tse ntle wa e gautsa mantswe fofonela o tsota bo tle ba yo pa le sa yo ha isa kutlela bo ne le teng bona nako na jo wa bona nako jo nta timota
1: na ko tle maine
0: mothontswe ke tlile pam wa mela o khaula jalo ka palisa kai ke tlile bebele o feta jalo ka silvi
1: ema
2: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ga o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo go na le dipehelo online le tefelelo tse tlwaelegileng
1: metsotso ke mashome a mabedi le motso le monga ka morago gora ya lesome o mametse lenaneo la makgolong a matala lesedi FM re go jobo tswela pele maile
0: ntatemotao njobo sa re go rona ka lebaka la nako re o tsebe o na le matsatsi a semakang motho wa modimo wa dula o kwatile
1: ke
0: o na le matsatsi a semakang
1: ai man
0: ska ba sha o kwatile ska ba tloa fatseng lena o ntso jere sekgopi wa fatseng lena o na le dintho tsontsong o di jere tso ka bo di tloetse gona jale nanaong lena re shebile metsotso mo e leng teng ntate motao nna le momamedi re ka etsa kgetho gobane re sana le nako ya gore re tlotlole ntho e nngwe le e nngwe e re imelang re keke ra tloa fatseng lena ntatshauka e le gore dintho ga di a dula gantle di tshwanetse di dule gantle momamedi re na le matsatsi a semakae jobo gore re feta jalo ka seriti kore ntho ena no e bone le mona ga ore papa ga e sa leyo ke bua nneteng tate motaung gore itaba eo e jalo nako e botlhokwa ga re keke ra e sebedisa letsatsi le leng re tlotla papa maeseile e ba moekelesia
1: o maine
0: kgaolong ya borang
1: moekelesia
0: kgaolong ya
1: borang
0: lekgepe o ka ya 550 nako momamedi ke kopa gape o seka ba senya nako ka dintlho tse senang mabaka
1: oh man
0: seka ba senya nako ka o dula o hetlile morao wa seba ke kopa o shebe pele seka ba senya nako ka o dula bohlokong ba maobane go na le thabo e phophomang eo emetseng ka pele seka ba wa senya nako ka disuwa tsa maobane momamedi go na le diatla tseo emetseng go opela go kgothatsa How can we share pele ke me ke bua le ena mama ke le na ko ke di le mo on so he tlile o bua ka motho a le monga ya tswana le wena ya a di mwenna ko jalo ka wena ya na le perfume ho ya tswana le ya hao ho le hlono lo ya utuso ya ha ile modimo ke po pa o share pele ska share ba morao o la ka helo ke na ko share pele o ya tsedi ntotse tswanetseng e ba ntate mo tang bibile ha ibua ke u tsama ntse ya na bukeng ya mo ya kelesia ha o lo ke ya boraro te mane nyape ntate mo tang pele we bala ke na le khamlo moyeng wa ho na le momamedi ya la sehelwa ke nako ho na le momamedi ya senya nako momamedi mamela katlo ya hao yo yemetse phunyele tso ya hao yo yemetse bo phelo ba bo tle bo yemetse thabo ya hao ya ho hesta ka le tsoho
1: jesa
0: ka lwetse ba le beat Hona le momamedi ya ukibu wa kiena akere ye misomona ntate mutahunga
1: Baba
0: Hona le momamedi ya sense nako
1: Jesa
0: Mta sheba cell phone o na jwane Wile whatsapp unye hae
1: Jesa
0: Shabile gallery hae Uli swakini ntota maobani weesha momamedi Kiko pa warebusa pelo kwa morene sheba pele ke ba moetele se ya bua mantsiana ka o loke ya boraro ti maneng ya pele ha we bala ntate motonyi ba bibili seng
1: ntho ye nwe le nwe ina le sebaka sa yona
0: ntate motonyi
1: ina ko iteng ya tsohle tsetswa ntla sa letsana
0: ntate motao moekele se ya o bua ka na
1: haleluya
0: nna le momamedi le wena ga re e sheba re gopole pesalema ya masome ya robontemana ya lesome le na le metsengmedi e reng o re rute o bala matsatsi a rona ka mokgwa oo re ka ra fitlhelang pelo e tlalefileng ka ona mona o sa bua mantsuyana o re nako e teng ya tsohle tsetswa tlasa letsatsi
1: Jesus
0: sa rutea mabapile nako o tlola hlelwa ke time go kwa no maini ntate mo taung kere ha e ba pesale me ya 90 timana ya 12 ha e ka ba ya nwelela ya topoke jole re tlola hlelwa ke taba ya hore ntho ya nwe le ye mo tlasa kgwedi le letsatsi e na le nako ya
1: Jesus
0: me ha e ba o sa utlwisisi jole time ya hao e a fosa ntate mo taung ke maria hona jole ntate mo taung mahlwa a theoha ha re ka ra kopana le wena o kentse stomach out re na le bothata ka hara maria ana ho batla o seng ka hora ya bobedi ho seng ka pa bana bosiu ra kopana le wena o kentse borukgo ba bokhutshwanyane o tsebe re na le bothata ba hore ha ona time
1: no yeah
0: ha o tsebe dinako sheba temana ya 11 ntate mo taung bona mo
1: ke a temaneng ya 11 o entse tsohle di le ntle nakong ya tsona
0: ntate motao modimo ga di etsa fere ntse ka nako tsohle di entswe ka botlhe bohle nakong ya teng
1: nakong ya teng
0: ke shebile metsotsoma e leng teng
1: gona
0: le momamedi eo re nang le kganno lenaneong lena go mo bolelela e ka nna ya ba ke nako ya gago
1: amen
0: o mametse nanong lena ga wa le mamela ka phoso modimo na batla o jwetsa gore o senya nako qala gona jwale lokisa dintho tsa gago beha dintho ka manane lebala tse ka morago gagamalela pele momamedi nako e seka ba ya fela o soka ba o qetha leeto nako e seka ba ya tsamaga e seka ba ya o sia go na le merero go na le merano yo o nang le yona go na le toro ye e metseng go phethagala go na le buka ye e metseng go ngola ke kopa o seka ba wa senya nako ntate motaong e re ke kope nna le momamedi go senga ka jeno le na nako e bohlokwa haholo empa ga re tsebe gore na e tlo fela neng ga re utlwa mantsuyana ntate motaung a buang ka nako re ntho engwe lengwe
1: nako
0: ai nako ntate motaung
1: ai maina
0: ga o keke wa utlwisisa nako ga o keke wa tseba nako ntate motaung o latlhegelwa ke dintho tse ngata gagolo
1: tse ngata maine mongodi o ne o bua ka ena go na le mo wa reng go na le a sebedisitseng nako go mo phedisa
0: yo
1: o sebedisitse nako go mo phedisa
0: ntate motaung
1: go na le a sebedisitseng nako go bolaya
0: ai
1: Una lia sebedise nako. Ho sina emong libitso.
0: Ntate motaho.
1: Una lia sebedise nako. Ya e sebedisa no hona jwale ho iphetetsa.
0: Ntate motaho.
1: Ha bua ditaba o. O re bothata bo re na le mbona. Re na le khopulo le maikutlo a hore nako yona re na le yona. Ati aitsali.
0: Ah, ndate motaung re tsa ka re nako ke a ru.
1: Ai, ma ayo.
0: Re tsa ke a di malentse sebeletsong ya sesotho. E kaka o ounana.
1: Ah, maine.
0: Nako ke thepa ya hao. Ntho ye nngwe le ye nngwe. Ndate motaung o ipoleletse hore wena. O na le nako empa ke kopa ho bua nnete. O re nako Ntate motong ha ikaya o sinya. E sebedise ntate motong ke shebile na

0: karena yona ne kibata ne mpa fela ke la ka di tsere ho kutse mo mamedi ba hlanka ba ne ba ile ba fumana talent ya ya re ha ba di fumane ye monga ba phala ka nako a tweo a ine we a ye pela mo bu da tema ta re tora pela o se hona
1: rapele
0: mo ke na le khanno ho na le mo mamedi ya re mo ruti maine kinkile nako ka hara bohloko
1: rapele
0: maine kinkile nako ke senya nako ke shebile dintho tse ke kentsa tlisa bophelo hona kinkile nako ke khotsofatsa batho ba ba empa nna ke sa khotsofale ha o le teng mo mamedi mo le teng tshwara sea le moya sa hao ke a tseba re phela nako ya marangrang seno phone ya hao santsane we tshwere ka letsore rapela le wena hona jale ntate wena modimo ya re file nako re tlapela ha modimo wa rona re kopa o ko o tsose botjha ka hare ho rona ntate moya wa phadimelo hore re hlomphe nako re sebedise nako ka tsela e nepahetseng ka ho fetisisa nako yo re fileng yona mohlang re orohang fatsheng lena e re ha re fitlha hore ngwanaka o tsebile o sebedisana re thuse modimo wa ka re be dibupua tse ntšha tsa hao ka lebitso la morena Jesu Kriste re a lebogang ntate amen
1: amen moruti wa ka ha re fe modimo sebaka
0: a itse mosebetsi
1: amen
0: amen
1: yo momamedi re felela monaka jeno ka magolong a matala nako e re tshwere e re re kene tshebeletsong ya o seng gona.

are rapele mo mamedi modimo ntate ra rapela ka bikokobetso ho seng hona ro tadi meme fokolo ya rona ka mohau me ka le bakala totlewe ya lebitso la hao o fapose ho rona dikotlo tsohle tse o re lokelang ke tsona ka nnete me o re fe hore ditsetsi ntsohle tsa rona re ke re tshepe mohau wa hao fela me re o sebeletse ka mehla ka kgalalelo le ka kutlwelo bohloko maphelong a rona e be hlompho le tlotlego ho wena ka mmuele le morapelli wa rona ya notsi Jesu Kriste morena wa rona amen arbale ha mmoho mo mamedi o seng hona buka ke a marena a pele kgaolo ke a leshome le metso e supileng me re bale ho qala ka temana ya pele ya ba Elia wa Tishba wa ba Jakileng Giliate o re ho akabe ka Jehova modimo wa Israele ya utlwang eo ke emeng pela hae ha o ka ke wa lala phuka le ha e le ho na ha pula ka dilemo tsena ha e se ka polelo yaka ya ba lentswe la Jehova le kela Elia la re tloha mona o ye nqa ya botšhabatsatsi o ipate molatswaneng wa Kerite o mabapa le Jordani o tla nwa molatswaneng ke se ke laetse makgwaba hore a nne a o fepeteng a tloha a etsa ka taelo ya Jehova a ya dula molatswaneng wa Kiriate o mabapa le Jordani lena ke lentswe la Modimo me Modimo a le boloke le dule dipelong tsa lona ke rata hore re phethe temana ya boraro le temana ya bone tloha mona o ye nqa ya botšhabatsatsi o ipate molatswaneng wa Kerite o mabapa le Jordani o tla nwa molatswaneng ke se ke laetse makgwaba hore a nne a o fepe teng o mamedi dumelle o seng hona re tle re sebedise mohlodi thero o reng komello ya hao a se qetello ya hao hobane Modimo o sa laetse noka le makgwaba pele o fihla re kopana ho seng hona le moprofeta wa Modimo a tlisa molaetsa wa Modimo ho morena a kabe re kopana ho seng hona ha morena a kabe mora umri a sebeleditse bale Modingwana wa namane ya Gauta a mo kgumamela a mo etsetsa le dialetare a beya baprofeta ba bohata ba bale mo dialetareng a beya le baprista ba sebeletsa bale bosio le motsheare a nyala Jezabele bobedi ba bona ba kgumamela bale ba le mmoho me o seng ho re kopana le mo profeta Eli a nka ditaba tsa Modimo ho ya tironeng ya borena me utlwa molaetsa wa hae ha fihla ho morena a kabe ha o ka ke wa lala phuka le ha e le pula ka dilemo tsena kgalefo ya Modimo e wetse hodima sechaba ha sechaba se ka sitwa ho sokoloha dibentsa sona Modimo keke wa batshwarela mo mamedi Modimo o romella molaetsa hona ka mo profeta Elia tloha mona o ye nqa botshabatsatsi o ipate molatsweng wa Kerite o mabapa le Jordani o tla nwa molatswaneng ke se ke laetse makgwaba hore a tla o fepeteng a Modimo
o tadimile akabe le setshaba romella molaetsa wa ikgethileng ho mo profeta Elia tloha mohlanka wa ka o lo ipata molatswaneng wa kerite o mabapa le Jordani modimo o sebedisa dintho tse sa lebelwang o sebedisa noka sebakeng sa o thibela lenyora la mohlanka wa hae o sebedisa makgwaba sebakeng sa o romella bohobe ho mohlanka wa hae modimo o emisa dinoka ho tsamaisa metsi bakeng sa o tsamaisa bophelo ba mohlanka wa hae modimo o romella mo profeta Elia molatswaneng wa kerite o ralo ipata me ha ipatile modimo ka sebele sa hae o mo romella bohobe ka dinonyana tsa lehodimo mo mamedi dumelle ke wena modimo ha supisi mo profeta Elia ntlong ya borena empa o re ho yena ha sefifo sena se aparela lefatshe wena tloha o yenge ya botšhabela o lo ipata molatswaneng wa kerite o mabapa le Jordani modimo o lokisitse mohlodi pele Elia a fihla molatswaneng ona modimo o sa laetse le makgwaba pele Elia a fihla molatswaneng ona mamedi makgwaba a re hopotsa hore modimo ha o lebale re tla ho modimo na le wena o seng hona ka dikomello tse sa tshwaneng le tsa Elia re tla ho modimo o seng hona ka dikomello tsa moya re tla ho modimo o seng hona ka maikutlo a farasang re tla ho modimo o seng hona babang re felletswe ke mesebetsi re tla ho modimo ka mokgathala wa bophelo re tla ho modimo re aparetswe ke bohloko bo fapaneng re tla ho modimo babang re tobane le tsietsi ya lefu re tla ho modimo babang re furalletswe ke batho re tla ho modimo babang re nyefolwa ke lefatshe re tla ho modimo babang re hloka botsitso ka lebaka la lehloyo le lefatsheng re tla ho modimo babang re aparetswe ke mohuno o re setseng morao babang re tla ho modimo manyalo a rona a thekesela empa utlwa lentswe la modimo tloha mona o lebe botšhabela o lo ipata nokeng ya kerite momamedi ntumelle ke re wena komello e o aparetseng modimo wa o tsosa o seng hona nka leeto o lebe ka botšhabela o lo ipata nokeng ya kerite modimo o re ke se ke laetse makgwaba le noka o reta o boloke re kopana le modimo ya arohanyang Elia le ya akabe kopana le modimo ya arohanyang Elia le setšhaba kopana le modimo ya emang a sireletsa Elia ka
ka ra ditsukutsane tsene ndi tla theuhela se ba ka se wa ka ya leng ho sona re ho Elia e tswa o lo ipata molatswane ngwa Geriat o ba ne ke se ke laetse noka e tla o fanetse ha o nyorwa e tswa o lo ipata molatswaneng o ba ne ke se ke laetse magwaba a tla o tadima bosiu le motsheare a o ekeletse matla ha re a fela ka re wena bohobe ba lehodimo bo tla theoa bo tlo ba le wena nako e nngwe komello e tlisa hore re tadime boteng ba Modimo ka hara maphelo a rona tumelle momamedi ke re wena o seng hona a metswalle ya hao e o furalla o teng molatswana o Modimo a seng a o lokisitse mo o ka balielang teng magwaba teng a tlo o neya bohobe bakeng sa o pholosa komello ya hao a se komello e isang bofelong ba lefatshe empa utlwa molaetsa wa Modimo a o tadima o le boemong bo o leng ho bona o lla o nyahame o feletswe ke matla o sena botsitso ka gare wena eya o lo ipata molatswaneng gobane ke se ke laetse noka le magwaba o hlokomela teng Modimo o sebedisa dinonyana tse sa hlwekang o tlisa dijo Modimo o sebedisa dinonyana tse nyatsehang o re pholosa Modimo o re fepa le ha re ne re sa lebella magwaba ana a re hopotsa hore le ha bophelo bo ka bonahala bo le bosula ka pele empa tsohle o di behe ho Modimo gobane Modimo wa Iseraele ha fetohe ha robale molebedi enwa o dula re tadimile bosiu le motsheare o ekeletsa matla o ba fokolang o apesa ba hlobotseng o phamisa ba weleng magwaba a nyolosa ka lebaka la moharo ha gone o hlokomela madinyana a bona empa Modimo o etsa magwaba ana e be ona a tadimang Elia le ha sa gone o hlokomela bana ba ona a theosa letsatsi le tjaba le le etikelang a isetsa Elia bohobe o seng momamedi ke rata hore ho wena se gaotse e teng noka o teng molatswana o tshwanetseng ho balela teng ha noka ya hao itsa e o Modimo a reng o balele ho yona se teng sebaka sa Sarepta mamela lentswe la Modimo le taelo ya hae hweletsa ho Modimo ha molatswana wa hao o tsha o tla o romella Sarepta o dule teng o tla o tlisetsa metsana ka mohope Sarepta e tla o tlisetsa bohobe Sarepta e tla o tlisetsa phutshwana Sarepta e tla o tlisetsa oli. Sarepta
Eta ekeletsa mohawa modimo ka hare wena. Eno modimo mo mamedi. Ututu bulamaso. Eno modimo. Upamisa ba wileng. Eno modimo. Modimo ya tletseng dimakatso. Hariemeng re tadime ho yena ra buima ba rona pula ya tla itana hariemeng ka hara komello tsa rona tadime ho modimo ya re bitsetsang ka thuko ho molatswana Mahwaba atafufa. Bophelomba hao. O tlisetsa dijo. Tseko matlafatsa bophelo ba hao. Are yemeng mo mamedi o seng hona. Bududung ba leeto. O teng Modimo wa Elia. O bitsetsa molatswaneng. Moteng tijo di sendi lukisi tswe haibe wakula oteng dimo wa Elia ya sa fetoheng ya sa otsele hopula musadi wa Samaria ya nenga ipatile sigibeng Yare, ha modimo a utlwa ditsietsi tsa hae. Modimo wa motadima a le mo o sedibeng. Le wena o seng hona. Modimo wa otadima o romella molatswaneng wa lukisa bophelo ba hao. Upula namane ya kileng a potoloha ke le pera bophelong ba hae. Modimo wa motadima a mo romella nokeng ya Jordani ho ya fedisa lepera la hae ho lona. Momamedi e ntse e le Modimo eo le letsatsing lena la kasheno ya ntseng a o bitsa e tla ho yena ka lenyora la hao o lo ipontshatsa ho yena lenyora la hao le tla fela. Se ka modimo a ka ba le wena tshebeletsong yena o seng hona a o fa matla a o hopotsa ho ya molatswaneng ho a fumantshwa matla matjha ka Kreste morena wa rona amen a re ketelle tshebeletso yena momamedi ka o bina ha mmoho le amadodana a se wesele ke sikilwe ke Jesu

0: a re rapele mo mamedi udimo ya matla hohle ore ha uhetse motsotsongwana ore re tle ka tumellano ho hlaisetsa merapelo ya rona ha mmo bene a re baletseng hore mo ba babedi le ha ile ba bararo ba protecteng teng ka lebitso la hao ka ba fa se ba se kopa phetha jwale morena ditakatso le dithapelo tsa bahlanka ba hao ka mo bonang ho bana ka balokela le fatseng le tlang ho tla tlo re nehe bophelo bo sa feleng amahau a morena rona Jesu Kriste kopano le tshebetso ya matlamo ya ho halelelang le hlole le rona jwale fitlhela Jesu Kriste a kgutla amen.
1: O mantswe a monate ntate moruti makgwaba makgwaba modimo o tla o romella makgwaba a keke a o tloela re a leboha moruti hora ke a leshome le motso o le mong o mametse lesedi FM kgotleng legatsho la Afrika Borwa ditaba o di ballwa ke naka molomo.

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka ba matsidiso a maholo ho wena wa lokela o tobana le mathata di chelete ba kensa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di seha di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e lengwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobo tsa bophelo ha o tlatse di forum SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: ga bolao hape karolo ya 10 million rand ya meputso e netefaditsweng mme bahlodi ba robong ba lehlohonolo ba ka ikgapela 10,000 rand motho ka mong kontane reka 2 litre kapa 5 litre ya oros kapa 6 pack efe kapa efe ya energy romela setshwantsho sa till slip le setaiswa ka whatsapp ho 076 113 4116 tlhodisano e fela ka la 15 august ho na le melawana le dipeelo
2: ona jo le re metsotsong e tsheletseng le sekotwa ntle fela ka morago gora ya leshome le motso o le monga o mametse lesedi FM mo mamedi ha utlwa ditaba tsena tse tsa etseng ka mona ka bohenemann o ipotsa dipotso gore na monna ha bui ke eng monna ha ena le bothata monna ha o ena le ntho sa utlwising hantle lokela o ra bue lokela ra bue ke a bona ka mono ka maplasiano ka mohenemane mane ke a bona mono wa itse mono e ke a bona mono ibila o feta ka mono ka rukile ha ba ka panele feme ya samente ka panele ya eng hona teng ka mo mwana mme a re balla ditaba o re le mme wa kharebe le malome wa kharebe mme ba bang ho a polwa ho a peswa o na ile mosebetsi ya ba o ka metseng provinceng ya Freistaat a re kutlwe bohloko a holo Stunya ke ka o kereng le nanong lena la makhulong a matala ke ne ke bua ke re hona le batho ba na le nako ya hore a etse nako ya hore a ilo etsa ntho e o tlampelo a etse nako a etse nako eo a itlhophise nako eno ga ntla etse a ilo etsa ntho a batlang go etsa o na le motho ya na leng pelo e jalo nako ya gore a lo etsa ntho e botlhoko

0: Ikombo Jasper. Fumela 200 gram ya di pork ribs se hlabusang. Chicken thigh e bonojana. Le 125 gram ya vors. Medi tlali di golden chips le di crispy onion rings tse kulehileng tsa Spur. Tsohle ke 159.90 fela. Ha Spur a haufi fela. Ho fihlela ka di 12 tsa July. Spur, people with a taste for life. Ho na le melawana le dipeelo.
1: Ai ke sono ka bana ba banana. Ke sono. Gore ke sono ena. Ha o rua sheba, sheba kai kai. Tiba kamuna. Ngwana na o sabula yule, ngwana na o kwetetswe. Ate khauti mona maponesa hona jwale a etsa diphuputso ka le ponesa le go thundile la kopa motho 2000 rand a monna ngwana mmeye a ntate ya man a ngwaneso a sepolese mo mona ka re bona go le tsena ya bontso o kopa di 2000 ba batho ba tla o shuta ka di cellphone batho ba tla etsang go banenhle monna man. O tsa hore hona le batho ba mamelang, hona le ba sa mameleng. Ho etswa diphuputso ka leponisa lena le o thunne le kopa a 2000. He? Ba tla o shuta na ko nngwe ba tla re o ikopile tšhelete o sa e kopa le ho e kopa. Kore ha o ne o tseba hle monna. Mauno tse ba ke a le kopa bana be se itlokomelentle itlokomeleng tsha ba se setle sa harantso la tswa le ka gona o etsa dintho tsentle jwa ntse ntle modimo le file kelello le botlhale le ka etsa ntho tsentle tlokomeleng la o ka etsa le monna o le mosebetsing o hloke tšhelete o hlokeng a kudulo ina hane hantle. Batho ba tsama ka di cellphone ba shoota batho. Nakong le rona re le tsena re hlola ho kena mabenkeleng ho reka. Motho a ntsa ja mono o re ya kena ka dijong ya kena le be sa phamise phone. Eh ke nda te thutsa. Motho sa o shoota fela fela kona kong re hlola ya le o tsama. Ha o re ya kena kae fela o re phone tsena se di phahame. Eh

o tla ba teng veli mvololo ka lenaneo re ka go fela o tla o bapalela mmino o monnate gagolo e ba teng tle a o bapalele mmino monnate veli mvololo goreng ya lesomale metso mmedi naka moloya o tla o balela ditaba tla o balela ditaba tsa gora ya lesomale metso e mmedi a thi bafana bafana he ka labone a o di a duma ka labone ba bapala ga nako e re 1 o'clock motsheare ba tlabe ba bapala mane Mexico rona he papadi eno re tla kgona go e bona ka gora ya borobong bosiu o tsore rona le bo Mexico re siana ka gora tse robong o ka nna re morao o ka nna re pele ka ora tse robong 9 hours jwale ka nako ba bapalang kwana e tlabe e le motsheare 1 o'clock go rona mona e tlabe e le bosiu ka gora ya borobong mme ke utlwile gape gore le ka jeno moporesidente o kopa go bua le rona ntate a qetang go bua mona ore bothata ba rona ke ditokelo yo ntate no batla ba ke ba kwale jwalo ka COVID ne re sena tokelo ya go tsamaya wa opola ka COVID nonana ore go kwalwe mona Afrika Borwa ka baka la dipolao tse kana-kana ka nako ya COVID batho ne ba sa bolayana nonana go kwalwe ntate wa ka wena mogotsi wa ka e motšha ka mona ka sosolo go kwalo kwalo o tshwane fela le ka nakwane ya COVID o thole gore tu ore ditokelo ke tsona tse etsang mathata kore se ke ra ba le yona tokelo se ka ba le tokelo ya gore motho ga o tswa mosebetsing kena ga o kwala dula o tswe mo ka lengolo o tswe mo ka lebaka o ya gopola gore ka COVID ne o le jwang re tla e bua nakong e tlang bafana bafana re bala ka letsa katlao le mahlonono tlebe ka baka bapalantle ke moo ba bapetsi wa nwane le Jamaica mone ntse re lela ka ena re re ga tlhabe dintlha o ile a tlhaba ntlha ke gola e tla mo phamisa gore ga re kopana le Mexico a re tlhabele ntlha nako ke gora ya lesome le metso mmedi o mametse lesedi FM kgoteng la gatsho la Afrika Borwa ditaba tsa gora ya lesome le metso mmedi di balelwa ke naka moloi.

Momamedi Petit Label ha fitisa molaetsa wa matshidiso le lapeng la Pibo Bryson o re ke bile le monyetla wa o ya spetlele ke ilo bona motswalle wa ka ke ilo bona abuti hobane dikamano tsa ka le Pibo Bryson di ne di se di feta tsa setswalle fela ore ho fihlile ho nna ha ke le spetlele phapusing ena marwabetseng teng Pibo Bryson ho ntso lla metšhini ka re ya ba ke mo tshwara ka letsoho e ke mo binela a tse ding tsa dipina tseo re ileng ra dibina le ena lemong sa 1988 Without You ke lebitso la pina eo momamedi a Pibo Bryson a neng a tlameha ho ibina jwalo le Anita Baker empa tlasa mosebetsi o matla a neng a na le ona ya ba enka pinena ba bitsa jwalo a Petit Label ya ba wa fihla o ibina le ena mofu a Pibo Bryson re re ha moya wa hae o phomole ka kgotso o sebeditse o re sietse ntho tse monate makodulo a ka reng ana ha re mmetse yana Pibo Bryson mona Holesedi FM ara wish you love

0: mamedi ha ke tsebe wena o utlwa mang mona ke Luther Vandross o tsamaya le Beyonce ba re the closer I get to you Roberta Flack ke a tsamaya le Adoni a Hathaway le bona ba utlwile mamedi Roberta Flack e bile mentor wa Luther Vandross nako e telele o na motataisa mino mona mme o tla gopola gore Luther Vandross o qadile jwalo e le a backing vocalist mme motho a ileng a re manna ke nako ya gore jwalo o ikemele o ntshe albumo ya gago ke Roberta Flack ka re manna o butsiwe jwale ke nako ya gore o ikemele ka nnete o bapetse karolo e golo gagolo bophelong le talenteng ya Luther Vandross 086 000 3084 mona Holesedi FM o utlwa mang dumela o utlwa mang kgotso
1: redimbolola
0: dumela ntate
1: Lucas Soute utlwa Luther Vandross
0: Luther Vandross Beyonce Knowles Holesedi dumelang
2: Ntatembololo dumela kae?
0: Re tele kae mme?
2: Re teng ntate, ntate o bua le nkgono leditso e malape.
0: Nkgono o utlwa mang?
2: O hola mtshanaka ke thoriso malape.
0: Nkgono.
2: Ke tika tsa tsela e la tswalo. Ke ra ke tika ha monate ka sheko. O kopelwa ke mama lomae leditso.
0: Nkgono ke a tshepa wa mamela sealemoya o ba re so fitlhe moo. Fela ho lokile.
2: Oh ke a le bona tembololo.
0: Le sedi khotso.
3: Outa strata o pitse.
0: Ngwana mme ke pitse antle o phela ba ngwana.
3: Ah ke mona to tshwarelang khono mana o tsore pusi ma paisa bona Boston. Nna ke tsama le Mr. Luther Vandross le Beyonce.
0: Re ya le bowa. Le sedi dumela.
4: Hi, Jesse boy.
0: E shapu jwa ngwana ese.
4: E tsa hola bona pa le samogele ka sedi marala ne. Wa u ka re Beyonce le Luda hi ba ka ntshi tele
0: ha ba isinya ya
4: ha ba isinya thank you baby
0: hey tada baba be di ba qetela le sedi dumela
5: hello mbonolo
0: dumela le guy me
5: o chest tada
0: yela
5: u bua le mkhulu no ke mona cross tada dinwe
0: ngkhono u tlwa mang wena
5: Sheba, o ngopotsa mekeng ya ke tsama le Luther Vandross. Ke hopotsa ha sa ntle le nna.
0: O no mamela ntho tsena nkgono.
5: Sheba, sheba, o ke tsaka. Nkgono no mpile le legita. Ka di tsoe tsa tsaka.
0: Bye bye. Mama di o ka tsela dimela.
4: Thank you, everybody.
0: Shapu jwa khaitsedi yake.
4: Hallo ka seluza them so tlo mo la ile selela ona ere.
0: Hey.
4: Ha e man. Hai hai hai hai. Mo le bo ntime ka mona ka tuma le Paris.
0: Ke ya le bo khaitsedi yake.
4: Thank you kholo koi.
0: Mamedi Roberta Flack, Donny Hathaway, not Luther Vandross le Beyonce 5. Ha re ba o tlele matsoga nnete.
6: Ke le bo barata. Rona ka letsa mahlono ra le tsatsila ha ona tswa.
7: Happy birthday to you.
6: Le nna le ona re ka ofela le feli moloi. Outia strata.
0: Mama di ke sonda ga jeno ke manya holang. E hlola matsatsi a supileng. Kgwedi ena ya Phupjane ke le bo wa mana ho veli outia strata moloi. Melaetsa lona ke a bona bana beso. Re tla eng ga 086 000 3084 079 758 5066 ke mang ya holang le sedi dumela le sedi khotso ele eu
8: on volalo velisto me
0: ke shapo jonga buti
8: ke shapo na
0: ngana mbe ntodi monate ke mang ya holang
8: ya akore ke kopela my coach ha ke so bona bentsha dipoto u kamola ka dopfendile Ola le fanyane yena o France man social berege ke re ba hore ba bona tsedi ntse ngata
9: machiro al kosi re atswa
0: e ithatha le sedi fm dumela
10: allo zeli
0: le guy
10: ama tata na ngwanisi
0: ama na tuwa na khaitseri ya motho
10: mabinda ka motho
0: yes mabinda
10: o kore ke mane ha ra moratedihle o hola nne molu yana kritsi ke mitsa bits ke u tsiba de ka ra moratedi ke re ha e girl happy birthday u be re tsatsi le monate ntate ka moratedi a itela ka ba ke impanda khalena se wa tshwara nix a be re tsatsi le monate thank you very much le buile
0: ha itsera ka tsatsi le monate ke le buile
10: thank you ka tola
0: bye bye le sedi fm dumela
11: hello hape zeli
0: re tele ga me
11: ke nkhonno mpi hape
0: e ya nkhonno mpi
11: mamela nkhono kopela sitlhulu sa hai ile nkhopotso ka mogadi a matshidiso mokwe ka mani sitlhulu sa baphukeng ke kopele hape hape le sitlhulu sa ka lesedi matube ona hola maobane ke re ba hole ba bone tshedintseng a ka le thabiso mokwena mani mushati yena wa hula ba kopela ke nkhono wa bona nkhono re ba tle ka ofela ka dikeke tse tlhago re tlo bona re tla jwa
0: yep ba the ho bona nkhono ke ya le bua
11: thank you zeli
0: tsebele tso ke le sedi mame di dumela
12: a u tsira strata le ga
0: dumela ntate
12: eh u bua le ntate mbongo mona vinyona
0: hela ntate mbongo
12: eh amane hey batho ba ne ba kwala la ka le tsang ka tlo le mahlonono ba kitika kuri ba le hlono no batswana ba ntate o kitika le moradi wa hae
0: eh ke bo mana
12: ke Edward mona he mana intelligently mo le moradi wa hae le lo risa mona he ke ra di kitike di ka kapa
0: ha o ntate happy ho bona
12: happy
0: ari le boa hashtag re go fela go tsom valolo happy birthday ho Selina nte u putha di tshaba qwaqwa le ke di bone mogosi Renberg ga bogapu ya mahlonolo nang kihlomedi ke yena ya reng ba hole le sedi
13: mori tsere ga
0: re tele ga ntate
13: e go le ke tswa le pale janja
0: ntate
13: o piti o kopela ngwana o tswa ka eleng taleng kwa le tlo ka mang ka belcomo ke kopela le tina motau ka mang ka constata ke ketela ka seiso mosala
0: ke jwa mwana ka fapix
13: bag ke ga ke ke ba bona lengate ke le ya
0: le bo ntate ga ikope ga ke bo ya polosto le
14: e fili
0: e shapu le ntate
14: a shapu man
0: e ithada ke mang
14: e bo kichu
0: ke mang ya holang
14: popo province
0: yes my brother
14: ya mwana ke di bitse msa jwa ga ke di se ya ga ke no mana na ga ri tega sbi ya na ga mo le mpopo ga o fele good spray
0: o wa hola mfuma di ga jeng
14: wa hola mfuma di ga jeng
0: o reng ho yena
14: ah ke re ke ya morata man
0: mm
14: e a holo se ta mona
0: o na le yena mo ga ba ho le nyana
14: o mo re o ya o mo ga o fi mo
0: oh o ha o filwe na mo
14: o ha o file nna bona
0: ah dumedi sa mme a hola monate mo tswara hantla
14: ke re dumedi sa ba tsedi ke tabu dumedi sa ba nna mtswadi wa ka man
0: thank you we tsatsi le monate
14: bye bye
0: ha o try o ha o finyana mme wa hola ar ke eno mo na mvololo bathung mabedi tsura ma metsesong e tsiletseng a pele wa tla hora ya pele hore nga pele re tlo le ba jwalo holo go lokwena ka moloi o tlo re bala ditaba tsa hora ya pele le sedi fm dumela
15: le ga ntate
0: dumela ntate wa phela ngwanetsi
15: ke ntate mvolo le go bua le ntate sijozo mulelekwa
0: ntate mulelekwa
15: e ka tsilela ke kopela mogoti wa ka wa so ya go mwa tsa se kwana kuti tsa se kwana o tiki ntate sa mesuni ke tla mo tsenga tanga ta fela ke re ao hula le ka le ko fela ska tsofala e ke amagata
0: ei
15: e ke amagata nda ke tla tswa tsa go tla te mapengwa
0: ha hola mna dinda da so tshulo jwa lo qedile
15: ke a le bo wa go tsa dilo mna dinda ke a ngira
0: ke a le bo nda do ga le wena
15: thank you papa
0: re a kwala jwa le mo mamedi
16: Hello Nzeli. Hola mga wa ka le montho ka monwana ena ke totisang gafiri ka opnit legs up. o kopelwa gapgapu ya mahlonono ke nthabise moji botlhokwa ga majeke le nna ga lebile ga Afrika qalageng Lesotho mahalosuku ka re hola tebele hola
9: edi dumela dumela mbololo kopela kwa ntlantlantla maziboko ya hola lena kajeno kopela ke mme wa hae matsela maphisa eitebela veli letsatsi le monate
17: elo veli moloi e le kae ate o bua le bonye mashe mokanana okne ne ke kopa go kopela ausi wa ka e leng ausilebo mokebe ka mo fusion scroon mapulo ne kopa a hole bone dilemo tse dintse ngata thank you ke lebo
18: Hi, Mvololo. Buale na msabana vla fantini kopela skolo saka mbali na hula maubani hakia kona ukena. Kimulaka liza kapu kapu ya masono loneza sili mofele kia lebo Mvololo. Bye.
19: Hela hela hela Mvololo. Ngwana mme o kore ke mathe le ka mana ka botshabelo ka section W. Ho keteka palesa le senyewa ke re ka tlo le mahlona tatsi la tswalo ho palesa le senyewa tatsi le ka jino wa keteka ke re mahlona tatsi la tswalo ho yena. O nena mola tswa ho mo eketse ke ga baza. Thank you Mvololo.

0: Mamedi album ena ke bitswa ka gore ke Love, Marriage and Divorce ya 2014 ke Tony Braxton o tsama le Babyface. Re bankile ba WhatsAppine monate ba re Take It Back. Ke batho ba babedi ba kopantsweng ke lerato ya re letong la bona ho e ba le difefo. Ba ba le dintho tse kenang pakeng tsa bona, mme bobedi ba bona batho bana ba be ba utlwisisa hore e ne le tsa leeto, ha se wena ya phoso le nna ha ke phoso, empa re ka ra dula fatshe ra kgutlela morao ra lokisa ditaba tsa rona ntho di ka loka. Hobane bophelo bo jwalo mo mamedi, bophelo bo jwalo diteng tsa leeto, diteng difefo, diana dipula leetong lena la bophelo, empa re a ema re itlotlhore re e pele. Hobane ha o se hlolang lerato, lerato le hlola tsohle. Matla a lerato mo mamedi ke matla a tshosang, ke matla a makatsang. Jwale ke batho ba babedi ba reng ha re kgutlele mane mo neng ho le monate re bapala, hobane lerato le ntse le le teng pakeng tsa ka le wena. Dumela hle mo mamedi wa tshebeletso ya lesedi re mokgatlhelong wa ho qetela wa nanao la re ka ofela ke Sontaha. Ka jene hlola matsatsi a supileng kgwedi ena ya Phupjane, ke thakgotse mokgatlhelo ona wa ho qetela ka pina tse tharo, Tony Braxton, Babyface, Take It Back, Celine Dion a re ha le botse, ha le fihla le ya fihla, ha le na taba hore ba re o boneng ho enwa wa nko e kana, o boneng ho enwa a tjena, ebe o bone ha le botse mo mamedi lerato a lena hore hobaneng ha le fihlile le fihlile, mme ebile ha le batle hore mang a tempelle hore ke lona, hobane hantlentle lona le etseditswe batho ba babedi. Love doesn't ask why. Hlopha sa Westlife ba utlwile ba re written in the stars. Lesedi FM ke Sontaha mo mamedi ntetse 086-000-3084 mashumi a mabedi a metsumehlano metsotso ka mora hora ya bobedi ke nako ya setswang pelong. A ba le mo mamedi a reng Mvololo, ha ke tsebe hore ke a kula kapa ho etsalang, a re lerato la ka bakeng sa ngwaneno wa batho le ho latsatsi le tshabang le le dikelang. A re veli na o ka kgona ho ntholla ditsebi bo science ba tsebang hore na sena se bakwa ke eng, hobane ha ke kgone. Oh yes.
1: Ke nako ya setswang pelong lenanong la re ka ofela le Vele Moloi.
0: Mamedi o so le jwalo ere ronke le Lesedi FM. Dumelang
2: Mbolisto.
0: Dumelang ntate.
2: Gateng le ka morenaka.
0: Ntate wa ka ke a phela, o petse hantle wena?
2: Aga mona re phetse ka mohau ke ke mohapi ke ntate o rati le o iphile le ona le rona ka mona ka laptop ka Alabama.
0: Ngwana mme
2: ke dutse ko mametse ke na le mofumahadi wa ka ke manana mohapi. Ke mo rata ka mmele pelo le moya.
0: Oh yes.
2: Ke leboha le gore lemong tsena tse re leng ho tsona nna le ena re tshwere lemo sa leshome re le lenyalong. Ntate Modimo a retse hantle, ke mo rata ka mmele pelo le moya, ke ngwana ntate Makwae le mme Makwae, mare ha e sale bafuise le badimo. Thank you very
0: much. O na le ena ha jwale?
2: Ke na le ena hona jwale.
0: Mantswana o a buang mona ho le Sedi FM ha wa bui mona fela o mojwetsa ona le yena ka mehla
2: ntate vedi ke mojwetsa ke mo shebile mihlale matsatsi le ke e seke meogo ha ke hopola mo re tswang teng.
0: Oh yes.
2: Mm, a re tswa ho le ya ho
0: ngwana mme ha o be jwalo modimo a le bolokela utlwa.
2: Thank you ntate ho fedi
0: re ya le boa le sedi dumelang.
3: Ah, bolito, bolito.
0: Dumela ntate.
3: Ah, monate ba. Hey, ka ba ga ke nna ntate ndi mo ma ga ga le wa sometimes.
0: Ah, re ya le bua wa. Ntate ke ma.
3: Ah, jo re ntate ka kwa go ba tswa ka ntate ma ga gena.
0: Ntate o re eng ho moratuwa wa hao?
3: Ah, ntate ta wa ke monate fela ke mo rata. Hallelujah. Ke mo rata ga tsira. A ke tsweng ka ke mo yena ntate ma ga ke mo rata ka tsela ka go fela.
0: Ke mang yena?
3: Ke mama sa ba tshe ga rebe ka mona ka kwa ha be ka ba ma ka ta
0: le dula mmoho
3: nda ke mo tsine le bana ha ya na wala ke parliament go ntlo go nda ke santana ke ba e pela nda ke ke tsunya
0: ao ba o reng o yena nda de bua man
3: nda ke ka nda ke go wana wa mo tsheno ka se mo ba ntse ke mo tawu nda ke ke nana ho yena.
0: How do you sell a palena la Pungan?
3: I that you want to have a movie that a palo for a matter like that.
0: That the Kialabo and Omaratom Sogomele Kialabo.
3: Kialabo and Bolito.
0: At 7 minutes, so Kila said, you want me to Dumela?
4: Hello.
0: Dumela, the guy one is.
4: I'm not in the Bambololo.
0: I'm not in one of making my little salagay.
4: Because I know let's look up Lomfantin Bololo.
0: Yes, I'm Gosan. I'll ring over to our home hoods.
4: Hey, Muna, Kona, Wakati, Shaga, Jet, Lagamana, Kasimun.
0: Ah, I'm a no ring.
4: Ah, Bololo, like, my city so nosy.
0: Oh, your seed.
4: Hey, yes, I'm Bololo.
0: Get out, Gay Lugran.
4: No, Bololo, Haki. Go ke tsantsi ke rolo le di go utsu mbololo ke ba ai ke se mo le di eta mbololo
0: empa o reng o heda mogotsi
4: a o se mbololo se mona ke wa se ba ntate modimo se mona ke le ba ntate modimo ka yena se mbololo
0: ya
4: ya ke le ya pili fela ke le ba ntate modimo ka yena se mbololo
0: wa morata
4: ha a botlhoko mbololo
0: ngwana mme ke a le bo ha o be jalo le a o se matsidiso.
4: Thank you, Bololo.
0: Mashuma mabida metsero bong. Mamedi kimetsero tsoga mara horo ya bobedi. Ena ke nako ya baratani. E ke nako a sezwa mpilo ngare bo mbololo. Ke amrata ngwaneno wa batho bathong. Ao batho. Le se di dumela?
5: Mamboni bodi.
0: Dumela ntate.
5: I'm not you to a sporoga you are mona protiasa of so I took off fella ki akaredi to my poly poly. Kujina kasebe, what do I get right about my baby my poly poly by the chocolate tape?
0: On a list on a list on yet is table.
5: My poly poly mama bed, get as I wava, and Muna ji jumuko puanam.
0: Araba bali bona sporo shaman arbuata was unlady.
5: Ke sa nnete ma folifoli nke ba ka mapala mo ye ma folifoli ma
0: o reng he o baratuwa ba ha o mogotsi
5: baratuwa ba ka ke re nthabi nthabi ke le ha kwela pelo ya ka ya ina mhlokomela mathate mo buimeng ke re nthabi seng sporo ga iwa no re I love you baby I love you 100% ke o tswa mo ne ke maneo maneo le ana ke mme wa bana ba ka no ntse ke morata kannete o ile a ntlhokomelela bana nako e telele-telele le ana jale o ntsa ba tlhokometse e re sporoka iwane mabodibodi a o tia strata a gotla ditabeng ke e kobe ke le go wena studio 4 Bloemfontein Galafeng
0: re a le boa sporoka iwane le sedi FM dumela
6: mabolesno
0: e shapo jwa ntate
6: oritaa
0: e thata ke mang o letsa le kae
6: ua le radikae mofoke
0: ngwana mme
6: o rata spe bolo
0: boiso e ya bona mme ke mametse o reng o moratuwa wa hao
6: mapata mme ntate mme o nna ntsa ke re lwe na tsepo
0: ei
6: a mmela la o kura ke tlo nka re nka bola buka ka
0: he
6: ai ya mme wa ntsa
0: o tsama o ba dizi o tsama o tsekela
6: ba tsami ga di mo seletseng ha ke nana e tsho tsaya go pula ka mo street ha go pula nnero
0: a a hlembe na butle
6: go di sto o kopanya ke re go di
0: ke na go ga ile le mo
6: 22 years
0: 32
6: 22 yeah 23
0: Yo. Ah, mama media go utlwe. A go utlwe lo wena o se nan le thongwana mme wa gothala o utlwe re le rato le teng le ya phela. O se ka mamela motho ya ntse re haye motho ya ntse gele gato ha o bulele re wena o ile a hlole ya ngwana mme. O tlame o nyamise batho ba bang. Lo wena e ma o tla mofumana. Ke mona batho ba teng o tla o mona di wa man. Le se di a family?
7: Bolisto.
0: Yela, ntate le kae?
7: Ke phela ya Bolisto.
0: Ke a phela ntate wa ga ke mangoletsa le kae?
7: Ke me ke tikwa le tla ka go start.
0: Ei, o ke na nga ntate kwa le pe, okay? Ba u lukile so ken.
7: Eh, a ke ka ti u bua mantsa matelele mo Bolisto, wa nga ka bua mantsa matelele ke tla u kita bua tsela nna ka go fela ka mmoya na a ile eng aba le nna bo khulomba ka ile mathabang le di kwa le. Ke re ya o rata mmadi wa ka. Ke ya tswala mme wa bana ba ka. Re le masoma ma re ya metse me ntle ka ga ra dulela la rona ka ga nyalo la rona. Ke ya le bo mpolisto.
0: A o be jwalo ntate kwa le pe ke ya le boa mo mamedi wa o qetela dumela. Ele se di dumela. Mamedi wa o qetela dumela.
8: Ga demloi.
0: Dumela ntate.
8: O tsorga ga demloi.
0: Ke ya phela ntate wa ka o phetse hantle.
8: A ke tshwetse ke iphelela ntate mlo ka mahawu a mrene.
0: Re ya le bo ntate ke mangoletsa le kae?
8: Ke tie ho le ka mona ka Frankfurt ka mona ntate mlo.
0: O reng ho moratuwa wa hao ntate?
8: Ah ke re moratuwa wa ka ile mtsadi mfukeng. Ke ra le ke morata ka pilo ka ka ofela ile ya nhlanhla ntate lo yi.
0: Ha.
8: O nge tsa ke mo tlo ntate lo yi.
0: O kae mme?
8: Ke tswe ke mosebetsi.
0: O kopa kopanya hloho.
8: E nkopa kopanya hloho ntate lo yi ya ke tswe ka re. Hey. O tswe hloho se se se matla go.
0: A re ya le bua ntate wa ka ha o le jwalo ha o dule o le jwalo. Thank you so much.
8: Hai ntate lo yi.
0: Hai. Re ke bitse ka kapena mo mamedi hair. Ria album ya haye editswang ka hore ke Sincerely Yours ya 1993 etsile ka di 16 tsa November a ke Chris Walker and I will always love you.

0: na go ntsa tahlehelwa bophelong mo hao e ka pa matshidiso a maholo ho wena ha wa lokela utobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go lahlelwa ke mong ka wena o le mong godiseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke kajeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforomo SMS lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Ha o ntho e fetang original packet for one ya KFC le qala nama ya kgoholo le sothwana le crispy hamonate le zinga wings tse pedi le di chips
2: Yeah, impa. Haeba o batla rotisa mathele ka nnete, iphumanele Dunk Bucket for one. Le qala nama ya kgoholo le sothwana le crispy hamonate di Dunk zinga wings tse pedi le di chips
3: Original Bucket for one ya KFC itulana le Dunked. Ekhethele site ho tloha ho 42.90. Etela kfc.co.za bakeng sa lesedi le batsi. KFC, it's finger looking good.
4: Kananelo ya kopo ya Capfin loan e putla ka feta bese e tswang Cape Town e yang Pitori. Sena wa se utlwa ka rona. Re o amela fela hanyane ka seo morudi ya se ngotseng.
5: Ho ne ho le bonolo. Ke ile lebenkeleng la PEP ba ngodisa ditokomane tsaka. Ka fumana SMS eng ananelang tsatsi lona leno. Ka le hlahlamang ke a tjhelete e se le akhaonting ya ka.
4: Etsa kopo online o tla o bone hore hobaneng di-customer tse fetang 10,000 di re file 4.7 Google rating. Capfin ke mofano wa mokitlano wa semolao. Ho na le dipehelo. Plan smart. Think Capfin.
6: Lesedi FM le tswela pele go aha mmoho le setšhaba ka kakaretso monongwaga re keteka dilemo tse
7: 66
6: jwale e ba karolo ya kgatelopele e tliswang ke kgaso ena e nkileng ketapele go tsa botšhaba ba basotho Lesedi FM ke molelwa
8: Ao vele mbololo au tia strata sisi ulo sale sedi FM ke dutsi le wena ramolo tse Jones Crown ke papi mukwena are o renya boraro tango
9: mbololo volisto kitini ngwanesi ke mametsi ke dutsi na le wena ke mo na patle east ke tebo boayo
10: lumela vete a kina le wena ka mana ka box go go misela tshobi ke 88.4 Hallo hole le sedi le hole ke kgwedi ya gona le sedi mama fupumatela ya boxer go lomisa pe mothabithe makhunya no mogane ntango
11: mvolisto ga sedi ya ma 2k ke a se ntabise mona mole di ka mona ka Welkom o jile ka tsebe maqhubuki 89.4
6: velimulo bonolo

0: tswa ka pina monnate vele molo ye tshebeletsong ya lesedi mabedi hudima hloho horra ke braru feels right nande lo re ke nang holona ke la dipapa yeah
1: said it feels right
0: Nugget solo le o ka o ke ke tsa mali DK dikeledi letsiri ho tla ba mona te re ke tse tsena
2: le seria fa a ke mo le
3: re ke te ka khodi ya ba cha mire re ho le tlobole le cha e mang ka maoto Le tsupe hore ka ra machaba a le fatshe le teng mile le bogone le sedi fm le kitika dile motse ma sheme a mahlano ho tloa ka la 16 June 1976 ke molelwa
0: ba be di nna ka le bitso ke tsholo le o ka oke ke sonta ha ka jeno nna ne o khela di papadi nna le wena re ya horeng ya botshelela tsholo he ya botshelela papa ha una khaso ya papadi ya bolo ka jeno mamela re tshwere ditaba tsengata tsa dipapadi tsengata ngata ngata bona ba haisale re shebile dipapadi tsa mhopo le fatshe ke tsena ka morantlo ka mona jwale ke a ubitsa mo mamedi ke a ubitsa robe le rona ka jeno hle ha re be mo hot sebele tsungena ya lesedi nna le wena mme ke tla ubitsa ke o hwehle ka letsoho ha ke gata ke o letsetse molodi Harebe mmoho ke dipapadi ke sonta ho jwang fela lapeng mohle ba bang ba tseleng ba tswa ditshebeletsong ka ho fapana e mekete le meketjana ke o taba

0: Ena pina kia Atlantic Star. You deserve the best. Pelo mono bile, pine monati a holo. Bana ba khwali.
1: Hey, o sa opola nako nyane ranta e sana le maatla monna.
2: Henka le bala jwang. Re ne re fumana melemo e mengata ha o reka ka yona.
1: Ya, o bona no tshwere ranta. Le wena no ikutlwa go tshwere tjhelete.
2: Eh, o sa nahane mathata mana.
1: Ah, ke reka ranta o no ja o gore monna.
2: A body scopus.
1: Ba jalo ho buima o fumana ntho ka reka ka ranta.
2: Ah, RIP.
1: Empa fela ona jwale. Ka ranta o ka gona o reka kopinyana.
2: Ya yini?
1: Ya re coffee monna. Pakana nyana ya 800 grams. E ka etsa di kopi tse 296 ka thekwe ka tlase ranta kopi leng.
2: Hai wena, ire wa swaswa.
1: Tsamonna re coffee yo fabule mbobo holo neng ka paneng ka theko ka tlase 1 rand ta kopi lengwe e lekanyeditswe mbogolo ba 2.7 grams ka theko e tshaitso monwana ke tsiba basadi ba hlekifeditsweng le banna ba tholang ha seo sietsa hala ena ke ntwe tloile lengwe tsa hala mme lo thula ha rona ho hlohlelletsa motho ya hlekifetsang basadi ba bangata ba lile ka o laolwa ke batho ba leng dikamanong le bona ho ba monna a suru jalo o tlamile o laola ka batho O tlamelo nka boikarabelo. Getha o sutlise batho ba bang bohloko. Tlaleha, no fetole boitshwaro. Lefatshe lena le ntlompho, ke lefatshe le tsenang GBVF. O se teaqi. Ha na o ema fela o shebelle. Kgweding ena ya batjha, jwale ka bontate, ba batjha le bashanyana. Re lokela ho ba ba itapile phetong ya tlhekifetso ya bong le polao ya basadi. Ema ka seriti, o emele setjhaba se sireletsehileng. Ha re bope ngatana nngwe re tshwarisane le GBVF Response Fund le tsholo lena le tshehetswa ke SABC
3: Dipapadi le tsholo loka oke
0: ho tshwalo ngwanaka DJ Lovers Mabedi ke o qaletse lenane le lena ka dipina tse pedi lomile o na tsamale male ba re bana ba kgwadi ya ba kamora mona he go shapa ka ntwe monate ya holo tshebeletsong ena ya le

Kgweding ya batjha, re kgweding ya batjha mo mamedi jwale ka la re shomele motse seleseng. Ke letsatsi la batjha, ke a tseba ditonamente di ngata kgweding ena, di ngata bona ba e sale moo teng e leng hona teng ho tlotla batho ba batjha ba ileng ba lwanela tokolo ena nakong e fetileng. Ke kgwedi ya batjha ena eo re leng ho yona mo mamedi, mme ebile yona kgwedi ena tshebeletso ya lesedi ya keteka, ya keteka. Re tlo buisana le mokwetlisi wa sehlopha sa AmaZulu Athazwane. Ee, ke bua le wena tjena o sa tswa thagowa ka Turubane ka bona o ya ka Gauteng maboneng. Ee, o ne a ntse a le mothata mona beke ka ofela a ile dipapading tsa ABC Motsepe International Playoffs. O kgutlile jalo sa le ka Durban. Ee, o ne a tshwere kopano hoseng tjena lehlopha sa AmaZulu ka hora ya borobong. Ee, a re ela ntate tsholo re tla bua, re tla bua o se o tla njwetsa gorena o mpha nako difengtle morenaka. Taba engwe mabedi eo ke tla tswa mona tshebeletsong ya lesedi ke netefaditse ke ya gore na sebapadi sena sa Bafana Bafana Mbogazi Mbegezeli Mbogazi na o tla bapala ha re thakgola dipapadi tsa mohope wa lefatshe ka la leshome le motsomong gona kgweding ene ke bekeng ene e tlang ke la bone na o tla bapala na gobaneng gobane nakong eo Afrika Borwa e neng e bapala e phunyeletsa o tla dipapading tsa mohopo lefatshe wa 2026 o ile a bontshwa karete e gobedu. Jale ga re sa batla diphoso, ga re sa batla go utlwa o ntse o thweng mang kae ka jale ke ge batla go e netefatsa thaba ene mamedi gorena o tla ba le teng kapa o tla ba ya le siona melao e reng ya mo dumelela tle seke ga tloa ka jamenwana gape se re itšhele jale se re tshaba e re a tshaba e re a tshaba DK e re a tshaba. Ke ka mokgwa o taba di leng ka teng he bobabedi re tla ke re tlo di sheba taba tseno ga gona mathata a letho letho letho. Tshepos loka ka mono ngwana ka ke tla o tshwara ke tla o fa dinako gona jale ke tlatla ko romelela ntho tse monate tshebeletso ena ya lesedi FM. Mabedi re tla buisana gape le Nokomatlou. Nokomatlou ebile sebapadi sa Banyana Banyana nako e telele gona jale ga ke bua le yona tjena o bapala ka naeng ya Spain. Jale Spain ke e nngwe ya dinaga tse yang dipapading tsa mohopo lefatshe selemong sena sentse itebutebuka ka mono ko utlwile sentse le gaufinyana jale re batla o tlo utlwa ka Nokomatlou gorena gantlentle Spain ke naga e jwang ga re tla dipapadi mona mamedi balatedi ba Spain ba rata papadi ya bolona yaka re fele dibapadi tse pedi tse tharo tse wa di tshepang gore e go ya ka mokgwa o ke seng ke dutse ka teng ka kwano ka Spain ka mona ke se ke batla ke tseba ntho tse ngata golo jwang ga o tliwa papading ya bolo tla ke re tlotla re tsipatsipa ka re duetse le gorena ditediamo di atla le ga Spain e bapala na nageng eno ya bone ya Spain e tla e dipapading tsa mogopelo fatshe Nokomatlong ebile go re e lantate se ebile ke le Aforika Borwa mona ke sa tswa fitlha ka Aforika Borwa leake ya rona e kwetswe kamane ke re ga ona mathata ngwana morenaka ona mathata re tlatla re bua le wena tshebeletsong ya lesedi mabedi metsotso ke leshome le metsometlhano bosekeng ka mora gora ya pele o ntse mametse tshebeletso e kgolo ya lesedi. Jale ditlhopha di batla dibapadi, ditlhopha di batla dibapadi he mo mamedi ba pota ka mona ba pota ka mane ba pota ka ba re ae e tla ga ba kguta dipapadi tsa mohopo lefatshe ba fitlhe pitsa sentse dipjatla ka kwana ba lokisa ditlhopha tse ngata go na le dibapadi tse e tla tsamaya go na le tse e tla rekwa go na le tseo batlang go kadimana ka tsona re bone le bakwetlisi mona mabedi ke moferefere fela ntho di a fetoa ba ne ba babedi ba ne ba kwetlisa Kaizer Chiefs ae ba hatisitse ko sene fela go na le e mong mono eo ba mmatlang mona setlhopheng sa sekhukhuni jale ga re tsebe wane sekhukhuni sentse se tshwere ke Paulus Masie ka mono he mamedi e ne le mothusi wa mokwetlisi nakong e fetileng jale ba batla mokwetlisi re utlwele le Durban City le yona e tle e batla mokwetlisi re bone Kaizer Chiefs le yona monna a fitlha bekeng e fetileng ba re ke Da Cruz ke a bona go batla go cruisa tlhopheng sa makosi le yena monna o fitlhile re le ra utlwa wa ditlhopheng sa Orlando Pirates a re ke kgathetse ga keta o nka leka a re ke kgathetse ke project ena ke project e kgolo ena Orlando Pirates a re ke kgathetse a re ke atlela teke mona ke tletse lerato la papadi ya bolo fela e ka re ntho di tla loka jale ka re wa dula ka re wa dula ka re wa dula wadu wadu wadu o apile mehope meraro lemong sa pele e le mokwetlisi wa Orlando Pirates o fitlwe ko lemong fela o batlile a etsa nalane o batlile a etsa rekoto ka nnete wadu ke ka mokgwa o ditaba di leng ka teng tlhopha tse ngata mamedi bakwetlisi ba tla tloa batle ka mona batlotlisi ba tloe ka mona batle ka mona ba tswe ka mona ba ye ka nqane le Afrika mora go ntse go le fela jwalo ntse ke shebile ditaba tsa Fatu David se mona mamedi
ke bone ka re tlhopa sa se tla ra.

nna tswela pele le ho ja o re beile maemong a mangyana tjena man ne re ipatlile re be o di bunyana e fela re tla nne re o fe ditaba tsene ya bomabedi ha dintho di ntse di tswela pele metsotso ke ya leshome le metso e robedi botsekeng bomabedi a kamara hora ya boraro o ntse o mametse tshebeletso ya lesedi ya ipotsa gore na jale gobaneng hata ae ke se ke bone gore na gobaneng ha taba tsane di sa etse taba tsane se ke batla ke lokile jale ya bomamedi go na le kopano go na le dikgetho ha e le hantle go na le dikgetho ka jeno go na le dikgetho Real Madrid ka jeno ba di-presidente dipedi mono go na le di-presidente tse pedi tse go na le a ntseng a tsamaisa tlhopha sa Real Madrid fela go na le monye a batlang go kena go na le mo a batlang go kena jale go bua dikgethong ka jeno go bua dikgethong ke tlatla ka o jwetsa gorena di-presidente tsena tse pedi gorena ke bomang go na le a batlang go kena batlang go ntsha eno wa gona jale mme eno ya batlang go kena o tshepisitse batho gore ga nka ka ba moporesidente wa Real Madrid ke lo raka sebapadi se itseng le se itseng ga ke kleta ke late le mokwetlisi a itseng re la ga utlwa bekeng tse pedi tse fetileng gore Jose Mourinho o tla ya tlhopheng sa Real Madrid jale eno ya mmatlileng jale o lo tlotisana lotlhokwa le mamang ya sa batleng Jose Mourinho ore na ke na le pege yaka banna e ke e tshepelang mabelo jale ga re tsebehe re tla di bona taba tseno re tla o fa tshebeletso ya lesedi gorena gantlentle ditaba di tsamaya-tsamaya jwang mabedi metsotso ke na leshome le metsorobonga botshekeng ka morahora ya boraro re ke etse tjena pele ke o fa taba

yo tla hantle mashume a mabedi metsotso mo mabedi e ka mora hora ya boraro. Afrika Borwa nalane e boetse ya iphetha. Tsohle dikala ka motsotso o re ke keng ra o lebala. Afrika Borwa e tla bapala le sehlopha sa Mexico ka la leshome le motsomong wa Phupjane. Hopola maemo a fitileng mo tangtang e neng e kgangwe ke lerwele ke lerole. E ba motlotlo boha ha ho kgakolo ha mohope wa lefatshe wa FIFA 2026. Shebella papadi ya pula madiboho ho SABC 3 kapa SABC Plus ka 9 bosiu. Mme o latele diketsahalo diyalemoyang tsohle tsa SABC naha ka bophara. Na ne ka nka ipheta. Sena ha se papadi fela. Ke pale ya rona. Boikgantsho ba rona, nako ya rona. All of us, all in, kaofela ho SABC fela. Mohasi wa semmuso wa mohope wa lefatshe wa FIFA 2026. Oko utlwa monate o mokalo. Oko utlwa monate o mokalo he momamedi. Taba tse monate e ka nnete. Ditaba tse monate nate nate nate nate nate nate. Kajeno he mabedi papadi ikadile hona jwale ka umthata mo teng ho kgethwang se re batlang ho bona rona sehlopha se hapang di playoffs ka kakaretso ke sefeng ke Western Cape 2-2 na le hlopha sa Northwest hlopha di tla ba pedi Northwest tsa motsepele mong sena se tlang ho latela sa dipapadi selemong se tlang ho latela sa dipapadi sa 2026 le 2027 e tla ba hlopha tse pedi o bitite motho o bititeng ka mora hore e tle rawa ke Orlando Pirates papading ya ho qetela mo Pirates ileng ga ba hlola ka dintlha tse pedi ho noto ya ba Pirates hapa mohope Obit College ya ba e raela motsepe kwana ba re theohang he ba hlomphe ba ka mme ebile le itlhabile ka lerumo le itlhabile ka lerumo ka ntlha tse pedi kaofela ke ka mokgwa ditaba di leng ka teng hemo mamedi rona re tswela pele e tla ba hlopha tse pedi he ka Northwest papadi hlopha tse pedi ka Northwest ke ka mokgwa ditaba di leng ka teng jwale re tla utlwa rena. Mohlodi ke mang o teng ka mono mo lefintseki ke technical director ya SAFA. Ditlhodisano kaofela tsa SAFA. Ditlhodisano kaofela tsa SAFA rona ke papading ya banna, ke papading ya basadi mo lefintseki ke yena ya okametseng lefapha leno. Mme o tsamaya le moifo wa hae ha ke bua le wena tjena o ka nthata. Maobane re ile ra bua le yena a re fa ditaba rona hantlentle ho etsaetseng ka mono jwale. Ke bona ba tlatlang ba fana ka tlaleho he ha ba kgutla mono ho SAFA. Horna din thodi le tsa service bitsa hala jwang mme ka jeno re tla tsiba le hore na se bapadi se ipabotseng ka ba gabane bile se feng dipapading tseno se thiba thibane motho ya bapalampeng ya lebala forose ileng a tlhaba dintlhatsengata re tla ukwa ditaba tseno ka jeno din thodi ya tsala tsa ABC motsepe hona teng mthatha ka mona ka mthatha ka mona ditaba di jwalo he mmamedi o tla utlwa mona ho le sedi FM ra o le tsena he nke ke tswa ke hanyane. Kitsa ke sa batla letswalo lane la bafana bafana. Na hore se bapadiswe se sa tlameha ho bapala. Mao ba mbona o hlaile taba di bapaditse le shobele metsumedi ka lebale. Ena ke qala ho yuka qala lo e bona. Ke le moholo ke le mokana se ke atemetse le motsane tsa batho ba manganga. Se ke tshulo. Ena ke Vanessa Williams ho le Sadie FM. Crazy about you.

0: na pina kia John Warwick. That's what friends are for. Babidi tla ha fela kamera papa so me so sele show me kamera ra ya bohlano be ke buisana le no ku matlo. John Warwick. That's what friends are for. Ra le tsena ma bere ke potela ka mabenkeleng a ke gutla ke tla be ke tshwere noko ke ya gutla.
1: Na go ntsa ta hlelwa bophelong. Mo hau. E ka pa matsidiso a maholo ho wena. Wa lokela utlo bana le mathata a ditjelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di seha di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe. E nke ka jeno ho bobebe ha ho tlhatlhobo tsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
0: Ojo alo kidi papa di DJ Lovers regular te noko matlo noko tsebele sekele sa di FM dumela hle ngwaneso
2: ke go dumela ke tsela go dumela ke ba tsile di ba sa di FM
0: o sole Afrika bo ga mo tloile Spain
2: ke sa ke buile ke mo ayo for pre for off season
0: o li ki kwetsu li tswile le sebeditse wa nhlopeng sa hauka kwa
2: A ra sebetsa ka botso go bana re tshile maemong a bo 12 go di ma di team ke 14 mo ile gore re tshimela ka botso sa ba ba relegation.
0: Oh ngwaneso, relegation ha leyo.
2: Re tsaba ile relegation ke mo ka reng e ga ra shoma ka botso go bana go thwatse end of season ke mo be re tsakela gone ka bakala di injury.
0: Realebo ga jwa lo tla bontso le hlopeng seno se se ding e tlanga kere contract e tsama jwa
2: contract ya ka le se tlhopa e fedile but I ke na le di offer ke se itseng ke sa tlo di fighta before end of June ke bona gore ke ya potential se
0: Realebo ngwaneso Spain mo na re bone Spain le yona ya di papadinsa mo hopa le fast bolo e jwa ka Spain re shebile ya bontate le ya bomme.
2: Nkare gare lebeletse bolo ya ka mo Spain ke bolo re mo ile gore ka bolela ka mo ile gore ke mo nageng e le gore papadi ke ntho nkare e botlhokwa mo baduding ba Spain gobane go tswa ka di-development mo setlhopheng se sengwe le se sengwe o lebelela di-team tse di dlalang ko La Liga the same structure se se leng ko ditshimong tse di kalang ko La Liga ke same structure se e le gore se mo ditlhopheng tsa bomme gobane ba thoma dibapadi mo nkareng ka go thoma ka age ya ko tlase age ya mengwaga e 9 go ka fitlha mo mengwageng ya bo 15 ke mo ba dirang gore dibapadi di thome ka 18 and go fitlha mo gore ka lebelela go tshwana le nka fa example ka sebapadi sa go tshwana.

0: long as o kgona go performa ba o promote wa ba o ralokala setsha sa naga.
1: Ke taba tse monate ba e rata batho papadi Spain mo.
0: Papadi ba e rata gobane go ka lebelela Barcelona ya basetsana ya bomme re setlhopha se sa Barcelona se bina mogopo wa Women's Champions League. O ka bona gore ka mogo go sete mo go be go tletse ka gona ga se papadi ya bontate fela le papadi ya bomme ke mo e leng gore badidi ka moka ba Spain ke mo ba supportang ditlhopha ka moka ditlhopha tsa bomme le ditlhopha tsa bontate.
1: Ke a tseba o motho wa Bafana Bafana, o motho wa South Africa fela o e bona jang Spain World Cup nye?
0: Ga re ka lebelela setlhopha sa Spain a ba reka dipilara tsa gona bontsi wa bona ke under 25 mo re ka mentiona go tshwana le sebapadi sa go tshwana le Yamal, Rodri, Kazi, Pedro ke dibapadi ke e leng gore ngwaga ya bona e under 23 ke bona o ka re ke di key players tsa sona setlhopha se sa Spain mo e leng gore re lebeletse ga o tlo ba easy re lebeletse wa World Cup ya selemo se gobane go ketla ga ditshimo gore di fitlhe mo di leng gona ga o tlo ba itse mo ditlhopheng gore nka re setlhopha se tle tshomang ka botse ke setlhopha se e leng gore ba kgona go nosa dino gobane o ka se kgona go nosa dino ga ke bone o ka tla wa shoma ka botse.
1: Bafana Bafana yona o e bona jwang?
0: Bafana Bafana ka mokgwa ke lebeletseng papadi ya bona especially even though papadi ya boditšhabatšhaba obe ba raloka le setlhopha se ba bapala le sona sane
1: keneya
0: go ba bapala mo gae
1: setlhopha
0: sa Mexico maobane ba raloka ka nno yo
1: le Jamaica maobane Jamaica
0: ga o tlo ba itse fo mo go bona bate go ya ka nna itse ba ka kgona go ka o ka thopa papadi ya mathomo against Mexico ke mo ba ka ba go le confidence gobane papadi ya mathomo ke yona ya o bula ditsela ke yona papadi ba tshwanetse go ba e wine bate go ya ka nna ke bona o ka re ka tlhola papadi ya Mexico re ka kgona go shoma ka botse.
1: Re a leboa ka nnete kgaitsedi ya ngwaneso fela ga ke re tle mona noko mana ke re tle mo na le tabeng tse hlaga mona ya gore e ka re ga o ne go gotlela Spain o na le taba tsa di-Hollywood bets mona ramata otlhe ladies bua ditaba noko
0: a ka ga ke setse ke boletse ke na le di-offer tse di tswago moša wa mawatle ya gore ke tlile go joina go le gotse ga ke tsebe so fa bute go ka lebelela selemo se se fetilego a ke kgotla ke boya mogae ke ile ka kgona go registera go ke keepa pitse le setlhopha sa first touch selemo se se fetileng gore ga ke kgotlela morago gobane ke ready cause ga o gopola ga botse pre-season ke papadi e leng gore o fitlha o tshwanetse gobane o ready.
1: Yela di offer di teng a ke re le mo gae mo di offer ka pa ke re
0: di offer di gona le mo gae pateng ka re so fa ina ba mabare bare
1: oh fela ha rutwe he ha kontraka e ka beuwa mona tsepedi di chesa di le pedi Afrika borwa ka pa mose
0: a ka senka se bolelang ke gore setlhopha se se tlago ka contract e le gore ke a bona gore e ka one nka lebana le yona mo le gore nka enka
1: le montsa gao mohlomono ba tla contract le motse kae
0: go ya ka nna ka mokgwa ke leng ka gona le mo agent ke le mo yona ke dumela gore nka signa selemo se se tee gobane timo ga e le gore ba kgotsofetse ke bona ba ka boyang mo go nna ba re kgotsofetse ka mokgwa o bapetseng ka gona re go batla gape o ka kgona go signa gape nang ke ka mokgwa o ke shomong ka gona
1: fela ga o batle o ba coach nenneng kapa o be le team ya gao noko
0: ke go le tsona ke dilo tse e leng gore di a on the pipeline but ke tshwanetse ke dilelele ka morago wa gore ke setse go bapala ke moletse le gore ke tla kgona go concentrata gobane go ba coach go nyaka o nka nako ya gago ka moka o nyaka go tsamaya le province o lebelele dipilara tse e leng gore o ka bona gore di ka tsheta style sa gago sa papadi.
1: Ngwaneso ke lebile haholo tlhe mahlonolo ke ano se re tla utlwa rena contract o ntjwetse o ngwalele mane WhatsApp-ong ga o se o fumane contract o ntjwetse ya tlhopheng sefe
0: a ona ka mokgwa o mongwe a ditholo ke tla dira jalo ande ke gopela o ke leboge batheletse ka moka ba le CDFM
1: ba o rata gore ke o jwetse yo.

0: Kea leboga.
1: Ke lebile tle noko.
0: Thank you.
1: Ke tsa uri tjaba ema mere motle noko matlong e o rene re buisana le yena o thewa ga Spain o sala ka bona kon. Ra ga di fedile fela he. Itaba sentse di bewe tafleng he DK taba di bewe tafleng. E fela taba ke yena wo lut bets mona. Taba ke yona eno. E ba mushebile le mona Afrika borwa mona he mabedi motle manho ramatla otle. Ramatla otle. Ladies, are se pronto di tahle di loke di motsamela hantle. O batla kontraka selemo ka patse pedi. O tla sheba le ditaba tsa hore jwa le tla ba mokwetlisi jwa le eneneng. Hle re sebetsa jwa le ha mo mamedi. Ke ditaba tse monate ka nnete tse go di shebileng dipapadi mona. Ke tla buisana le Mtshepo se ka mora papatso ke nka pina Tshepo ke tla go wena. Tshepo ra motete ke tla go wena ngwane eso. Ne ke itse ka 20 past jwale ke la tla ka e hule ena ka le noko matlou. Ranka ra e beya mona mo re e beileng teng ke tla go pina ha re kata kere Mtshepo sa re tloa mona re ya mmamedi. Ebe ra e kwala tabene he ho ya ka mokgwa o taba tsena di leng ka teng. Ya. O fela o le jwalo. Ke se ke tatetse gore. DK re ka studiong se se chairman. Ei studio sa mona se se cha se se tla mo mamedi bona. E se batla re fetule tsohle le diaparo DK go jwetse. Se no se batla ke thewele ka makeup. Butle ke pote ka mashilishiling ka mona.
2: Na go ntsa tahlelwa bophelong. Mohau. E ka pa matsidiso a maholo ho wena. Ha wa lokela o tobana le mathata a ditjhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong. Go di seha. Di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24. O ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo. Ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng. O tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. Di plane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tjhelete ya dipalangwang, dijo le ya pulo ya lejwe. Enke ka jeno ho bobebe ha o hlahlobotsa bophelo ha ho tlatswe diforomo. SMS ali sedi ho 34774 ho 34774. Clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Kentucky Tuesdays e kgutlile.
4: Stop.
3: Fumana maka a 5 a original recipe chicken.
4: Stop it.
3: Le di zinga wings tse 5 ka 85 randa ka. Clock it! Mew buluke 54 randa ho Kentucky Tuesday ena ka 5 plus 5 deal ya rona ka labobedi lena fela, KFC fela. It's finger licking good. Hona le melao na dipehelo.
1: Ke a o jwetsa DK, studio sa rona se se tlampe, se se kotsi, kotsi, kotsi. Le batho bana ba balang ditaba DK ha ba sa tla pota ka ho nna ka bona ba re hela ntate ke se ke le teng. Ha ke na studio fela ke a mmona. Ke tshwere dintho tse kotsi ka mona ke tsamaya ka di-camera di tsamayang tse di fetoa tjena. Di ntlhaa ka mora tsebe ka mona. Di tsamaya be di tsamaye di eteng mane le gore na ke goretse eta tse jwang studio seno se setšhase ka mona ka nyeka. Ei se kotsi man DK man. Ke letlapa fela ngwane sa o shebile fatshe mona ke dikomporo fela. O tobetsa fela ntho di a nyoloa di a odimo di a fatshe. Di a odimo di a fatshe. E tla camera e tla ga tsebeng ka mona e shebena ga malena la ga le jwa di headphones ya ke sa bua le di microphone tsela ke tsa mofuta a tsone di me ma bone ka mona ma bofeta DK ya mabibi a mabibi go kana go ngwa ihle o le letswalonyana o kena ka studio tla bo go le dieta go tlatlwa o silafatsa dintho ka mona ho hobe. Ke tla make kena ka makeup ka bodu DK ho ho be ka montidio seno se kotsi kotsi. We won't know we ha ke se bona se bula neng studio seno. Ke a uletsa. Ke ma ga ipota mona ipote e shebe gona. Empe na e ntse ile bua molalemo. Ni shebe die ta ipote die tengwa. Ipote mangwele. James M. Kramer don't have the heart. Kamara mona ke tsepo ramotiti. Papa la volleyball. Kabe ke ba bona ke le ka studio ngwana bo tsepo ke ke yana tsepo. Monke o memo. Ho kotsi ka mona ke technology fair.

0: ke madoba lo sedi FM, light of my life. Mabedi ke itse ho tshwere dikgetho ka jeno o tlhopheng sa Real Madrid ya mabedi mo tle batho ba tlang ho kgetha mo ba dikete tse le shomele metsumedi magolo a tsheletseng mashuba mahlano a motsomong re tla bona ho fikela kana hore na ke mang ya tla hapa kgetho tseno tsa re be mo president wa sehlopha sa Real Madrid e tle o thatanyana ka mono he mabedi mo tle re tla bona hore na ntho di tla hleditsa majwang e ntseng le mo president ona jwale ke ntate Perez Florentino Perez o nkhisetsa sana mahwafi le Enrique Riquem, re tla bona hore na ya tlang ho hapa mono ke mang Riquem o itse ha ka hapa dikgetho o lata Jurgen Klopp e tlo ba mokwetlisi wa hlopha se Real Madrid o re ke lata Jurgen Klopp a tla tlo kwetlisa ka kwano ka mona ke ka mogota ba leng ka teng jwale ntate Perez yana hore nna se ntse ke kgethile Jose Mourinho e be ena mokwetlisi wa hlopha sa Real Madrid ke dikgetho ka jeno mamele re tla utlwa rena dikgetho tseno di tlatlhe di tsamatsamae jwang re keng ke babedi ba bararo lesedi FM dumela tlhe ela Blackberry ngwana ka wa
1: halo mama mme mmaro o kao ke monga phofo morena ka ke tshwara le tlhadi ka ntle go metsi
0: bua fela ngwana ka ke o mametse nako e se ke a re tshwara ke o mametse
1: Mona bufu le tsano le lebe nang ke kebe ka le bua le gale.
0: Eh.
1: Se tsopa sa rona se kgetuwe sa naha.
0: Mm.
1: Se kgetuwe hantle nna ke khotsofetse ha hona motho o ke nnelaella.
0: Ba tla bo sebeletsa hantle.
1: Ba tla sebeletsa hantle ke mpa ke tshaba kurupu yo ba leng ho yona e thata.
0: Ke utlwile Blackberry.
1: Tanki mwana mme e re ke ba le maponisa ke yao.
0: Ke le buile a holo hle Blackberry o tsaba mona mo rling teng he mamede. Ke le buile hle Dr. Mochatso. O ntsa mametse le Sedi FM ga mdicho. Dumela hle.
2: Ha ke tsolo.
0: Le kae mthombe?
2: Munye tsama ne mo tlao tse.
0: Eh.
2: Nna ke re ba para ka tlao le masono no ga nnete ke ba tsebile ha ra e mo no ba le go lwanela ntate. Ke o ka hoki.
0: Ntate waka.
2: Ya le la la yeta yena ke shalo.
0: Ke rata o etsa jwalo, mabedi tumela hle.
3: Mwari mkwela khoto.
0: Debi shopo.
3: Ntate le tala mohopolo ntore nda. Mohopolo utanta, utafuga istata ntate mani.
0: Ntate bishopo nzari. Go mametso a tswa.
3: Mohopolo utabola South Africa. Aruwa tita kwala hekole ntate.
0: Ke o lebuile ntate bishopo.
3: Thank you, brother.
0: Ha re utlwe monkwano le sedi tumela.
4: Ndare tsholo khotso.
0: Ela le khodiwe, o jwa.
4: A mona a tinda re tsholo wa itukela.
0: Ntate.
4: Ndare tsholo nna ke thabile ndare tsholo ke nna mme ndare tsholo ka tlhopa se sekgetiweng. Ke rata Roma South Africa ske ra re raya re be re khutla. Ha re reng re aya. Re lo kelela mono re lo lwana re nka melaa me dikokose re nka ntho kaofela re tla tshwana le ba bang
0: ntate ke utlwile wa tseba
4: ntate tsholo ke etebole
0: o ntse o ja tshepe ngwanaka
4: ntate tsholo difuba tse ra department ntate tsholo
0: ke lebile mohlomphe waka
4: take ntate tsholo
0: kgotso le sedi itumela tle
5: ae ntate tsholo
0: le kae mme
5: ke teng ntate tsholo le kae
0: ka mohause
5: ntate tsholo ke re bafana re ela ka letsela katleho le mahlohonolo e ya tla le mohope re a o hloka o e tlo tla le wona
0: ba tle le mohope
5: hantle haholo ntate waka
0: ke a leboa mme waka hle
5: thank you ntate
0: ke a feta mamedi tumela hle
6: ntatetholo
0: ntate
6: ategetsiwa mo gamatlhatse ka kgabisiwa go ntate
0: moranaka
6: ona ntse ka re seita ntate re na kgona go eetsa ntho ka dilite ga shapa france 2-1 ga ga sega bapala le metsitso 1-1 a sa bua ke ntho ya ke sa fu se nda yu bua ga lo ya bona ga tla feta ke tse ding ga ina le tshepo ba ba hlanga le ntse
0: o re tla feta mo
6: e re ka feta ke tse ding ke tsapa jwa lo ntse ba ka
0: ntate
6: e le bile ga tsholo
0: ha ke le bohle mo rena ka mabedi tumela khotso a ona motho mona khotso hle
7: hello ntate tsholo
0: ntate le kae
7: Ndete tshilo le go pompela ka thuko mokana.
0: Mm, o batla ka thuko. Ke a le bo mranaka. Mabedi dumela.
8: Atsulo.
0: Halau.
8: Re teng le kae?
0: A mona at bena hore.
8: Mm, ke mmane bona o tshwere le sweja man. Atsulo e.
0: Mm.
8: Bona. Ba hlana bana ga ba tshepile.
0: Eh.
8: Ga ba tshepile bafana ene re tsa batla re tsa go be proud re se botse di jetsi tsang tsa rona tse tshesa tsane
0: ege
8: ha re sala makhosi re ya pele tse tagwa bona masono lo bona bashana bana ba rona bana
0: ke a le boatse ba
8: thank you ngaphofu
0: ke o taba re kutle ka mona rona ho itsala wa nga pontho a dio ka mo bana
9: ga tsho madume ha fele bafana to wina ntate wa ka to wina ha o ile le legend tsa bona ba tlo wina
0: hey
9: ale ntate ke fela ke tla tsitsa ntshele kwa qoqwa thangu ntate
0: ntate ke le wile a holo hle morana ka tsebele tsa ke le sedi mo mabedi re a lo tsena ha ke pot ha nwe ka mashili shili ka mona jwa le ke kwa la nthwela ke nga le qala ke nyolo sa gohlo ke le ba ga dipudi ke ya khutla ona jwa
10: o ka ba le hlasipa la bothata ba molao ho tshwara ka phoso tlhekefetso tlhalo ntle le kgang diqabang ka rente ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing Clientele Legal e ofa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi maqwetha a rona amalala la otso ho thusa hora tse 24 ka letsatsi SMS ha lesedi ho 39771 ke lesedi ho 39771 Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng
11: Afrika Borwa, lentswe la hao le bohlokwa. Komishene e ikemetseng ya dikgetho e leng IEC, e o tlisetsa dipuisano tsa bohlokwa ka dikgetho tsa makgotla a metse selemong sena sa 2026. Local Government Elections, ka kopanelo le SABC Education. Mamela thatohatsi ya seyalemoya sa hao sa SABC, mme o kgone ho ithuta ka ditokelo le matla a kgetho ya hao ka hara motse wa heno. Kgetho ya hao ke lentswe la hao. Etsa bonnete ba hore wa e sebedisa. Ingodisetse dikgetho tsa selemong sena. Lenana lena o litlisetswa ka motlotlo ke SABC Education ka kopanelo le Electoral Commission e leng IEC. SABC Education, enriching minds, enriching lives.
12: Hey, kgaitsedi, ke ina ditefello e se fetuile. Mme jwale dikgwebo di ka kora ka FNB Speedpoint.
13: Au, seo ke ditaba tse monate, ha ngola ho le monga kgwebo.
12: Eya, o fumana commission ya sekgahla se tlase se qalang ho 1.8%. Se theohe ho fihla ho 0.6% ha kgwebo ya hao ntse e hola.
13: Hee, wa bua jwale, ebile e ka nka bapalla sehlopha se winang.
12: Heya.
14: Kena gaming ya ditefello. Ka banka e putsang kgwebo ya hao ha e tswela pele hantle. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. FNB, lekala la First Rand Bank Limited. Mwebe wa ditshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao. Ho na le dipehelo.
0: Mabedi metsotso ke robedi pele re fihla horeng ya botshelela ke lebile hle Moruti Maine o ntse a beile tsebe o nyolwa ka kwa kwa mona. Ai, ya utlwa o tla ba tshwere ntho engwe 6 o'clock mane. Mo a tlabeng a re o leboga modimo ka difefo. Rotla ba le bo ha modimo ka difefo a bua le motho a le bo ha modimo ka difefo tsena tse o hlaetse mo pelong e ka o le bo alwena Moruti Malau ka mona ka Tennisville ke le bile a holo hle mrena ka Dr. Mchatso ke a le bo ka nete re ku utlwa motho ke yona re ku utlwa motho ke yona ba tla potlakile mona hore ntate ke tshwere ntho e go tshwenyane
15: hela monga phofu
0: e ke
15: ai bafana ba ka nna ba fika semi final ntate
0: e
15: ka nete
0: mhm
15: o shitse re shaa
0: ke le buile a holo hle mrena ka ke le buile nete ya sala ba re bafana e tla sebetsa hantle ha re tsepeng e ha ba re tobane le sefifo ke sona seo re se batla o tshwa le Moruti Maine na ntho ya lai bua mara re le boela mpheng thaba e lona ntse le batla masimu mono le batla ntho tse bonolo motho ke a re na mphe thaba ke batla thaba ha o ka mpha thaba ena modimo o ntlwelele ka nthong tsena tse bonolo eno ke Michael Jackson ho lesedi FM or speechless nakwaiyo re sebeditse le DK

0: tsoga o ikemele o iketsetse go bane ha o sa ikemele ha ona motimong ya tla o phelelang le ka mohlaole mong o lokela hore o phemba o phamise dikausulwane ya makathata bophelong bona ma e ke ka mowa bophelo wa bobanga ka teng e bile ma le bo ithuta ho sebetsama ka matsomo ka mehlake ke tshukere ha di ntho tsa hawa di hlile di sa tsamaye hantle ntho setseng ka yona bophelong mona nama ke kelello mmoho le matsoho a hawa pina monati ene tla wena makama rorisang a sechile matsoga ma ya selemo sa 2024 ke singele ya hai ke dumelang hore we ratile ma bona molwati wa tsebeletso ya lesedi FM hopola hore bafana bafana etla bapala le naha ya Mexico Mexico e papading tse tla hleng di thagohe ka la leshome le motso o le monga kgweding enama e o goleng ho yona ma o ntse hopola hore ha re bua ka naha ya Mexico go na le festival tseo ke le hopolang bo Nuevo Leon Jazz Festival eo e leng gore e tswela pele ka mono ka naheng eno ya Mexico Mexico ibile he ke opola hore hona le biditse ding tse e leng hore ke lahla a ka di bona ma festivaleng e nonga tola bo chef loba ma bo stengli tleka moholi Richard Bonard sloposani sa the yellow jacket baile ba ipikela ba le ka mono ka naheng eno ya Mexico Mexico Mexico ibile ke bua ka Mexico jwalo ke a hopola hore assessing some diteishene tsa SABC e leng 5 FM go na le mokete eo wa ba o etsang mo teng he ba pepisang dijo tse monate tsa naha eno ya Mexico e ba re ke tequila Mexico Mexican Food Festival ebile e ne tshwere ka la 30 kgweding ena e go leng ho yona o na molwati wa tshebeletso ya lesedi FM re tlo ba sharp ama Kapaseno sa Mexico. Morning tenge ke mo ke lenteng e re ke ka ba bengkileng ke a khotla.
1: Clientele e mwana ho sireletsa le ba lapa la hao. Di funeral dignity plan tsa rona di thusitse ma Afrika Borwa ho boloka beng ka ona ka seriti dilemo tse fetang 30. E re ro fepeletso e tlotlang bophelo ba hao le ba beng ka wena. Re lefa ho rentse 24 mme o tla fumana double accident cover ka clientele funeral plan. Di plan tsa rona di tekwe tlase. Etsa kgetho e tshwanetseng tlhoko tsa hao. Enke ka jeno, ho bobebe, ha ho tlhahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe diforomo. SMS-a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse

0: Kipindi munati ya holo ya zawadi ya Mungu jabulani sizwe chabasarantu hari tabeng wabona tlamile re thabe mme re thaba re thabe ka tsela e ne paetseng ho yo be le ntho e etsalang makeišeneng monana ya ho ya ka moo batho ba lwantshanang ka teng ke ntwa ka mona le ka mane le ka moo batho ba nwang ka teng e makeišeneng a batho ba nwa ha bohloko e seng ntho ya bapala jwale he ke tse dinga tsa dintho tseo di banga kotsi mme le bana ba qetella banana hore ke tsela e nepahetseng ya ho phela gobane ba gola ba e bona tsatsi le tšhabanga le le etikelang ee ga o bolele ga re tlamehile re thabe tlamehile re dule re nwele tsatsi le tšhabanga le le etikelang mme ena pinahla albumong ya hae ya ngimhle ya selemo sa 2025 lemong se fetileng sa 2025 ka etswa album ena mme pelo mono o tla bolela ka ofa Linda Skakani Two Sides One Mirror ya selemo sa 2017 A Night in DC ke lebitso la albumo eo e leng gore ne ko nketse yona wona motho e motle wona morati wa tshebeletso ya lesedi ontse gopola gore le Zoe Modiga e sengane ke nngwe ya dipina tse ko nketseng tsona go tla albumong ya ingane ya kwa
1: e bang o nagana gore o keke wa kgona go lefelela leqwetha nagana gape Clientele Legal e ntse tshebeletso tsa molao tse theko e tlase o ka fumana cover e fitlhang go 745,000 ka selemo dipolane tsa rona di kenyeletsa cover ya gago molekane bana le ba leloko dipolane di cover ditaba tsa setšhaba botlhokotsebe le tsa mosebetsing e ka ba di-protection order, tlhekefetso ya bong, tlhalo ntle le kgang, kapa ditshebeletso tse fokolang, leqwetha la hao le tla o thusa. Phahamisa mohala o letsetse leqwetha la hao, kapa romella email re tla kgutlela ho wena. Diplane tsohle di kenyeletsa bail ya 5,000 rand, mme re tla ya sepoleseng ho lefella yona. Clientele Legal e o fa keletso ya molao ka mohala hora tse 24. SMS-a lesedi ho 39771. Ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
0: Motemotle bona morwadi wa tshebeletso ya lesedi. Shakim Joyner. I'm waiting for you. Ba bonolo a kereng.

0: Mamelodi, what's happening? So you already said here, Jakim will join them. Still waiting. Kilibitso Lapina. Ewo kidumelanga yo tswere ha monate. Kgodinga ye monate, kgodinga ya ba chama, kgodinga o keleletsong hore di ba ka fapana. O tswere di programa matso e leng hore ho buisana le ba cha ho ka bontswa menyetla eo e leng gore e ba teng nakong ena eo re phelang go yona gobane nete sebele le go ja re tla nne mona le mane re thetse histori ya selemo sa 1976 go botlhokwa golo go utlwisise gore bophelo bo ya pele mme re tlamehile re shebe ntho tseo e leng gore di etsala mothating ona bophelo ke ka moo bo sebetsang ka teng a ko ntshware mmamedi kenke ba babedi ba bararo fela ma re utlwe fela gore di ntse di tsamatsamaya jwang tsatsing lena la ka jeno re iketlile o kae le bomang ka mmino monate mmino wa jazz noto e o tlang botsekeng o tla botsekeng jwalo tsatsing le monate tsatsing leo re lo shapang Mexico. Ke o file hore ke di festival di feng tse o ile ngore di batla di tumme na henga eno ya Mexico tsa mino wa jazz ga ba ka utsibisa hore seseng sa dialemoya tsa rona kwano sa 5 FM bane ba tshwere mokete kgoding e fitileng ya Mountain Hill honong ho pepeswa meaparo ena ya Mexico mmoho le dijo tsa ka mono ka naheng eno ya Mexico. Tsopola hore dinaha matsa botjhaba tsa matjhaba tsa ba botlhale ba botjhabela ba ntse ba na le ba kenekena mona le mane ka tsena matseo e leng gore ga hwebisana le bona nka hlaka e beya jwalo ona morati wa tshebeletso ya Lesedi FM e re o tsena makenke ba mamedi ba babedi ba bararo e be ka bramono ke hatela pele ka noto e dulang a tsebeng e tsamaye le maikutlo mamedi e re ha o tsena he ke e tsena makia khutla
1: mo linting ke mo ke linting je le ka kapa
2: eno ke selalo seluta.
3: This is Teresa Golden, a.k.a. High Priestess of Love, all the way from sunny California.
4: This is Masauko of Black Sunshine from Costa Rica.
5: I'm Mallory Jane.
6: Kenna Menya Joma Tole.
3: Listen to Kakapa.
2: Mamela Kakapa, Holy City FM. Out here says a Minowa Jazz.
4: Every Sunday
3: on the City FM.
2: Muretito, Mulodi, Liboko.
1: Holy City FM.
0: Ya morete to molodi moho le bokgoni ha o le tsena na he ranking game mehala ya ha wo nomoro nga tsa mahala tsa 086 000 3084 ke mo ke lenteng ke nka ba ba di ibe ka mono ke hatela pele ka mino le se ke molela khotso le se di khotso
7: pa ka
0: re tle ka weso
7: hela ke tenga ka pa ke setse ka mona ka petana ri tika ka pa go ma metsi ina le tibello le ntlantsa le ngwana ka wa o clean ile dikalo ka kapa o sebedise go e phomola ka kapa
0: ke le buile haholo o tla kopana le staff notation na matshogo matlhoko ya tla tsamaya le wena jwalo o ka lenaneo le monate la mmino wa ditswere ke le buile haholo ha o le tjena wena morati wa tshebeletso ya lesedi e re ke sebesebetsama ka tsela e tjena e be mo ke hatela pele ka mmino ka mmino mmino mmino mmino mmino molemong wa tsebe ha wa fela
1: mamela je le lehlohonolo tshoko Sontaha seseng le seseng, go tswa go reng ya botshelela go fitlhela go reng ya borobedi. Jazz, lehlohonolotsholo ka kapa, mo Lesedi FM.
0: Mamedi ke noma leng teng, mamedi kgotso.
7: Ka kapa, ka kapa.
0: Motho wa batho le kae?
7: Mmino o tlhabosiwang ke general ka thuso tona ka kapa.
0: The general, o dutse le mang a o iketlile o kae ka jeno?
7: Taba ya ka ke dutse ke le mo ana jwa letsela ke mametse mmino ona o tsamaisana le maikutlo.
0: Mwana mme dulo dila onzo tele tsebe utlwa
7: ke jena ga le tabia ga ka phigitola
0: ke le bile haolo the general
8: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hau e ka pa matsidiso a maholo ho wena ha wa lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa ho lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe o kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke kajeno ho bobebe Ha ho hlahlobo tsa bophelo, ha ho tlatswe di forum. SMS a lesedi ho 34774, ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Molinti ke mo kilinti je le ka kapa
2: enwa ke selailo seluta.
3: This is Teresa Golden, a.k.a. High Priestess of Love, all the way from sunny California.
4: This is Masa Uko of Black Sunshine from Costa Rica.
5: I'm Mallory Jane.
6: Kenna Menya Jorma Tole.
3: Listen to Kakapa.
2: Mamela Kakapa, Holy City FM, out here says Amino Wa Jazz.
4: Every Sunday
3: on the City FM.
2: Muretito, Mulodi, Libokoro.
1: Holy City FM.

0: Di tebetsena tsa hora ya borobon re dipetela ka oleko la bulipi Gauteng le hodimo le tlahla ka Mpumalanga le tlahla ka Phole ntle le mo le tla kwela ka o kgatha dibaka ka borwatha pama empa o futhumalelo Veld province ya Northwest le tlahla ka ho Phole Free State le tlahla ka Phole empa le tla kwela ka o kgatha dibaka ka borwa Northern Cape le tla kwela ka o kgatha dibaka o Phole ka pula mona le mane le mafafasane ka borwa botshabela Western Cape le tla kwela ka o kgetha dibaka o Phole fela le tla kwela ka borwa ka mafafatsane le pula mona le mane. Karolo e ka botshabela Eastern Cape le tla hlaka hoseng fela le tla kwela ka o kgetha dibaka o Phole ka mafafatsane a itjadileng le pula go tloa thapama. Athe KwaZulu-Natal o tla thiba ka mogodi ka botshabela hoseng ntle le mo le tla hlaka thapama fela le kwaile ka o kgetha dibaka go futhumale ka leboya botshabela. Ditabatsena tsa hora ya borobon le bulipi bilele tsa o qetela tsa letsatsi di fella monatse latelang tsena imameletsona ho sano seng ha hora ile ya bohlano ditapotsena ke re khutlisetsa wena matshogo mahloko
1: ke a leboga kgetsedi ya motho motho mo tla re kena mogatlhelong wa bobedi ebile le wa o qetela wa lena le ratwane nanong ke la gaola ditswere tshebeletso ke ya mantlha ke le sedi fm o ikutlwetse nanong la gaola ditswere ka jeno ga re buisana le the patreon ke bua ka motlhomphei tirompane ka ditlhodisano tsa selemo sa 2026 tsa tirompane Coral Estate Fort mo mamedi e motle o ikutlwetse tlhe ga ke batle ke ne ke ye kwana le kwana ke ne ke o rome ka e tlo o tshebeletsong ya lesedi taba tsena o di fumane di feleletse setlhopha sa His Majesty Correctional Service setlhopha se tlhagang kare go province ya kapa ka rona ya Botswana mmogo le setlhopha sa SA Singers setlhopha sa Voice of the Nation tsona di ya go di Champ of Champs o e tlhalositse a kere e hlakile ebile e utlwagetse ba lo otlana mane ebe ge re ya go tsane tsa di-large tseo re neng re di bitsa di-large wena motho e motle tse tlatlhe di-mathematica league jalo ka ga se a tlhalositse standard category yona tse tlotseng provinceng ke tsona tse tla emela province ga o na leake moo o tla dube selemong sa 2026 go tla dubeya go tla binwa wena dula o mametse tshebeletso ya lesedi ge tle go utlwe dipina nakong e tlang o re na tse kgethilweng bakeng sa selemo sena ke difeng.

0: di hlomo tsa moya ke lebitso la pina mona ke bokapi ba Dr. KE Leganya ke ne ga eteletswe pele ke setlhopha sa Serumula Performing Art Academy. Momamedi mong o butsitse potso ya gore na ao mahloko ka jeno a re bapalela setlhopha se le seng sa Serumula Performing Arts Academy lebaka le teng. Ee, lebaka le teng ba ile ba kgetha pina tsa Sesotho jalo ka setlhopha se tswang ka rona ya Lesotho. Ke lebaka la pele. Lebaka la bobedi ke o boulella puo ya bona le o rata seo baqapi ka kotloloho ba se entseng ka pina tsa Sesotho. Lebaka la boraro ke setlhopha se nang le nalane e batsi ka Sesotho kapa ka Bosotho ka kotloloho. Mamedi, moo ke yang teng ke mona. Ha re nahane jwalo ka ha re buile le motsamaiso wa sehlopha bekeng e fetileng, ha re ka lahlehelwa ke letlotlo le letle ha ka la sehlopha sa Serumula, e tla ba tlokotsi e ka kang ho Basotho. Ee, ke a dumela, ho na le tse ding dihlopha ka rona a Lesotho. Fela sena sehlopha se ile sa phahamisa flaga ya province ya Freistata ka makgetlo dithurisanong tsa National Choir Festival. Ebile ba phahamiseditse hodimo flaga ya naha ya Lesotho. Ke tshwanelo ya hore se setle seo ba se entseng re ba lebohe ka sona. Re ne re kgothatse batsamaisi ba bileng teng ka ga sehlopha sena bao kajeno ba tsamaisang dihlopha tsa bona ho hopola moo ba tswang teng. Ke na le wena.
1: O ka ba lehlasipa la bothata ba molao, ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malalalaotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS a lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefello tse tlwaelehileng.
2: Matshoko mahloko o le sedi
0: puisanong yao ke bileng le yona bekeng e fetileng le mohlomphehi lehlomela tente ka morao ho yona ke ile ka fumana mehala e mengata ka tsela e tshosang le maikutlo wa emailing ya ka momamedi ya tshebeletso ya lesedi moo bamamedi ba neng ba hlalosa hore ha ba kgotsofala ha ba thaba hohang ke se builweng ke mohlomphehi lehlomela tente fela o ne a bua seo bohle re se utlwisisang haholo ha re le teng sedikadikweng sa pina. Boima boo sehlopha bo fetang ka re ho sona. Fela re lokela kore re supe hore ke se seng sa dihlopha jwalo ka Maseru Vocal Waves se ileng sa nka naha ya Lesotho sa e beha mmapeng. Re ke ka lebala. Mekutu e entsweng ke lehlomela tente le sehlopha sena. Ho no ho le boima, ho le monate, ho le jwang, ba ile ba nna ba kgatha tema, ba etsa bonnete ba hore sehlopha se tswela pele ho emela naha ya Lesotho. Kajeno ba na le bothata, ha re a tlameha ho tsheha ka hoo. Re lokela ke ho bona jwalo ka Basotho hore na re ema jwang ho tshehetsa sehlopha sena se se ke sa timela. Ke ka hona ke itseng Sontaha sena, ebe Sontaha se ikgetha moo re hopolang menyabuketso ya sehlopha sa Serumula Performing Art Academy. Botsamaising ba mohlomphehi lehlomela tente. Mme hopola mmamedi e motle hore o ne a se mong, o ne a na le bontate le bomme ba neng ba mo tsheheditse. Ke ka hona ke buang ka batsamaisi ba tswang sehlopheng sena hobane bona ba teng. Haebe ho na le batho ka nnete ba thabelang ho wa ha Serumula, ha e tla ba ha le na moya wa pina ebile ha le na moya wa botho. Re ke e be jwalo. Johannesburg Serenade. Ke Johannesburg Serenaders. Sehlopha sena momamedi e motle ke sehlopha se theilweng ka mesuwe ya mehleng. Ba ipitsa the retired teachers. Mme ba re ke the retired e seng batho ba nyahameng ba tepeletseng. Ke batho ba ntseng ba na le mafolofolo. Ba seng ba beile meja fatshe tshebetsong fela they are not tired. Ke seo mme mamoruti tshiu a neng a se bua le nna re they are not tired but they are retired. Jwale hlopha sena se teng mo mamedi e motle ka kwano ka hare ho province ya Gauteng mme ba rerile ho bana mokete ka la mashome a mabedi le metso e robedi kgweding ya Pudungwane November 2026. Ke fumane sememo hore ke iponahatse mo mamedi e motle seo ke dumelang hore se tla ya ho beng baka ba tle ba seele hloko ka letsatsi leno ba bone hore na ke mang motho ya tla emela tshebeletso ya lesedi moketeng ona kapa mosebetsing ona o ikgethang. Re a leboha bomme le bontate ha le ntse le na le tlhase eo pineng ge leboha ho menahane. Ke a tseba le motseng wa Maokeng Kroonstad ho na le sehlopha sa retired teachers. They are not tired. E sekgowa ha ba kgathala fela ba beile meja fatshe tshebetsong le bona ba ntse ba tswela pele tlasa botsamaisi ba Mohlomphehi George Sethunya Fothwane. Sena sa Johannesburg Cernydus ba tsamaiswa ke ntate ke Mohlomphang Mohlomphehi Daniel Lefoka ke yena motsamaisi wa sehlopha mo mamedi e motle. Ka ba le mokete ka di-28 tsa November mokete ona o tla tshwarelwa hona ka mona ka provinceng ya Gauteng moo ba tlabeng ba thaba le barati le batsietsi ba pina. George Mqadana le yena le sehlopha sa Isaiah Milonji Kantu Choral Society ba ntse ba le teng ba ntse ba tswela pele mme taba e thabisang ke hore bomme bane bontate bane ba ntse ba le teng jwale ba kene le batjha ba etsa le ha e ka bakeng pina ntse e le matla ka tsela e makatsang ya sehlopha sa Isaiah Milonji Kantu Choral Society. Re a leboha, re a leboha, tlhase ha e ne e tswele pele.

O modimo ya lokileng. O modimo ya tshepahalang. Ha ona ya tshwanang le wena. O qalo le qetelo. Ya bileng teng pele tshimologo e ka ba teng. Jehova ke lebitso la gago. O phahame o a halalela. Jehova wa makgotla. Modimo le bosung bona bo kgetheileng. Re sa qala leeto lena la go rorisa, la go phahamisa. La go bolela matla le boholo ba gago. Re leboga mogau wa gago ka tshebeletso ya lesedi. Re leboga monyetla.

etla o re fang ona tshebeletsong yena ge le bua di talent ge le bua bophelo ge le bua mesebetsi modimo di tlhonolo fatso tsohle tshireletso ya hao bohlale bo re fileng bona modimo re le bua ha o ntse re tataisa letsatsi le letsatsi le ha re o sitelwa ka dipuo ka diketso ka ho bona ka ho utlwa o a re tshwarela modimo ke bula pelo ya ka gore o tlo kene mamedi wa tshebeletso ya lesedi ke enwa motšha ke enwa mme ntate nkgono ntate mogolo ngwana modimo ya mametseng tshebeletso ena ka tshepo e feleletseng ya gore lenaneo lena la ka jeno le tla tlisa kgotso moyeng wa gae le tla tlisa bophelo go yena le tla tlisa tsoseletso le tla tlisa maatla le maatlafatso ya moya o halalelang jalo ka ga re tlo qala beke e ntšha modimo re qala leeto la thoriso bosung bona re a o mema ka gara leeto lena re keke ga qala leeto lena wena modimo o sa qale le rona re keke modimo o ra tloga o sa tloge le rona jalo fela ka o ile wa tsamaya le bana ba Iseraele ka topalelo ya leru modimo le bosung bona laela manyoloi ya gago a ko tsamaye le rona modimo wa ka ya tshepagalang laela dipolelo tsa maleme a rona morena o ntshepetse sebaka sena o ntshepetse gora ena o ntshepetse motsotsona ke ema jalo ka moshe bosung bona tshebeletsong ya lesedi ntate mphe maatla modimo nkapese kobo ya o ileng wa e apesa josepha mphe ditlhomo tse o ileng wa di fa dafita ka lebitso la jesu kreste wa nasareta modimo tsamaya le rona thoriso kgotso.

0: na go ntsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo ho wena wa lokela go bana le mathata a ditšhelete bakeng sa go lahlelwa ke mong ka wena o le mong go diseha diplane tsa lepato tsa clientele di lefa kontane horeng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ha o reke plane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim diplane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe e nke ka jeno ho bobebe ha o tlhatlhobo tsa bophelo ha o tlatswe diforom SMS a lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
1: Na o bone sesolo sa phone e ntšha gape
2: o etsa halang
1: ke sesolo sa Vodacom le pep fela o ka kena lebenkeleng o lefe e bo o tswa ka phone ya gago le tsogong
2: ka nnete
1: eya go jwalo
2: ke bokae
1: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela kapa o ka e fumana ka phone yam ha pep sale
2: ao tsane ke e fumana jwang hle
1: ka prepaid kapa kontraka boikgethelo ke ba hao
2: ke ya lebenkeleng le haufi la pep hona jwale
1: le nna ke tseleng
3: Samsung Galaxy A06 ke fumane ha pep fela ho na le dipehelo further together Vodacom
4: Thoriso romela WhatsApp ho 083 284 0008 o letsetse 086 000 3084 kapare sale morao ho di socials at lesedi fm hashtag toriso
5: ntjhafala moyeng matlafala o tswe moluta

a kgwedi ke ya botshelela ya selemo phupjane tlhola matsatsi a supileng ka jeno ere ke pele ke tle ke qale ke lebohe mphatlhalatsane nanedi ya meso ra bo sa fele mogena wa kgotso gore boetseng gape re fa mogauwa gae ka jeno re tlo kopangwa mmogo ke maqhubua gaswe ke boloke katibi a fumeng sa ka tlhompho kananelo ke tebogo ke tsona ke tle ke di lebiso basebetsi mmogo botlhe ba seng ba ntse mosebetsi wa kgabane tshebeletsong ene mananeong o tlhase a fetile le ke nang a jwale ke la thoriso nane o re tlisang tsoseletso maatla bophelo o sa tlo qalabeke ya gago e ntšha re tlo ba le go ra tse tharo tse pedi ye motshomo ratiwa ka jeno re tlo kopa maatla a metlhale matsatsi ke kere nane o lena ke nane o la tshebetso ene re bitsang service ke nana o la tlhwekiso matlafatso ke nana o la tiso jalo fela ka ga kolo e tshwanetse e iswe serviceng nane o lena le tshwana le service ba le botle ba nana o lena le lokisa motho ka gare e lokisa motho wa ka gare a loke a tsebe o lokisa motho wa ka ntle ya ba ke mamela mantswe a thuso motaung le moruti maine ka jeno ba re re phela nakong e re e ka dingweng ba tswela pele ba re bua mantswe a agang nka menyetla eo bophelo bo o fang yona tshwarela ka pele rata batho ka pelo ya gago yotlhe gobane go sassa ga wa tshepiswa tsatsi la rona a utlwa gantle gore sepanona ke tlamaya ke itlhotlhore ke itšhebe gantle gobane ga e be teng tho e tlo tswela batho molemo tshiung tsena tse re phelang go tsone ke o tsamaya legatong fela ke a tshaba gobane lentswe la modimo na le mo legeng metlheng ya go ketela legato la batho ba bangata le tlo o tapa ka baka la ngatafalo ya bogopo gore batho ba tla ba baithati e mongwe o tla ikgethela tsela gae a re sa bua re fitlha dikerekeng mona gobane jwale gotho ba tla ikgethela ditheko gona o rata efeng ga rate efeng ka gona o ka bona matsatsing ana e batlhanka ba modimoso le thata gore motho a ka bua nnete gobane batho ba ngala e rata go ntate wa ka mme wa ka o e bue nnete go batho ba ngala kapa o bue nnete goba leshano le keke la isa batho le godimong leshano le keke la thusa batho le tla tseba nnete mme nnete e tla le pholosa nnete go ba beng ga yona botlhokong ba yona go tšheseng ga nnete fela nnete na le mokgwa wa o pholosa motho le magotleng a dinyewe ga motho a na itse o tlo a tlola lemo tse masome a matlhano a motho eno a ka bua nnete fela o tla utlwa moatlhodi a re gantle dilemo tse o tshwanetseng ke tse masome a matlhano a rempa ka baka la bane o ile a sebetsa mmogo le legotla ya ba bua nnete a re tlo ditlhaola lemotse le ga nnete le botlhoko le ga nnete le bohima go e jara empa nnete na le mokgwa nnete na le tsela ya o etsetsa motho

0: a ke na ngwana so ke thaba mo sia di plus ntsa wa dina re mo tsumoga diwa ke le bomo hao ka bana ka four ways ke a bona mola tsa o ke ene a mama fu beru ka bana mola tsa o ke arle bomo hao arle bomo hao arle bomo hao le sa di dubela khotso
1: Toriso
0: mme mo di mo aboko
1: kopinya na mamisha ka kolusaka
0: arle bomo hao mme
1: ma hauwana ngwana mme ga o leboa tata go ne a maodimong bitsela a lekgethege go tlhe mmuso wa gago thata o tse lefatsheng e le ka tsa legodimong go feka sheko bogobe ba rona bo re kaneng tsatsi le le leng o go tshwarele melato ya rona jale ka re tshwarela basetsa se ka re isa melekong ompa go lwela o hemo bo bane mmuso kwa gago le maatla leganya ke sena se bodisa le fedi s m ga di s e kgologadi date kachela ya re tlabololang moyeng ka lekana ko tsotlhe ka re tsa mpha maatla bitsa tatelo labralamaela a ne

0: Hashtag Thoriso Modimo way. Are mo hawa modimo so ke ene ala ta fusi mo sorodi. America Peter Maritzburg. A ke le bo ha mo hawa mo tsomoga tua Thoriso ke nna mediro. Na mo hawa na salon pitlela ke market fela. A ke na mo la etsa sna na pokedi le deli go ka mana ka Kronstadt. Ara ara ara mo tsomoga tua ra ntho ke ena mo le sedi.
1: Ke ka tsela di le la mo ka tio wa
0: ka. Ka mo hauli ka mme.
1: Ka mo hau o mo hulu. O re fihletse o dula nna le rona tate ka tsela.
0: Haleluya.
1: Haleluya papa mme ma sima ma ka mmoli.
0: Mo di mo ke mme.
1: Mme ni papa.
0: A tori so le sa di dumela.
2: Emo tsongwa nan me goto
0: le ga ndadi
2: na ma ho ke phetse
0: ngwanes
2: thoriso
0: modimo a tla bokwe
2: o ke mo ke di ba ba sele o singa le jo lena
0: ei
2: ne mo ja beng pule hanga maqholo ya kuba ya Jesu
0: ei
2: ene le mo hlodi thego wa hae putinya ba ba sele
0: ndadi
2: Hanga ama puro ya kuboya hai. Laine tuing ya ukulang. Uta kufola kani bicho la jie.
0: Modimu wa wako mwanesu.
2: Kebe dinyaka hene maa.
3: After you realize the love of God. Ora mutawo wanoro wa urata. Regardless of what you've done.
0: Regi nyule mwanesu muna kikeke. Are se fapanong ke buha wena morena re ha mo metse sepela sena o tlo se bone fapano sena o tlo a bone madia na theuela go wena o tlo go bone mo hauona ha ke tsebile ya mo bo leng ka ra bona ha ke tsebile ya tolo lo leng ka ra lona gona jwale empa gona la modimo ya bonang mo mahlwana ma akeke nga bona teng modimo a hlonolofatse

0: ngwaga ka tšhela. Dumela ntate moratuwa wa ka. Ga leboga Modimo ka wena ka thapelo e maatla. Ka thapelo e maatla ntate. Go gorisa Modimo, mo phamisa lebitso la hae. Lebitso le feta mabitso otlhe. O mphamisitse le nna mo ke leng teng ntate ka tšhela.
1: Na o blacklistilwe kapo dikolotong. MCS ka o thusa o hlakola lebitso la hao. Ba leletse kapo romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka o hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-areas, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molao.
2: Ntlafala moyeng, matlafala o tswe molota.
3: Thoriso, thoriso. Ntate ka tšhela, ke kgathatswa ke mmina thoko o reng ha ke re kgoro ya hana. Are tshe o tla kena ha ke re ke mofutsana o re o na le nna. Alleluia, go tswe be le lona. Masikobela phosana wa lejantšha.

mamedi wa tshebeletso wa lesedi metsotso ke robong re arebe gore re lebile go rengela shome le motshomong ake ntho tsaka ke tsena heliloko re hagele nakong ena mamedi wa ka ya rategang jale re tle re kopele godimo le tle le re fuparise le rumo le godimo le tle le re fe sebetsa le tle le re fe thebe le fatse mona mamedi wa tshebeletso ya lesedi re lwana botsiare le bosiu empa ntwa re lwanang ga se anama le madi re lwana le meya e motshomoratua ga re qala leeto lena le re lokisetsang beke ya rona e ntšha e re ke tla ke toloke ditaba tsena ga bobebe fela gwa etsagala lefatsheng lena le re phelang go lona re tswalwe ge le morerong wa modimo go tiisa taba tsena re ka gopola Jeremia ga bua mantswana kapa modimo a bua mantswana go Jeremia a re ke o tsibile le pele o ka e ba teng ke rata mona mo e reng ka o kgetha mme ka o etsa moprofeta godima ditšhaba jale mona lentswe la modimo le a re tlhakisetsa mamedi wa tshebeletso ya lesedi o mametse o le Limpopo le Gauteng o le Freistata diprovense tsotlhe ke rata o tlo utlwe taba ena ga ke e bue ka segoa ke e bua ka Sesotho tshebeletsong ya Sesotho gona Jeremia o utlwisisa gantle ga ebe Jeremia o na qeaqea gore gantle nna morero wa ka lefatsheng mona keng ha ibe Jeremia ona sa iputitse dipotso gore gantle gobaneng ke tswetswe lefatsheng mona jale modimo wa mo araba o re ke o tsibile le pele o ka ba teng lefatsheng ga re ke o tsibile fela gore ya ba ke ya go kgetha ya ba ga ke o kgethe fela Jeremia ke o etsa moprofeta godima ditšhaba moprofeta wa ditšhaba go na le ntho e ke ngotse mona ga ke ngwala mona ke ngotse gore modimo ga a bua le Jeremia mona modimo ga qeaqee ga batlisisi ga pholle taba wa e toba o re ke o tsibile ga re ke utlwetse ka wena ga re ke ile ka ngwollwa ka wena o re Jeremia ga o phoso ke o tsibile go o tsebeng ga ka o ne o sa lekana nna ke le modimo ya ba ke tlameya go o kgetha gobane ntho ene ke e beileng godima bophelo ba gago e ne batla o kgetheye Jeremia ntho ene ke itlisitseng ka gare go wena e ne sa batle o tshwane le batho ba bangwe ke o kgethile o ne o tlameya go kgetheya motlhomong Jeremia ona botsapotso ena gore gantle gobane nna ke kgetheile gantle gobaneng ke tlhaelwa ke ntho tse tsena modimo wa raba Jeremia ore ke o kgethile go ba moprofeta jale mamedi wa tshebeletso le sedi ga tlhakelwa mona a ko rako ntukise morena a ko re morena lukise tle ke tlokena bekeng e ntšha ka tshebeletso ya lesedi jale ga tlhakelwa mona bukeng ya Jeremia gore gantle se e tswetsweng pele mona ga se Jeremia ntho e tswetsweng pele mona ke morero pele Jeremia a tla tswang Jeremia o tswalelwa morerong wa ntate modimo le ga Jeremia na batla ba pene le bitaga le ga ba tla ba mechanic le ga ba tla ba doctor le ga ka batla ba teacher empa ho ne se morero wa modimo le ga ka lakatsa ba teacher empa ho na le morero o tlileng pele gore ditaba tlamelo tsa hae ko mo kgetha gore be moprofeta wa ditšhaba

tsole mamiru a tsebela tsole se dinthetswa tswe mona pele a sejege mme a ke morere motho mo le mo le fatse mona itse ha tswalwa ya ba le ho di mo le nka buka le ngwala le bitso ntate mo di mo hana ho tlisa le fatse mona ho tlisitse ka morero ha wa tswalwa ho sotleya ha wa tswalwa tshokolo ha wa tswalwa mahlomola ha wa tswalwa hukula hona le morero ntate modimo itseng ha o fitla lefatshe mona a o kgetha jolo ka ile a kgetha Jeremia hona le ntho ntso tlatsontso tshwanela gore o tlo eetsa lefatshe mona mme ntate modimo ka tshebeletso le sedi o tla ho wena o tla ho mme o tla ho motjha hore o keke wa swa o soka o bona morero wa ntate modimo o keke wa lebitleng o soka o bona morero wa ntate modimo Ne modimo wa tsatsela bo subona ka tshebeletswa le sedi. Modimo wa tsatsela jolo ka la itsetsa bana ba Israele tsela. Jolo modimo bula tsela na henye tshehla ka tshebeletswa le sedi. O hopotsa molo mo ditaba o re hantla o tswaletswe morero mme modimo. Ha o tswalla morero fela. Empa ba mmiri wa tshebeletswa le sedi ke tle ke toloke ha bobebe. Modimo re tsaditse morero nna lo wena. Modimo re tsaditse morero nna lo wena. E mo tsumura diwa re kopana le buka ya diketso. Khaolo ya mashuma be gela metsume raro. Ha re fitla botinya ya diketso. Moya ona wa renka wa modimo re isate manenye na le shumele motsumunga. Ke diketso 23 verse 12. Re kopana le pali ya bohloko ka ra bukena. Ya monna ya bitswang Paulosi ya o kaleleng la matsatsi ileng ya ba Saule ya mohlorisio moholo wa kereke ya Jehova empa re kopana mora le monneno a sa fetuile le bitso la haise le Paulosi e se le monna ya bitswang moapostola ya fuwe mohau wa modimo ngwana dibuka tsengata jole re kopana le pale ya bohloko ya monna enwa ya bitswang Paulosi jole ha re kopana le ena mona Paulosi o re kopana le ena a sa le toronkong.

yaba modimo hetsa morero wa hang itse ha ba qetile plan ya bona modimo hetsa plan ya hae ha ba se ba qetile makheka bona modimo wa ka aitsa makheka le hodimo ha ba se ba qetile tshohle le hodimo le lona la ema ka maoto la sebedi samura wa khaitsa di hae se pa hantle re mo shangana heo o ne le mo shangana ya nyatse hang ba re le hang ka bua taba tse boima ka malomae a ke ke utlwa letho a ona ntho ka banga yesa a the modimo o kgetile ntho tse nyatse hang go ratlanye di setse bohlale modimo o kgetile ntho tse nyatse hang go ratla bona ha tse boholo ba hae modimo o kgetile ntho tse nyatse hang go le bitswa la hae le tle le phamiswe

Ana ke mantjana bo hwa ke Paulus. Re bua ka monna kwa letsweng ka ga toronko. Re bua ka monna santsa le mahlomoleng. Empa sera ha se gathale. Ho fihlela o ile le bitleng. O tla tshwanela o yeme ka maoto bosumbona. O lwanele toro ya hao. O tla tlameha o yeme ka maoto bosumbona. O lwanele pholoso ya hao. O lwanele lapa la hao. O lwanele thuto tsa hao. Motho ya mosha, ha ona motho a tlo tswa kwana, a tlo ntsha dithethefatsing tseo. O tlo tlameha o yeme. Jwalo ka Paulosi, o bue mantswe a reng, e sebetsa se teng, e maraba a sheuwe. Empa ha ona leraba, ha ona sebetsa, se teuweng kgahlano le nna, se tla sebetsa, hobane morero, o so yentswe kgolkgotha, moo madi a ileng a tsholowa teng.

0: Ntate Bernard ka fere ne gene ka mona ya ba lenyolo ile a mo fitlhela ka ra boroko ba hae le mo sisinya le re monna ntatele monna ntatele monna Paulos ha tadima manne ba motetse ha re ba mo potipoti de ba mo tlamile ba re re ke ke ga mo lesa empa sephume sa boroko sa bakena lenyolo ile a re ntatele e be le gore ke moo paulosi a siam bajuta gona teng ba sala ba makesi oi
1: e motshomoratu wa kgotso ko o tshwere leqhubu 89.9 ke le Brandfort maja maseu phirimaneng entle ya diphirimana ko mametsegetse di ya motho ge le bamamedi ba le CDFM ga o tsebagale gore mahlahlela a re tlameng ke ya mofuta ofe e re bebile eo ke e badileng moo o ntse o bala teng bana ba tlangwe ka mahlahlela ba le ka gare o tronko empa tshitshenyego ya lefatshe ya e ba teng menyako ya bulega ya tronko ke re bebile molebedi wa tronko ga a phapha mo borokong e mosomogatua a fumana mamati a buleile o ile a pšhemola sa bole lebaka e le la obane a batla go qeta ka bophelo bae kapa a ipolaya Paulos o na le Silase ba ro yena o seke wa ipolaya gobane ge sa le mona kaofela ya ba o gotlela go bona o re benghadi ke etse jwang gore ke boloke ba re dumela go Jesu Kriste o tla boloke e seng wena fela empa wena le ba lelapa lao go rona gore bosumo botle ba letsatsi e motshomoratua ge le o dumela go ya maatla otlhe ya a leng teng ya a tla nneng a be teng ka o sa feleng o tlo re etsa gantle ka
2: Christ Moreno. E motsomo ratuwa nthwena ka mona ha ntumelle le sedia fa mdumela khotso.
3: Eh, mjake. Ke ntse ke ditaba tsa. O go ntwe le re rwana ha re rwana le nama ile na re mo.
2: Eh. Ela mora ro na o tee.
3: Nne mora ro o tee. Ke dutse ke tsitsi pane ka bakala bo phelo ba ka mo kirwanang. Empane ke a tsoa o dumdumo wa ka. Wa phela o tla ba le nna merero ena e tla ga bosubefa e be qaleile ka lebitso la Jesu ke mema mojalefa go la kutlwanong ke
2: ka tsatsi le leng monna ya bitswang Nehemia o utlwa taba tsa marako wa Jerusalema mosebetsing wa hae wa bokgatsetsi ya ba utela tsohle monnenwa anka qeto ya ulo sireletsa marako ai anka qeto ulo tsusa marako utle khatshela utle ska ya mon ngwana ngkhono thoriso le sedi khotso
4: Mzwake, taba mna ati tapidisa moya di taba za hao. Hona di murero kawena.
2: Indati.
4: Murero uteng uso bewi li fasini. Hatato ibati. Mushe, li aroni li eto labona. Murero uteng. Ma Israele re bona runa re a tsari a pena le bilongwe re le matang ene re ntang ho lona Jesu o buitsana le moshe iketete ya hao mo mamedi ya mote iketete tapelo ya hao e tsare ha o ite di mota pena
2: ei
4: toriso
5: Hallelujah, hallelujah.
2: ha o so sa tsebe na mohlomong thapelo o ka egapelang ke efe o gore modimo jolo ka ha o rerile bophelo baka ha o be jwalo

0: Na o blacklistilwe ka po dikolotong. MCS ka o thusa ho hlakola lebitso la hao. Ba leletse ka po romele WhatsApp ho 083-244-0046. Ba thusa ka ho hlakola lebitso la hao tabeng tsa dikoloto. Mokitlane ha o na le di-areas, dikoloto le ho hloleha ho patala mokitlane. Ba founele ho 083-244-0046. MCS ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong.
1: Mabedi a tshebeletso ya lesedi, ana e ka ba o kgathetse ke o se fumane di-loans tlasa lebitso la hao? Na e ka ba ke hore o ka tlasa debt review? Debtclear SA e tla o thusa ho nyolla credit score ya hao. Romela SMS e reng thusa ho 33351. Re tla o thusa ho tlosa lebitso la hao ho credit bureau. Romela SMS e reng thusa ho 33351. Debt Clear SA ke kampani ya karolo ya Consumer Welfare e ka tlasa NCRADRA2. Ho na le melawana le dipehelo, mme dipehelo di a sebetsa. Romela SMS e reng thusa ho 33351.
2: Ntlafala moyeng, matlafala o tswe molota.

0: Ana ke mantjana bua ke Paulo se motshomoratuwa 086 303 0084. Re etseditswe morero ke le godimo. Ko re ke utlwa hantle le ka pelong ya ka ka mona gore ka jeno ke ya tswa. Morero wa modimo o re o tla ba seo modimo a reng o sona. Morero wa modimo o re o tla fetwa seo modimo a reng o tla fetwa sona. O se kgatheletse o re na ba Juda ba itima dijo go le go kae, ba itima metsi go le go kae, mo modimo a reng o tlo fitlha o ntse o tlo fitlha. Le ga maemo a ka jeno a sa tshepise ntate wa ka, le ga dintho tsa o di sa kopane ka jeno mme, le ga o le boima motšha ka jeno, beta pelo Morena Jesu o sa o tloletse. Morero wa ntate modimo o re ke o jwetse bosumo bona gore o ntse o tlo ba seo modimo a reng o sona. Thoriso
1: Popinyana le kae?
0: A monate le kae mme?
1: A monate wa tlanthong ga Popinyana.
0: Ka o phephi ga tolaka.
1: Ke fitile ka ra mathata a tshaba ya Popinyana. A tshaba hi leng tate a hlokala ka sala le bana. Ka sala ka ra ditlhapa tse makatsang tsa lefatshe. Ngwana ya sekolo Popinyana modimo a thuntsa mpona a ke lila jwalo.
0: Hallelujah.
1: Mochanyana ya sekolong a lonka le motse supileng. Alimani you have siblom fantene a etsa lo
0: fela ntate modimo a o thusa o fa mohau
1: a mpha mohau ngwana na sebetsa sebetsa Popinyana a fetela Kimberley a fitla Kimberley ba kae ba prosecuta mo
0: merle wa ntate modimo mohau wa ntate modimo kuwa modimo a hlonelo fatse
1: ke lebohile Popinyana o nlapile kare
0: pepi mme
1: thank you Popinyana.
0: Wa tseba ka re Paulosi ha motshana ha ya fitla ho yena o ne a bua mantjana. Thoriso modimo wa bokwe ntate,
2: ntate o bua le tshiso ka ga tsone wa bona ha ha morero wa modimo o dutse o duma motho ha o tsiyo se bi se ka fitlela morero wa modimo o tshitiseye. Obane motho eo o kgethuwe ke modimo. Thoriso o bua le tshidiso ka mona ka jasto.
0: Ke ile ka qotsa lentswe la sekgowa ga ntse ke tlhophisa mona. Lentswe na le re the plan of God supersedes the plan of man. The plan of God supersedes the plan of a man. Morero wa modimo o phahametse mekgero yohle ya batho.

0: go showa o ntso tlo showa o tsegisa o ntso tlo tsegisa la o setsa letho la ha o so kula o so sina matla bana ba ha ba ntse ba tlo tsegisa sera se robale sera so tse empa modimo ru huena ke se tshabelo sa hao modimo ru huena morero no di re tseditswe morero o phonyoga maemo ohle metsi ya diabolo o sigi di ka dikile empa morero o tla re ntsha o ile a ntsha Shadrach, Meshach le Abednego mollong morero o no ntse o tlo o ntsha loe re tseditswe morero ke modimo thoriso
1: le ha o ka tsamaya kgotlhong ya morithui wa lefu o setshowe gobane nako e kgololenyanyane o na le nna enwa ya godimo go tlouwa ntse ke tlo tlouwa le ga ntse ke etsa gantle ba ntse ba tlo nsheba gampe a na lefatsheng le re phelang go lona re tsamaya tseleng e tlwekile nna e motho moratiwa ka lena la matsatsi sporoka iwane ga a bua a re kile ka konoba ka konoba sa ntlhaba ditshetlho wa tseba ke gopola gantle ka letsatsi leo ke neng ke le strateng go ne go sena le a le mong a nneng a mpona ba ne ba nnyefonyefola batho ba bangwe ba nsupa-supa ka menwana empa ga e le enwa ya godimo yena o nantsa re o selele ngwanaka gobane ka metlhale le matsatsi ke tla dula ko sireleditse mosebetsing ke tswile mosebetsing ke kgamsetswe empa ka lebaka la borena modimo empa ka ithola ke gotlese
0: aleluyaba
1: gampe
0: aleluya
1: aleluyaa o gotlatseng wa sporo mosebetsing
2: nakong tsa tatlhegelwa bophelong mohau e kapa matshediso a magolo go wena ga o a lokela o tobana le mathata a ditšhelete bakeng sa go latlhelwa ke mong ka wena o le mong godisega dipolane tsa lepato tsa tlantele di lefa kontane goreng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 polaneng e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka tlantele ga o reke polane fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ga o kenya claim dipolane di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa tšhelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno go bobebe ga o tlhatlhobo tsa bophelo ga go tlatswe diforomo sms-a lesedi go 34774 go 34774 tlantele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditšhelete le mofani wa inšorense ya bophelo go na le dipegelo online le tefelelo tse e tlwaelegileng
3: na o blacklistilwe kapo dikolotong mcs e ka o thusa go tlhakola lebitso la gago ba leletse kapo romele whatsapp ho 083-244-0046 ba thusa ka go tlhakola lebitso lao tabeng tsa dikoloto mokitlane ga o na le di-areas dikoloto le go tlholega go patala mokitlane ba founele ho 083-244-0046 mcs ngwadisitswe jwalo ka mofani wa ditshebeletso ya molaong
0: mabedi a tshebeletso ya lesedi metsotso ke robong re ya goleng goreng e lesome metsommedi hai modimo wa ka e a halalelang tšhaba sa gao ke sena modimo re sa tlo qala beke ntšha re thuse o tsamaya morerong wa gago re thuse o tshepa morero wa gago re thuse o tumela morero wa gago re tlholele dinthong tsotlhe ka lebitso la Jesu Kriste amen mamedi utlo ro riswe ga tolena le ile la re kopanya ga mmogo le ga re ka ruana pelo tsona di letsa tena tsa go kangwa mmowa ke maqhubu a gaso fitlhe ra re tiana gape nakong e tlang modimo a tla o etse gantle ke o sia matleng ke tshepo o teana le wena nakong e tlang o ntse o dutse matleng e ba le bo mmamedi bo monate mana le ngo hlatlala tela ka morang go mona. Re ngela tshono tshe medu tempitso ha tsumane RQB ka o qalala tsatsi ya monate. Ho pula ho qala be ke ha o tlore ke mo hlodi ke hlotse mme ke tla hlola kana go tsohle. Pelo ya ha o ha tlala mantsi a reng ke etseditse morero. Hona ha o ntse o le boima jwalo o buitse lebitso la hao re nna mzwa khekhatshela ke morerong wa Modimo. Bana ba ho ha ba tswa o sane ba ya sekolong o ba tshwara ka matsoho ba be matsoho dihlohong o ba jwetse gore bana ba ka Modimo o re etseditse morero. Ha ba re mama jwang o hlalosa jwang o sosoka e bana ba ka Modimo o tla re bontsha mohau wa hae. Mabedi wa tshebeletso ya lesedi. Kgotso ya Jesu e tlebelwe wena ya kgaola yaya.

0: hamamelo ponto wa selebo tsebeletsong ya lesedi mamedi se ka ba ya kae kapa kae mesosong ya leshomelemesemetlhano ka morago ra ya leshomelemetsemmedi mamedi a le mong ya tla re qalela beke ya tla re qalela letsatsi ka thapelo se ka ba fetwa re tlo utlwa gorena e be ya tlang gore beya gantle ka jeno o tla reng ga golo jwang ga re tobane le taba tse thata ga kana bophelong go tobane le ditaba tse thata ga golo e senganyane re ke rekisa ke gotlha ka mona fela ke tlotla ke o qoqela gorena o baneng ke re re tobane le mathata
1: monnaga bafana bafana ba ile go kena tirisanong ya dipapadi tsa bolo ya maoto tsa mogope wa lefatshe mose mafatsheng a America, Canada le Mexico re motlotlo ka sena re le setšhaba ga re eme mmogo re ba tshegetse re ikotle difuba re re le rona re teng ka gara ba tlhageletseng ka mahetla Afrika Borwa le fatshe le ao anane
2: go bafana bafana
1: letsetsa la tsela di ketsa halo ka botlalo le kgaso di papadi tsena tsa 2026 FIFA World Cup ka otloloha ho lesedi FM ke molelwa
0: e le shebele motso o le mong ke metsotso ka morago ra ya le shemele metso medi mozwake wa khatshela re ya le bua e motso moratiwa ona o nkile ka le monate le bitswang ka gore ke thoriso o tlwang goreng ya leshome go tla kwana goreng ya leshome le metsemedi jalo mametsenano le leholo le tlang go bulela manane o tlatlang o latela tshebeletso ya lesedi thagoa breakfast ka kotlolotswa ka mane ka Mexico thwasa le batho kara ba mane Mexico mamere tshebeletso ya lesedi dipapadi ke tsa mogope wa lefatshe Afrika Borwa ile ba le papadi dibapadi tsa tentse ileng tsa bapala ka selemo sa 2010 le dibapadi tsa Mexico e le papadi tse bula mo mamedihle ge ke go utlwa fela gore na go ile wa etsarang ka 2010 FIFA World Cup jale ba tlotswe ke bone ka dintlha tse tlhano go dintlha tse pedi ne ba bapala empa he dipapadi semmuso tsa FIFA World Cup 2026 Mexico, Canada, USA di tla qala ka la leshome le motso le mong mo e leng gore bafana bafana e tlang kana jalo le Mexico dipapadi tse bulang dipapadi tsa mogope wa lefatshe ga ke bua ka taba ya gore e re tobane le bothata bophelong mona go sa ne taba tsa gona tsa motlhoka le bitso mamedi taba tsa motlhoka le bitso tsa gosane di thata golo e senganyane ngwana ba mosielang letswele o utlwana le boyfriend ya hae mamedi mona ha re bui ka motswalle wa hao ya o nketse motho wa hao ausi o nketse motho wa hae ke ngwana bo ya mosielang letswele wa te betrayal e bomedi o ska ba nahana go taba tsena ke AI ke nnete o re dikamano di ne se di sentle haholo pakeng tsa haele motho wa hae ee ke re wa tseba relationship e na le di ups and downs jwane empa tshe ba nna ba leka go ba lokisa ditaba bo sona selemo se fetileng empa taba kgolo o la ka taba ya hore taba ya ho tlontlollwa kapa ho tlontlolleha ke yona e leng hore ya moja ka ro yena ka mona humiliation ngwana ba mosielang letswele o dikamano tsa lerato le boyfriend ya hae ke ka ho kereng nthonyana tsenyana tseo etsalelang bophelong go na le motho e mong ka ntle ka mane ya e tselletsweng ke ntho e fetang ya gago ke ka goo ke dulang ke re wena don't give up seke wa tela gobane go na le motho ya e tselletsweng ke ntho tse botlhoko feta tse e tselletseng wena le bophelong a e baneneng wa sokola go na le motho a sokolang go feta wa nna la ka gona le papa fela gona le ya senang yona papa eno ya senang phofu wa bona la ka taba gona le phofu fela ha ona seshabo gona le leng go gobetsa saja ya senang yona phofu eno fela

0: Cute. Mametsetse be letswa le sedi FM ke mollelo wa ratole. Bophelo mmona nthong le engwe yo etsa halang. Hona le motho etselletsweng ke fetanya hao, e bohloko feta hao. Ska te. Hona le motho ya tswelletseng bophelong empa ya sokotseng haholo ho feta ka mo sokotseng ka teng. Hona le bana ba ihudisitseng ka ntle ka mona. Ba ihudisitse. Batswadi bana ba se teng bophelong ba bona. Ba ihudisa, ba ihudisa, ba ihudisa. Zero eight six triple zero three zero eight four. Ke ba mo media re qalang letsatsi ka thapelo hle. Ke bone he empa fela ho bile le phoso ho marangrang mane a hore e tla ba preacher Emma Sitsa. Preacher Emma Sitsa re tla kopana le ena mafelo a kgwedi. Manta o qatellang kgwedi ena. 086 000 3084. Tswa ho rapele 086 000 3084. Mametse le sedi ya fa mopina ya eo ro bapaletseng yona ke a pudeng phoofolo manang le lezwi wo kuqala e bitswa ka hore ke you are the one. Mamedi dumela.
1: Modimo ntate, modimo moka, modimo moya o halalelang Jehova pina tla sa le godimo mesia wa goloka. Re lelala tsa matlho a rona dithabeng re thuso ya rona e tla tswa go mang. Ga e sa tso go wena Jehova sena tla sa legodimo ya yentseng legodimo le lefatshe. Morena modimo ya mosa, modimo ya mogaukonyana ya goloka. Re boetse re omema mesia letsatsing lena la mantaga. Ga o ntse re beile Jehova re robala re tsoa. Re ntse re phefumologa Jehova re leboa wena. Baballa dibogodi tsa rona ntate tse sebetsang ka gare ho tshebeletso yana tse ikaletseng momamedi wa tsona bosiu le motshehare. Mme baballa bamamedi ba tshebeletso yana ya Lesedi FM Jehova. Tshireletsa mesia wa goloka. Jwalo ka ha re ntse re tsamaya re sa tsebe seo. Re se tsamaelang Jehova. Re tsamaya modimo wa mosa, modimo wa mogau ka gare ho tshireletso ya gago. Re le difofu tsa Jeriko Jehova senata sa legodimo. Tsamaya re baballa ka gare ho mesebetsi ya rona ya matsogo. Tsamakela ka gare ho malapa a rona o dio re tshireletsa Jehova. Goba re phela ka gare ho dira mesia tseo rona re sa di boneng. Ao Jehova a kile kena ka gare ho ditoronko. Ba teng bana ba batho ba keneng ka melato e seng ya bona. Jehova ke wena ya tseba nnete mo e leng teng. Mesia wa goloka a kile kena ka ho bao ba keneng ka gare mokoti hana jwale. Ba sebetsang ka matla le nnete le tiyo. Ba renyollelang Gauta mesia wa goloka. Ke no kena ka gare ho dipetlele mesia wa goloka. Tsa mo tlamisa modimo wa mosa, modimo wa mogau. O no tlamisa ka dibanteitsi. O ba etsa ka isopo mo phelo tsa mo bapholosa Jehova a sena tlasa legodimo. Kena ka gare ho ba tsamayang ka makoloi modimo ya mosa, modimo wa mogau ba tsamayang ka monno ntate. Re o leng bua Jehova mesia wa goloka e ba le rona modimo wa mosa, modimo wa mogau tsatsi lena tsa mo tshireletsa sebogodi sa rona se ntseng se tshware a jwale Jehova. Ho fihlela se tshaisa mesia rona o na le yena dula o mo tshireleditse Jehova ka ho roho batho ho ba bolotsana modimo wa mosa, modimo wa mogau. A o kwanyana ya modimo wa halalela mesia. O ka dula o re sireleditse bosiu le motshehare. Re nyo leboha wena lebitso la matla la Jesu Kristi wa Nazareta. Gore re ka dula re ntse re leboha wena modimo ya mosa, modimo wa mogau. Ke sparoka iwane. Ya reng e ba le rona mesia wa goloka. Kwanyana ya goloka ke wena fela mmabali wa rona. O ho Jehova. O ho mesia wa goloka. Ha hona ya monka ntle ho wena Jehova. A ho mesia a kile kopela bomme Jehova ba ka ro dipetlele ba pepang ha jwale. A ho mesia tsa mo ba pholosa ntate. Ho ba ke wena ya tsebang dipeini tse e leng ho bona. Empa ke wena fela yanga matamulla modimo mo sa modimo mo ga o ka tswa wa tswa ke a khutla le bitsa ke na ntate ke na morai ke na moya o halaelang amen.

0: 086 000 3084 086 000 3084. Bamedi o kloba busuile bo mamba sa feteng ba bararo ntetsetso 086 000 3084 hashtag 66 ke molelwa e le shumele metso ke mashume mabedi le metso bedi metsoso pele re fitla horeng ya pele ke mogahlere wa pele wa le monate le nane o le bitswang ka gore ke RQB dume
1: motho Yatok onto wa selebo ha mamere ngana no go dira ka 89.4 mega e tlile ka mona ka tikona wa start a ntse ke re gore ka one ka mana le dikata tsa pele e ma tsa re le boha dire ne ma se mona ka mang ka ka ra mo dutse ke ke scroll e la ntse di ne le tswa ka go se pon to moyi ka tele ka natural wa le kontrol ra tsana ka mana ponte ke mo ka ba di tsa pele launch onto ha ile ka bitsi mo re ranta ba di ho se motho
0: Qala letsatsi la gago ga monate outlwa
1: yona se tsama de ponto ke nale mare o re o bile tse ponto
0: mame se sebele tswa le sedi dume
2: wa re ke mana go tsho mphe
0: te bishop le kae
2: o tsambile mo rena ga go ntumelle ke ke fela ke re a bone sa o ke ka o fela ka haru le ke maholo ke bua ka ona South African Police Service ke le bitse go tsho ke se ka haru le ke maholo ke bua ka yona traffic department ke kena ka gare sepetlele sa metsi magolo ntake ke re bakudi botlhe bonne nurse bontake dingaka ka mono ke re mosebetsi o na le rona thata o batla thapelo ntake Bishop Amelia Sasselberg ke a leboa mongaditumane
0: tsatsi le monate a utlwa
2: o tlhompile morena
0: 086 000 3084 mamaditle ke tlo o rekisa o tlo ntumelele ga ke gutla ke tla tswela pele ke nke megala re ke ye mabenkeleng ke tsewa gutla he
3: nna o bone sesolo sa founu e ntšha gape
4: o etsagalang
3: ke sesolo sa Vodacom le pep fela o ka kena lebenkeleng o lefe e be o tswa ka founu ya gago le tsogong
4: ka nnete
3: eya go jalo
4: ke bokae
3: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela kapa o ka e fumana ka phone yam ha pepsel
4: ao tšhwane ke e fumana jwantle
3: ka prepaid kapa contract boikgethelo ke ba gago
4: ke ya lebenkeleng le gaufi la pep gona jwale
3: le nna ke tseleng
5: Samsung Galaxy A06 e fumane ha pep fela go na le dipehelo further together Vodacom
0: mamedi e mashome a mabedi metsotso pele re fitlha goreng ya pele segutlwaneng sa seikokotlelo ka la robedi Phupjane 2026 ga nako e le metsotso e leshome le metso e mehlano ka morago ra ya bone go ya metsotsong e leshome le metso e mehlano pele go gora ya bohlano Lebo Mawela le Thabo Mokone ba tla buisana le Ms Ntswaki Kala moeletsi wa ditaba tsa kgetho ya makala lefapheng la thuto e phahameng Afrika ba tla bua ka setlhogo sena dikeletso ka ditaba tsa go batla mosebetsi mamela lesedi FM 086 000 3084 motho teng kwa dedume
6: amonate le kae papa
0: amonate ke bua le mang kae
6: o tshwere memalerato pito tlhamelodin Virginia ha ba tswe batho tsatsing la mantaha ya ke tsoba no ba raru ke utla morena ranthi ba ka mo santsa tswile ke be ke re MKB be ke qetella ka ngwanana ba ile matatiele mateng nalaga te pitso ro ho bona hore tsa tsikila manta tango
0: ya le bona go etla ka tlhoba busile bona o utlwa
6: thank you tetwaka
0: mamelo ya tsebeletswa le sedi ha ke tsebe ke batla bua le di last born bana ba ofela me hore papa hon jwale kana go tsohle la house le boholo ke ke utlwe ha o bitswa ka lebitso le ka reng le ya o reneketsa kapa lebitso kapa motho etsa mantswe ka nga reneketsa wena o khutlela mo ga o ntse o boela o hopola hore o ngwana o fela jwale ha ga papa ka utlwa ke hopola mme ya tswala a tla bantsa ga ke fana fana boy 086 000 3084 ke a leboa mme ka o nghopotsa gore nne ke gopolo go je ngwana o fela lapeng heso tshwantse dijwa disetse ne di qetelelwe ke nna dijwa disetse ya ge le bana ba fela tshwantse di qetelelwe ke rona
7: dumela
0: ee go jwa
7: Mmya re fa wa phela no tla ya mpondo.
0: Wa phela ngwana o fe.
7: Ee ya mpondo. A go ke tle o sile batho ba na na tela. Ke maupatladi. Ke mathabo le mao. Ke katelele ka mantsi mogela. A go wa bosiri mmya re fa ke go bona re tlile mo se o mamela mpondo. Thank you mpondo.
0: Maria tje wena o sebedisa dijwa difentsa Maria.
7: Ke ra.
0: Ke dijwa difentsa o di sebedisa nga holwa ile Maria.
7: Na ke ba ke na tike re ntse se sa ho Maria.
0: Ke ba thaba ba ga ba rata bo dinawa sopho ba ke sa mohatsela ba bamba ga masapo o tsetse ka ga khabetse nyana. Ke ka o ke botsa mo ba dibeke.
7: Na ke na taba re ntse ha se ra ile se yo se di tikiliki.
0: Fela le se jo ha o je wena ona dijwa tsa mayang ka boema wa le hodimo.
7: Mme ba le hodimo.
0: E bo ema ba le hodimo.
7: Ka mo.
0: Eh?
7: O be ema ba le hodimo ka mo.
0: E ke le bo go ba bujale fa utlwa.
7: E nna mo ya so se se le dia ba le ya lo.
0: E ya ski se.
7: Thank you na ponto.
0: Ma be tsela se dia fa bo dimela hle. E
1: la ponto a mamele.
0: E la ponto nna ke bua re mang go kae?
1: O bua le sekemekeme ntatwana le dilenjanyana ka mafatlhaneng tuileng mona re qobe bosibu ke le lemang le ntate le tshela ka mole ka matebeleng mole ke qobe bosibu le ausi wa ka ke Grace Mabuya le Nomvula Gatebe ke ba ausi wa ka ke batswadi ba ka o nna ke qetele ka baai botlhe ba mafatlhaneng tuileng ba tsoe re qoba bosibu le bona Lponto a mamele bana botlhe ba qoba bosibu le sekemekeme ntatwana le dilenjanyana ko mametse ka 89.2. Thank you Ponto.
0: Ama melo Ponto la tsatsile mona ta utlwa.
1: Thank you mwana mme.
0: Ke uta ba ke le sedi dumela hle.
8: Ela mogotsi ya.
0: Ela hojwa.
8: Ela ha mona tuwa mogotsi.
0: Mona te ke mmanta.
8: Ke mmanta ha mogotsi la ga hlasela maobane thutai.
0: Eh.
8: Wena ke botse ke tshela tupa hape.
0: Mona te.
8: O fihlela la boga go mogotsi.
0: Tlela la boga go nthwana ge jere.
8: Kinsa ke betsa ka mogole mo mogobi
0: mahauwa modi
8: mahauwa modi mo ke kwetsa e sa feleng ka mohla ka mehlale matsatsi
0: yuta
8: mogobi ya ka a go ge tsentse ke kaka ke skebe ka ala le le me patena go etelele ke go tlhile tabeng ke ka tsika foroka yuane ke re morana ranthi ba ka chimpale ka mo a ke kwa ba kwa tla muthinya ke re kana le di ntate tshepo ke ka tsika ka yuani tella boy ore hurre tsepo matatiele ke kwi ka utswa wa tso e ke tella fela ke titima ke re hurre ke a di tsubila ke di latela ke senta fiti tsa fataba pero nya tso sengangata ke bua ka studio 4 Bloemfontein Ponto wa selepe ka morammaiki.
0: Re nyelose wa celebrity motho maqhubunga gaso a maholo a 87.7 o le bajalo 106.6. Happy birthday to Lesedi FM. Mamedi re tlo sheba ditaba tse hlahelletseng ka morammona ke tla tswela pele ke nke mehara he empire re tle ke di fitise tsena tse a mansetshaba.
9: Ditaba tse a mansetshaba. Ona le ponto wa selepo. Nanong la RQB Holy City FM fela
0: Mamedi ho tsena tse a manse chaba re tle go fe maobane president Ramaphosa o na bua ka maemo ana a renang mo ba ahi ba bang Afrika borwa ba reng ba bata melata ha holo e senang ditokomane tsa mae ka harona ena jwala hara polelo ya hae o ntshitse mantsu a reng ha hona motho ha hona motho ya dumelletsweng mohlala ho lata motho e mong seterateng a batle ho bona bopaki ba hae ba ho ba Afrika borwa ka ditokomane mohlomo ba ta ditokomane tsa hae mohlomo ke le ponto tsena ebe se ke batla passport ko batla ke batla bona passport wa hao tswa bo Malawi ka pa o le mamang fela mosebetsi jwa ro go lokela go tswa ke di officer tse tlameleileng ke ya manga mantswe a hai letsatsi na maobane hana bua le ma Afrika Borwa ka hora ya botshelela Jwale e mongwa ba hlophisi ba buipeletso bona ibile le moetapele Josinda Ngobese Zuma ore o dumela hore President Cyril Ramaphosa ha fui ditaba tsena ka botlalo ha fui ditaba tsena hantle ka kotsi eo batho bana ba semolaong e le melata ba ietsang ka haruna ya Afrika Borwa abare merero ye ya ntsa bua hore sepolisa se tletsa tjena di officeri tsa Home Affairs di etse tjena hore ha di kene tsebetso di ntwa tsa mofuto o jwalo hore ka senyesimane President Ramaphosa hore ka nnete ha dumele hore o fuwa di ntlha tsena ka botlalo ka kotsi ye tswang jwalo ke melata Afrika Borwa e seng molaong na ebe o bua nnete ke lona le phelang le batho bana ka roma ke ishini ka go ditopo mona re tla bona he na ho tlaetsa lang ka la mashume a mararo go di nya phuputjane jolo ka ile hore e mongwa ba etapele bana e leng Josinda ke bona ba reng melata e senang ditokomane e seng molaong Afrika Borwa tshwantse tsamaya ke tlo rekisa mo mamedi a ke tata o rekisa ke tla o dumela he ke nke ba ba bidiwa ba raronyana fela re tseba hore re tle re hatela pele pine la fika pheletsong mona ke pina ya no mfundo mo e bitswang ka hore ke is busiso pesana mare Whitney Houston ka pine bitswang ka hore ke where you are mametsele CDFM FM maqhubunga gaswa maholo SABC plus 87.7 ho ya jolo 106.6 ke manta go dina la matsatsi ya robedi ke atla
3: Na o bone sesolo sa phone e ntšha gape
4: o etsa halang
3: ke sesolo sa Vodacom le pep fela o ka kena lebenkeleng o lefe e be o tswa ka phone ya gago le tsogong
4: ka nnete
3: eya go jwalo
4: ke bokae
3: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela kapa o ka e fumana ka phone yam ha pep sale
4: ao tswale ke e fumana jwanghe
3: ka prepaid kapa kontraka boikgethelo ke ba gago
4: ke ya lebenkeleng le gaufi la pep gona jwale
3: le nna ke tseleng
5: Samsung Galaxy A06 e fumaneya ha pep fela go na le dipehelo further together Vodacom
10: yakhala mo Samsung e gotlile e tshisa go feta pele Bona asemoketi o mmino fe ke moketi o moholo wa setso Afrika Borwa lo ketike mo hole di bini tse latelang Shandesh Mafikizo Fuli Chana Enko Sanne Kuzan Youngstan Dr. Colbert Mukwevo Nzuza Nekali Zeposa DJ Mfundisi Chikwembu Kamaika Pumla Music Mr. Vishol DJ Khotso Bau tisetsa mollo ho Sun Fest tsela tsohle di tlabedi etsa hala moqebelo wa mashume a mabedi a na le metso Pilem Pucha, San City Super Bowl, Menyako, Etabulu Akahora, Ebobedi, Motia, the ticket to Tona, Difumani House, suncity.co.za, Le Ticket Pro, Hok Alaga 350 Rand, that's a soul, Safiti, Kiziaka, Lamo San City, Hashtag Sunfest 2026, Hashtag Love Every Moment, Hashtag Ziaka, Lamo San City.
9: Lesedi FM le tswela pele go aga mmogo le setšhaba ka kakaretso monongwaga re keteka dilemo tse 60 metso e
11: tsheletseng
9: jwale e ba karolo ya kgatelopele e e tlisiwang ke kgaso ena e nkileng ketapele go tsa botšhaba ba basotho lesedi FM ke molelwa ditaba tse amang setšhaba Ona le ponto wa selepo lena nang le RQB ho le sedi FM fela
0: Mamedi e iritla go fetsa o qatela President Ramaphosa ra ditaba tsa hae o bontsitse hore ma Afrika Borwa a sekebe a kenana le taba tsentseng di etswa ke sehlopha tse itsentse batlang hore ge a hwanele ba bang ba ba ahi ba kwano kontinenteng ya Afrika. Hore ho se ka ba ho dumella sehlopha se hlahang se batla hore re tle re hloye ka pa ho be le dikagohano pakeng tsa Afrika Borwa le batho ba tswang didahetse ka ntle. Ke a mang a mantswe a hae mme re bone mano marangrang a dipuisano re shebile ka mane ka X, Twitter ba bidiwa ba mo hlasela ka mora hore a tla a bue dipolelo tse jwalo ba re ha tsotelle lapa la hae. Ho na le batho jwalo ke ne ke shebile maikutlo a baahi eo ba ntseng ba ntsha mane ho marangrang a dipuisano ka mora puisano ka mora puo ya hae ya ntshitseng ka hore a botshelela letsatsing lane tsatsing la maobane. Mamedi wa tshebeletso ya lesedi. O re taba ya hore ho tshwenyeya ka melata e se molaong Afrika Borwa ke maikutlo e leng hore a amoeleile. Empa o re taba ya tlhokeho ya mosebetsi le bofuma ka nnete ke phephetso e kgolo ka ha rona ha le taba ya thego ya mosebetsi. Re tla bona mabedi re tla utlwa re tla bona na o tla etsala eng taba tsena. Na di ka fella kae e tsheletse metsotso pele go gora ya pele mametsele se di FM le se di FM ke mollelo wa rato wa lelo kae ka pa kae go hlemoele go ruba metsena tshebeletso lo na 086 3003084 re tle renke mamedi wa pele o teng nka ba ba hlano fela mamedi dumela le seri
11: a pito
0: e ho jo a
11: re tswile a re ke tle re Gautya kwa maboso ka sosolo and then ke tshekire skene kene se kutlwile mafatlaneng o tswile monna and then ke re Victor ka Namahadi Frankfurt le yena ha tsowe bosiu ke bona bosele ntate kwa bashimane ka Qalabutsha ba bang ba ntse ba ka Simone Tsotetsi ka Qalabutsha
0: re a leboa letsatsi le monata utlwa
11: o tlhomphile pito
0: o mametsele se di FM dume
12: anto wa selep
0: e hojo
12: ke pele a tla bonto
0: a monate gaitse
12: ke kopa gore matshelo wa lekgotse ke re di yamo le bane ke tatela ka morana ga ntle ba le tla mo sala dikga tsa mare tse ke bonto
0: letsatsi le monata utlwa
12: tangi
0: mametsele se beletswa le sedi dume
13: Dumela ntate Pito.
0: Ke bua le manga.
13: O bela khala mo lefeka go de pato.
0: Eh.
13: Ke tlhoba botsi ho hlela ntate Bishop le mme ma mogena ma Lucas le se le went me nga tuma o le pa ga se tsere bo apanta.
0: Se le monate.
13: Thank you ponto lwa.
0: Ke saletswe ke ba ba raro fela. Dumela le seri.
13: Ke nna ntate Tumela.
0: Etele.
13: Ha mna ke le kanto.
0: Ha mona.
13: Thank you ntate Tumela. Ke tlo tsena ke tshwere ka khule 87.9 mo nageng ka se thabang. Ha ke re khali mo le se ja le bua ka mo ka re le botsa. Ha ke re mo le bona ntemeng ka tima o le parise a tso. Ke ntse ke tshwere le dikeng ka mo ka le go mo a tso. Ke re ntse ke ram tai ha patsa. Ha patsa a se teng le sotho a tso. Ke ketele ka morena wa makwete.
0: Ka tawu ka
13: ne
0: to tsela mo tshekeng na
13: mangwe
0: mo ntaka se mo ntse ke
14: tsavantsi ka ke ntse ke tsena ke rata
0: hle ke o rata le nna tsa
14: tsile mo natau thank you
0: ntate wa ka tsaletse
14: ke ba babedi dumela
0: hashtag hamamelo
14: hamamelo ponto hello seri ponto hamamelo ponto bua le seri timo na mshe plus ntabetle ponto go pakela bana ba bao ba latelang go pakela le thabo le ba kamane ka tlhagas ke kuno tina go mtau nga mona ka bo tlhoko metle me mtse kwa fetele ka di khola slipats ye no man ha u tindisa ke kana ga to ke di thank you ponto
0: re le bo re keng ke wa o qatela ke le sedi dume
15: hashtag a mamelo ponto wa selelo
0: mamelo
15: ponto ya selebo ntse ko mametse ka SABC Plus app ke le mosebetsi mo la Fixburg ke di ya o morabana ke kopa o boqhoba le bana ba latelang ke kopa ya kamane ka Peter Maritzburg ke re aleta fufi msolodi ke re moeketsi molotsana yena o zomiti meqhileng le tsietsi masimong o zomiti meqhileng ke qetelle ka baahi bohle ba ka siyaka ha mmao le maplasi a mabapi ke re ba ratwa ke nna batho bana ponto
0: sebetsi yo wa lona wa busiu na ona le body lunch ka pale jana go engwe le ngwa re bata ho ja
15: ah anytime is it you anytime is you on that point
0: how last
15: yes yes
0: o jana go engwe le wa utwa
15: e na go ngwe le ngwe fela nje batla ho ja jana
0: a o ka jana ka o ntse le mo sebetsi a ona bo body lunch le body
15: Ah, ke nna ke iphang yona lunch go na ditlasaneng.
0: Ke le bautwa.
15: Tangi point wa selebo.
0: Ke o taba. Mapolisa ka gabane lona mo le jane nna go ya lona ya hoja ke. Nna nna go ya hoja ka pa. Ha ke fitla ona tsheng ka nna ka thola o tswe itjetsela di jwetsa tso di ora geleng. Ka pa. Ona le nako ya hoja. A tse ba dadi tsebe wa le bjale. Ke sebetsa fela go ga tsela tsepedi. Ya ja pele ke tla mosebetsing ha ke batla ke ya ja ha ke tshaya ha ke batla go ja jole ne ke batla utlwa bana ba sebetsang bo 6 to 6 ka pa di hora tse robedi mpa ba sebetsa bosiu ha ke ga tsa ba motshega go na le nako ya tee go na le nako a dijo tsa motshegare mo na bo ile ngore ba fuwa bo 45 minutes mo se ba bo holo wa lona le jale batla bosutse le tsebile ba batla go sebetse bo re ke tse bo gaua bo di botse go etsa diwe
15: on
0: eh ho joa
15: ha lo go tsama nan
0: sa pa je mang
15: ke ra mo mane ka kopi
0: eh
15: ponto a gore ke re sport ka iwan be gre sport ka itu ka go kwa tike mang ke re ntate bishop ka man ka soso la fela ke bo khukunde ding hlaela mwana mme n1 mo
0: ke sintate letsa tsile mona tautwa
15: ke ye mwana a ke la go tsan tshubu go ntika dikhi n1 mo no bana ba ka ba tshella ka re ka mo
0: yo no ntso bua be kenya o feta
15: hey bo khuku mwana mme a ke tshuri thusa go fitlhela mwana jwa ri
0: a wa ski sintate ka ke kopa o ntshwarele ka bakala nako ke qale mogahlelo wa qatela utlwa ga tla bua ka tabeng
15: Alright mwana mme nka thaba go la re ra tloka.
0: Hantle di mahlo re ra ke apele ke mogatlhela wa go qetena. Re ke etse tsena ponto ke 7 thotsa ka mona. Di ngetsa jwa. Are.

0: Pontho wa selebo ho lesedi FM.
1: Ha mamelo
2: Pontho wa selebo. Mangalentswe le nana ke na sekolo gala kwana. E bra re ha mamelo. Mamedi a re ke re shebe ditaba tse amana jolo le batho ba sebetsang. Batho bana ba re kisa online bana. Tshwantse ba fumane dikeletso nnete fela ke batho ba bohloko ba etsa mosebetsi wa bohloko.
3: Mamela dikeletso tsa ditaba tsa mesebetsi ka Manta ha le Pontho wa selepo. Hashtag ha mamelwe Pontho. Ho lesedi FM.
2: Mamedi wa tshebeletso ya lesedi ya itshebetsang o rekisa ho beha dihlahiswa tsa hao ho mararang a dipuisano. Jwale, ditsebi mona di re, ka lebaka la hobane bareki ba hao ha ba kgone ho tshwara dihlahiswa tse tsa hao tse tseo tla bo di beile marangrang, mohlomong o rekisa dinawa, mohlomong o rekisa diperfume, kapa o rekisa phofo ya mabele, kapa o rekisa ditapole kapa masapo. Jwale ho thwe ka lebaka la hobane bareki ba hao ha ba kgone ho tshwara dihlahiswa tse tsa hao, tshwantse o etse bonnete ba hore o beha dinepe tsa boleng bo hodimo mona wa marangrang a le bapatsa. Di bapala karolo e kgolo. Ke la bona motho a rekisa ntho e ntle e kgotsofatsang empa senepe yana sa teka ga se blege nyana sa nyahanyahamisa. Ke ka ho bonang le di-artist ya dithekisa mona di tse rekisa mmino ba etsa bonnete ba gore ba na le di-professional pictures. Jwale ba bua ka taba eno ya gore ka lebaka la gobane batho ba ba kgone go tshwara setlaiswa se sa gago, bonyane o etse gore ba tle ba kgale ga ba se bona. Jwale ba re o beye dikgatiso tsa video tsa boleng bo godimo gagolo tse khutshwane go bontsha ditlaiswa tsa lona ka matlhakore kaofela. Wa bona, mohlomo re ke roentse video wena o go jwetsa ka mogho masapo ha wana le nama. Ko re bontse tla bo go bontsha mono go ihle ke masapo ana le nama. Batho ba bangwe ke bone o tlo fumana gore ba shutile fela ba beile fela. Ha re tsebe gona ke nnete ihle ana le nama masapo ka pa hana nama. Empa ha o entse a short video mohlomo o ntse etsa tjena bana ga bona le nama ena khone mmona hentse e ya kwana le kwana gore ana hona ihle ana le nama ke a batla hona jwa le tjena. Pero ho thu di short video di bohlokwa haholo. They are very, very, very important. Mamedi tshebeletso ya lesedi. Ba bua ka di short video mo he. O bontsha ka maka mahlakore. Ebe khutshwane se ka batelele haholo. Ho ga o gana a bela nama. Ke batla wa reka ona jwale ke bona. Ba nene o tlo fumana go ngotse a re tsebe na o bua nnete kapa o bui nnete. Ke a kgola wa utlwisisa he. Wena ya rekisang o rekisa mona online. Ke tseo ditaba tse ke reng ke tle ko fe tsona tseo e leng gore ditsebi di a o eletsa ditsho jwalo. Go na le ba bangwe ke a tseba ba sebetsang ka delivery. Ba re go thwe ga ba nene ngwe na le batho ba tsamaisang ntho tsena tse e leng gore wa di rekisa online. O etse bonnete ba gore o sebetsa gantle le bona e tlile go ba le ntho e bitswang ka gore ke consistency. Ska ga utlwa o sana se ke re ke batla ntho tswa le o dula o ntse etsa di excuse tsa gore na jwale ntho tsa ka di tla fitla jwang empa wena o itse le a deliver. Ha ke tsebe na wa nkutlwa mamedi ke ditaba tseo e leng gore le letswa ka tsona batho ba o e leng gore ba itshebetsa ba rekisa dihlahiswa tsa bona, ba rekisa dihlahiswa tsa bona mona go marangrang a dipuisano kapa go marangrang ba tla be ba beya mogore nna ke etsa tjena he ke a loa he ke etsa tjena ke tle ke o fe nngwe gape mona. Jalo ho thwe mokgwa ona o lo sebedisang o bohlokwa haholo ebile o motle gobane o kgona ho tlisetsa le bareki ba batjha ba online mona na o ka kopana le motho a na sa tsebe le o tseba ka ntho tsena tsa gago a ntsa scroller fela mona news feed mona o sa fitlha kopana le ntho ena e leng gore o rwa e rekisene wa e tlhoka. Ke a kgola taba tsena di tlhakile ke dikeletso bakeng sa batho ba sebetsang ba itshebetsa ba tlhahisa dihlahiswa tsa bona mona ho marangrang a dipuisano. Empa eo o tlile le nna ke a utlwa ya bohlokwa ya enana ya hore le tle le nke dinepe le di-video tsa boleng bo hodimo ho kgadisa motho ya shebileng online mona a re ei ena yona ke a e batla eng dinawa tse tsona ke a di batla hei hona ke a o batla e metlano metsotso ya nlatola Solfax the P ya dula ntla metsotso nye tsheletseng ka mora hora ya pele.
3: Mamela dikeletso tsa ditaba tsa mesebetsi ka Manta ha le Ponto wa Selepo. Hashtag ha mamelwe Ponto ho lesedi FM.
2: Ha mamelwe Ponto tshebeletsong ya lesedi ke hodisitswe ka madingwana. Dimora ke ngwana Mojela ke Sannere o re ke hodisitswe ka madingwana.

ho ya ka mane ka Sun City no nyana di tlabile ya batho e tla ba simphete ke o fete hlathetla le likisa tsebe ka go tsotho se mona tlwa ka mo go ke se ratang ke ntse ke se bala lona jo le tsena ne ke se rata ene ke na le ho tlwa ka re Afrika bo ba mo ne hle ba sekolong ga tingwa se sotho man ba medu ya tsa se sotho boholo ba sona se ke se tsebang ke bana ke se badile watswa go bana ke se badile go bana hangata hangata hangata hangata ach ha ona mohlang sekolo mo na totla go rutwa le go na ntlo ya banyalani ba ba tshaibitswa bo high school ba re re sa go tuntho tseno go sotho ka botebo sotho go rutwa ka bodinyako nyo kwa fata ni a ka nnete tlo tsebe ke iteka ba ihliketse ba ke ditse ba tsa bofutu lo la ai khona le bo maele ka botebo maele bo ka khomo ai khona ka nnete ile shebele bo sumo metsotso ka mara hora ya le shemele metsimedi jwa le sanna ga go ke hudisitswe ka madingwana jwa le ke go wetsa pelo ena tsa me thutentse tshile manna Ha ke hopola ke hitla morao. E ka nna ba bua le nna tjena na ha ke hantle. Empa wena o ngutlwa ke le hantle. Hona le batho ba bososela letsatsi le letsatsi ba se sharp next. Hona le batho ba dula ntse ba tsheya ba bososela ba se sharp next. Jwale batho ba bang. Hei, re dalo ipitsetsa bo madimabe o utlwisa pelo bohloko e sentse e na le matetetso. Fumana hore pelo e ya motho o mo etsang tje o sa ntse a na le matetetso a kgolo ya hae. O na le matetetso, o na le matetetso. Ke mofuta ona wa batho be e leng ga o mmona o tlameha bojanong o mpotlwise poseselo ho yena mona. O mpo mohake. Go na le gore o na le batho be e leng gore ka nnete. Ba le metsi ka go bona ka mo. Ba rapetse ba tsamaya di-counseling ba bua le di-psychologist empa. Hey. Ke na ngwane so wa ngwanana o sa le Limpopo kwana. Ikete ke mohlahlama. Ke batla go bontsha mohlala fela. E senyane ke mohlahlama. Re se ka etse kara ke sa mohlahlama. Se ke tsa bale kara ke sa mohlahlama. Ba ntse ke mohlahlama. Ke na nana bala grade 8 ne ke bala bo grade 6 na go nyo ntate ya ntswalangana a qhala mme a tlame a re siri kgodise ba nawe he mo mamedikana go ngoska bona batho ba le batle ba banyela ma teacher ba banyela di lawyer ba banyela di doctor ke nnete motho a sa fetetse ka pelo a pela ha o mo wa pegelwe shutwa le jwang jwang a le motle go thata o jwetsa o jwetsa he nna ke holetse dipolasing ke ne ke hola tsena ke etseng ke tseng etseng ka nnete ba kulang ba fole ba batla mosebetsi ba o fumane yahle ba batla mosebetsi ba o fumane le ba kulang ba fole le mmeyantswalang a fole ke a tseba wa ba ntsa mametse le gona jwale tjena o rata go mamela haholo e senganyana ka jone ke batla ke re tlo bua ka taba ya bohlokwa re tlo bua le batho ba hirideng batho ba phela mo ba hirideng ba patalang dirente mo ba hirideng yona le batho ba bangata ba o ileng hore ba patala ka nako ba patala rente tse ngata empa ha ba kgotsofala ho na le ntho tse ngata tse etsahalang mo ba phelang teng mona na mohiro mona tlo fumana go e mong wana ba le tjena a kgone go bala bana ba bang bana ba phelang le bona ba entse bo magata fela ba bang ba entse bo di-party kapa o fumana hore motho e mong ke motho ya magethe o tloa hae lapeng matswang teng o fumana gore o motho ya magethe jwale o kopane le motho e mong e leng gore a ka o bakela le go be le ditadi ya botlhaswa jale ke batla ke ke tlo bua ka le lona e ke re bue gore na gantlentle ga le kgotsofatswe ke eng mo le phelang teng ke eng e sa o kgotsofatseng wena ka moo o hirileng teng ba bang fumana ba patala tšhelete e ngata ga o na le di-butler fela ko re tabeng ya safety kapa security camera fela eo e leng gore

0: e ba ka tidiego ga ba ka e tsalelwa ke o thola go ba patala ba patala empa monga stensa ona motlhanganaganang gore a hire security kapa o fumana gore dicamera fela ga kenye le dicamera fela ke a tseba ona le motho ya mametseng ona ba le tsena o sa tswa nyamelelwa ke diapago kapa o sa tswa nyamelelwa ke botho ya ga o tsebe le o tsebala gorena motho ya moentseng ke sejalo ona o fumaneya jwang pele re sa tlotla re bua kore modimo a tlaa fitlha o otla ka moaisane ya jwang la rata fela kore la ga bua ka moo rata o dula a tšhaketswe ke metswalle o fumane gore wena you love your space o rata segao sago nna re batho ba ratang go imamela jale o tsebe hei baabe re reng ebile ke ma-introvert ba tene ya ka peleng yana gampe ya bana le baisane ba jalo e re šome le metso e tsheletse metsotso ka morago ra ya pele ke mokgatlhelo wa go qatela RQB tshebeletsong ya lesedi 5 play at 1
1: ke tseo ditlhabelane tse tlhano sa gora ya pele lenaanong la RQB le Ponto wa Selepo go lesedi FM fela
0: mamedi ditlabelaneng tse tlhano tsa gora ya pele ke tlo tla ke o fa pina e monate mona ya le DC e bitswang ka gore ke anything for you o tla e utlwa e tlalla e tla ba yona ya pele e be re o bapalela pina ya karabo e bitswang ka gore ke khakhathi e tla ba pina ya rona ya bobedi ho 5 play at 1 go na le pina mona o tlo e utlwa ke pina ya Mafikizolo e bitswang ka gore ke Masthokoze e teng ditlabelaneng tse tlhano tsa gora ya pele o tla utlwa pina ya Aubrikwana e bitswang ka gore ke Umgani Wakho o na le Anzo pineng ena he e tla ba pina ya rona ya bone e be re qetelela ka pina e monate kwano e bitswang ka gore ke Purple Rain Prince Revolution ba tla ba teng kwano se ka ba fetwa ke ditlabelane tse tlhano tsa gora ya pele ha monyetla o ntse o le teng o tla fumana a bonus play go na le pina mona o tla utlwa bitswang ka gore ke Baby I am so confused se ka ba fetwa o tlo utlwa gore na ke ya mang go na le nngwe pina ya Kevin Edmonds e bitswang ka gore ke A Girl Like You ke tla o sia gore ya bobedi ditheowa dikalaneng vele molo o itla ba le teng thago wa breakfast ka kotlolo o tswa ka mane ka Mexico anything for you.

0: Hey, na o bone sesolo sa phone e ntsha hape.
1: O etsa halang?
0: Ke sesolo sa Vodacom le Pep fela. O ka kena lebenkeleng, o lefe, e be o tswa ka phone ya hao le tsohong.
1: Ka nnete?
0: Eya, o jwalo.
1: Ke bokae?
0: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela. Kapa o ka e fumana ka phone yam, ha Pep sale.
1: Hao, jwale ke e fumana jwang hle?
0: Ka prepaid, kapa contract. Boikgethelo ke ba hao.
1: Ke ya lebenkeleng le haufi la Pep hona jwale.
0: Le nna ke tseleng.
2: Samsung Galaxy A06 ke fumana ha Pep fela. Hona le dipehelo. Further together, Vodacom.

0: 086-000-0308. Fa re ke re bua ka taba ena he, momamedi ya mametseng lesedi a hirileng, na le ntho tse ngata tse o tenang ka mo o hirileng teng le tse o nyahamisang. Ke a tseba na le motho e leng gore o hirile mpa o ntse batlana le bodulo, mohlomong e ka baka lebaka la monga stense kapa e ka baka lebaka la batho bo phelang le bona bo o hirileng mmoo le bona moo mo o hirileng teng. Ga re ke re bue 086-000-0304, sia voice note ho 079-758-5066, sia voice note ho 079-758-5066, 079-758-5066. Sia voice note mo mamedi he, o ko re jwetse wena ya hirileng gona jwale gore na antlentle o tenwa ke eng ka ho hira. Mamedi wa pele o teng kwa re mohale, dumela. 086-000-0304 ke a bona ya panyapanya mehala mona ke tsebe na o etsala jang kgotso
1: monatelekaeotswaka
0: e lentswe diile kae
1: Foxburg.
0: Romsburg.
1: Foxburg.
0: Thoga a re utlwe
1: ai pointe tso nna ba itse le ba rona le gata le ka mokusetse ba la itse sekupu utlo wa o seng fitlela ke o ke ba tsama ile ka tsinti dilla lo hona ke tsinti ntse di kumpa
0: a le tsa sekupu go re ba etsa jwang sekupu sa sound monate ka pa go ne bona le ba mathuela mo
1: a sound monate pointe ba itse le gata ne
0: ba partya
1: eh
0: ya go fumana hore la kena mosebetsi mbo se
1: le bana ba dikolo mo tsona ke matatazwana
0: go tlotlele he hore na moaisane enwana ene ke motšhaketse na madulang teng na o na llaka o na le mmi wa mopholoso a gapelang o gapela gagolo la gabosiwe kale botho ena o lekwa ke tena gore a gone go gobala ga batla go gobala ga goa phaphama fele ntse le share champampampampamp re le bua empa he re a tshepa ke boemo bo tlaloka bono o na le montso batla mo batlang lo dula teng ya o sa batla dula mo
1: ke le batla tsho Romsburg.
0: Batla Romsburg.
1: Oh
0: ke le bua.
1: Thank you Ponto.
0: Metsele sedi a re a se ke batla lo phela kwa na bo Romsburg ke kwa na re ke rekise ba bedi ke atla he ke atla
2: hi. Na o bone sesolo sa founu e ntšha ga pep
3: o etsa galang
2: ke sesolo sa Vodacom le pep fela o ka kena lebenkeleng o lefe e be o tswa ka founu ya gago le tsogong
3: ka nnete
2: eya go jalo
3: ke bokae
2: Samsung Galaxy A06 ke 1999 fela kapa o ka e fumana ka founu yam ga pep sel
3: ao tshwane ke e fumana jwantle
2: ka prepaid kapa kontraka boikgethelo ke ba gago
3: ke ya lebenkeleng le gaufi la pep gona jwale
2: le nna ke tseleng
4: Samsung Galaxy A06 ke fumane ga pep fela go na le dipegelo further together Vodacom
0: mametsesebeletso ya lesedi lesedi FM ke molelo wa rata wale jwale monna eno ene ke motšhaketse madulang teng ke diflete jale fleteng tse mo a se le fleteng a se le moaisane wa gae ke motho a dulang fleteng e nngwe ka thoko empa o kgona go mo utlwa ga rapela o le fleteng ya gago moagong o mongwe ka thoko e seng o nana e wa leng go ona o a rapela mmamedi gore o mo utlwe o letlhakogeng le leng na re ka ga motho a jalo o sitelwa batho ba phelang le bona kapa mamedi o mo utlwa o le moagong o mongwe ka nqena a le ka gomong ya gae mane moagong o mongwe a gapena na re ka re motho o anfe ya ka tletlebang ka thapelo kapa a ke tsebeng pa he go tseba batho e leng gore ba phela mo e leng gore ba hirile teng 086-000-0304 nomoro tsa WhatsApp ke 079-758-5066 re tle ke nke mo mamedi o teng kwano re utlwe gore na o reng a tshwaela tabeng ena lesedi dume
5: yo re tlile ke ngwana mme Ponto wa celebrity tlile ke ngwana mme o bua ka khatsetso ka mona ka spread ya thokoza ngwana mme jo nna o e gona ne re na le ma ke ngwana mme jo we WhatsApp Ponto ai ma ke una o re kile vumvu mo ngwana mme ma ke ma ke ma ke ana stove jole girlfriend e batla o tshakela makhe makhe ha tlo phe makhe ke motho a tletseng ge ka dijo tsa strateng makhe o tlo kopa phofu o tlo kopa maqa a tlophela girlfriend e tlang ke re brad jole ka ska sa tlo phe sister se tlamela tsebo ha ona stofu ha o phe o ja dijo wa tsa hey bobo hey bontate bo abudi ge kopa gore ke re ke ditofu le ge ke dipoto o ke se re ke dijo tsatsi le tshabang le dikelang ha o hirile e batla o bene le stofu o phe o ska go tlatla o phea ka next door o tla le potetso tse pedi yo a hle a e kore ka o tla ke a o sie no thabetse brada o tsa maka vumvum
0: ei hey, empa ya dihlotse tsena ke di gatela mamedi ka tsona re a ithuta ka tsona re a ithuta ha bua ka taba ena o tlang ho hopotsa bana na belo o tla batla kopa o be yana ma ya hae ka forging ya ga o kopa go mobele bona ma ya hae ho ba kana go ngwe ke utlwa gore ntwe na e ka ba ka di gotlana o fumana go o sanana go hutsima qanyana ka pedi ga sheleng tsa hae mona o kile le go ya ba te batho ba jwalo bo hirile bo ra tlatla go pefela ho be ya ka forging ya wa kompele ka mo e mong wa tla o tlo batla lona le fielo la hao ka mona o nka di mele fielo mo kapa mmopo ena a re ke ntho tseno o le se di dumela
6: e ponto ponto a se le ya wa la tsira ka ka thuta yo ya thuta ya thuta wa se je ka topa ka le ka ntle thala bala ga te mo ha tsam tate o la tsena se wa ta ho hela wa sa wa go tsiwa nna we ha mmastela ha ba tlo go tla ba ka ho ha
0: Hey, ke pepeso ya mpa ho phela mo hirileng teng ke a utlwisisa ka nnete. Jwale ka nnete na o ka ntshwa phoso mohlomo a kere ke motho wa moya, jwale a ke le motho wa moya. Moya ka nnete a ho ntaela hore ke letse sekupu bosibu tje. Ke ke bua le bafatshe o ka nkwatela le moaisano wa ka na. Ha moya hore ka nnete ka fo ho seng. Ke otla sekupu. Ke le holele hai a renke mamedute dube
7: ila ponto ha mamelo hlembana mera hle motho mogatu tati a go je ku witse monna ne jirile a teng ha ke fihla ke tswa mo sebetsing jwalo ka ha ke theotse tshi ke thola ho se ho manamisitswe ke mabitso a batho mokhukhu monanang ha se gastens ke motho a tshwanang le nna hirileng o manamisitse mekhukhu mabitso a gona mono a tsebana bothata o thwekeng gentsha di 20 ranta mona gahlatswa ta sibimi ena mothena yo ha sa tsweta sibimi na o tsebe kana kwino no ha fidile le bara he nda dege ku witse hona la batho ba bamba duba ntwa ye ida ya ba mo gore se ka tsaka ba bitswa ona motho a ke se tlotla eta tsena ka mabitswa ona tara he e ge ke ga hanyane wa bona yo ya motho ka tang u bua ka ena motho a gapela ye ba o he batho ba sikelwa mbatho ba no he ba tlo ba husitela batho ba no mpa he ha ga gahlano le bona ka thapelo ya bona mpa ha ke ke ba gapele hantle hle ntati le suthumane hona le mo ba mamba ile ka ba ga ba fasta motho ba hlokalla ka ruma thaba ba sa je bona batho bona ba rana ba gapela ba nana ha e sumane ne ha ke re go re hello ye o no tsepa o no tla ukwa ga na ke bua ka bohole bo ha ka ena ku nyina nang ya mishung ha motho a gapela ha ka wa ga phapha o kuko hona le motho a emong a ntse le gata le ding le tshabileng ka ntle ka mo ke mafuthu ka mpumalang ka ntate gotso
0: taba tsena di yana ke a tseba kae kae hona ba le tshenona le ba go betse ba sena botlakase ha hona ikutlwa o reka botlakase tlo fumana rona le ba kopanetseng bo motlakase mo mamedi ke mathata ba bang ba kopanetse dintlwana toilet e bong ha a hlokise ntlwana ho hang e dula e tlino ke nena o sa bile a kgathetse e bong o seng o tswa entse boto ka toilet ka bodu a kuotse di-regulations ei dubela lesedi
8: ebe o disemoyo dumela tle ntate bondo jewa
0: mediena hore nna ona ntho e nhlophang jwalo ka kopanelo ya motlakase teng ebile le kopanetse lebokose la motlakase ya tseba na le bana le go bala ka lefifi tadi ba tseba gore ka kgodi ba ntsha bokae jwale motlakase o bo fela ga ga nako jwale go bo sena ikutlwang ore nako nngwe gape o fumana gore e mongana tšhelete ya go reka e mo o na le tšhelete ya go reka jale o tshwantse o etse nnete ne re rekile motlakase re ntshitse di 200 jale o fela bogareng ba nako nna ke na budgete ya ke kgole shapo jale ke etse wena e le gore motlho mongwe o ka kgona go reka lesedi ga re dumele
9: ee Lapondo
0: ee
9: o shapo malekgodinthwana ma lebogo location wa lesanda bana
0: ee
9: ntate ke na le moaisane ka mona kwa legoa ga monatenyana ke tlhong a kere ke dula sekolong Ponto o hula betena bosiu ha ke tsebo ai movisa o isa kwana lo kwana ke tla utla fara bo ara bosiu ke robetse
0: au
9: ya le sorry ponto
0: e ke mabetse tabatsa
9: e ke re hula nya betena bosiu ka ofela ntate ja o jwetsa ha nna ke tlo tswa ke a jimi ke khatetse ponto half past 4 ke kela jimi ke khatetse
0: a
9: ke khono roba tanki ponto
0: Medi re ke nke fela ba o qetela kwano motho teng dumela.
10: Ndi hele le ponto ai wa e amataba. Na e ke re mane mo banki hiri le teng. Ke le mona mo ke le teng KZN. Ka ama ba ka mo sibitsi. E.
11: Tena ke.
10: Mo hiri wa ka mono no ga nete. A tshi han sibitsi hantle ka mono ka nye ka mono ntlo eno ina le mongobo. Aiyaya e sale ya tshepisa o lokisa ke a gola le mo difeta tse pedi o isa o tse thapo ai kho
6: nna ntate panda nna ntate
0: mamedihletse kopa o ntshwarele batho ba bang ba etsa voice note tsetelele ke kopa o ntshwarele nako e ntabotse ke mo ke di entseng diphoso ke kopa o ntshwarele mo re sebeditseng antle re pelapele tshebeletso ya lesedi ya ke tswa mona outestrata ke vele moloi ditheoa dikalane o tlwa go reng ya bohlano ya goreng ya go tlwa goreng ya bobedi ya goreng ya bohlano mantao ya laboraro o na le ena le nna ke teng mantao ya laboraro ga re kopana pe o sasa re na le ditaba tsa motlhoka le bitso eo e leng gore ngwana bo o monketse bo e friend Afrika Borwa good morning and good night